Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Kuryente 15, Tubig 400, Gatas ni Kiko 12, Maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga. Ipon ng pera. Ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Aray! Aling Nene!

0: apektado ang iyong mga kasukasuan?
1: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
0: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
1: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
3: Ano ang sintomas ng sakit na AIDS?
4: Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa isang linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
3: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
6: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
5: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin? Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
7: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
1: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan at ipamuhay ang salita ng Diyos.
8: Ito ang Care 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: It's now 8:51 in the morning.
10: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

A blessed morning sa lahat ng ating mga kasama at pangaka-carians, mga tagapakinig dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang inyong FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. At ako po si Yvette Pao, ang inyong kasamang muli after ilang araw, ano, nagbakasyon grande para sa birthday. Ano, napakasaya at syempre refresh tayo dyan. Kaya naman, ngayong first day,

0: ng aking pagbabalik. Kala mo naman tagal na wala, no? Pero matagal-tagal din, no, Kuya Mon, no? Mga 4 days, 5 days, no? Ayan, kayo po ay kasama naming muli dito sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama ngayong araw na ito. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga birthday greetings. Hindi ko man po kayo lahat nasagot. Naku, napakarami po. Maraming salamat po sa inyong mga napakagagandang mga greetings ng aking birthday. At talaga naman pong ito ay appreciated buong Bicolandia. Kaya welcome po and good morning sa inyong lahat. 1st, 2nd and 3rd District of Albay. Kumusta po kayo dyan? At syempre, kumustahin din natin ang ating mga kaibigan sa Kamsur. Nako, antabayanan nyo po dyan sa Kamsur. Kami ay nandyan sa 30... Kailan nga ba yun? Nakalimutan ko na, Kuya Alvis, kailan yun? Last Sunday of July. At kami po ay nandyan sa Kamsur. Kaya kung kayo po ay aming madadaanan patungo dyan sa Kamsur, eh kung kayo po ay merong gustong makipagkita sa amin, i-message nyo lamang po agad si Alvis Ray nang maayos po natin ang ating mga schedule. Ayan, last Sunday of July, papunta po tayo sa Kamsur para sa Rock of Ages. Thanksgiving. Ayan, kaya naman, kita-kits po tayo dyan, Kamsur. And syempre, batiin din natin ang mga taga-Sorsogon. Hello, Sorsogon! Ayan, hanggang Irusin, Matnog, rinig pa tayo dyan. Buong Sorsogon, magandang araw sa inyo dyan, Sorsogon! At syempre, batiin din natin ang mga taga-Rapu-Rapu, Albay. Hello and see you soon, Rapu-Rapu, Albay. Oo, pag medyo maganda ang ating mga kadagatan, eh pwede po tayo dyan pumunta. Salamat po sa mga imbitasyon. Ayan, kaya good morning, Rapu-Rapu, Albay. And of course, good morning, ang ating Happy Island of Catanduanes. Magandang araw sa inyo dyan, mga Santelisa's family. Hello, Catanduanes. At hindi natin syempre kalilimutan ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, and Tikau Island. Ayan na, pabati na agad kay Pastor Dave Alcon sa Burias, Claveria, Masbate na nakikinig palagi. Hello, hello po sa inyo dyan. At sa lahat ng naaabot ng signal ng ating radyo, magandang araw sa inyong lahat, Bicolandia, syempre kasabay dyan. Ang ating mga kaibigan sa Romblon at Northern Samar na abot pa ng ating signal. Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, medyo malaki po talagang coverage natin. Kaya kapag may imbitasyon po sa atin, hindi po natin agad-agad napupuntahan lahat. Ano? Pero binibigyan po natin yan talaga ng magandang schedule. Ayan, at syempre pabatiin din natin ang mga nasa social media platforms natin sa Facebook, YouTube, and Instagram. Yung mga nanonood sa atin dyan ng live or yung mga magre-replay mamaya pagbalik nila sa kanilang mga trabaho sa social media platforms, magandang araw sa inyong lahat sa loob at sa labas ng ating bansa. Kaya naman i-share nyo na po sa inyong mga date, ang inyong mga ang data, ano yun? I-share nyo na po ang ating mga program links para naman mas marami pa po ang makapakinig ng ating mga programa. Tayo po ay sumasahim papawid Lunes hanggang Linggo mula alas 5:30 ng mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, pasensya na po kayo ha at nabubulol ang inyong SM. Nabubulol lang ati Yvette. Ayan, Pastora Annabelle Lagria, belated happy birthday. Glory to God sa mga favors. God bless po. Opo, maraming salamat Pastora Annabelle. At sa lahat po ay maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman po ngayong araw na ito ay may mga makakausap po tayo. I'm so excited sa ating Albay Chamber of Commerce and Industry Corner ay may makakausap po tayo later na mga entrepreneurs at sila ay mag-asawang entrepreneurs. At siguradong may makukuha at matututunan po tayo sa kanila ngayong araw na ito. Alamin po natin yan maya-maya lamang para sa ating ACCI Corner. Pero bago yan, tayo muna po'y makinig ng ilang paalala sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Life can be challenging. Sometimes, you just need a moment of peace, a moment of hope, a moment to reconnect with what truly matters, you're invited to discover that peace every week on Stories That Build Faith. Join us for real-life stories and powerful insights designed to inspire your spirit and lift your heart. Find strength in the shared journey of faith. Stories That Build Faith. Tune in every Sunday, 1:30 to 2:30 in the afternoon, here at FEBC Bicol, 104.3 D-Way FM with Pastor Ron, Bishop of Shepherd Shapers from San Antonio, Texas. Stories That Build Faith. Because hope is just a story away.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Saan nga ba nagsisimula ang disiplina at kaayusan sa isang pamilya, organisasyon o sa isang bansa? Sa tingin ko, ang pagsunod sa mga alituntunin ay mahalagang pundasyon sa pagkakaroon ng disiplina. Kung igagalang natin ang mga itinakdang patakaran, mas magiging simple at maayos ang takbo ng buhay at bansa natin. Gusto mo ng mas maayos na buhay at trabaho sa bansang ito? Start by following the rules. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Mahilig ka bang magpalusot? Ayaw mong sumunod sa mga alituntunin kaya gagawa ka ng paraan at gagamit ng kung ano-anong dahilan para magpalusot. Pula ang ilaw ng traffic light pero umaandar ka pa rin. Ang palusot mo, gabi na naman at wala namang ibang sasakyan sa daan. Di ka pa naman senior citizen pero may senior citizen card ka na. At tuwang-tuwa ka sa tuwing makakakuha ng diskwento na alam mo namang nakuha sa pandaraya. When we follow simple rules, we do our part in maintaining and strengthening order and discipline. Ano nga ba ang nangyayari kapag hindi tayo sumusunod sa mga alituntunin? Una, confusion arises. Kapag hindi nirerespeto o sinusunod ang mga batas at alituntunin, marami ang nalilito. May nakalagay na bawal tumawid sa isang lugar pero ang dami-daming nagtatawiran. Iisipin tuloy ng iba, pwede naman pala. Sige, susundin ko na lang ang ginagawa ng mas nakararami. Nakalilito rin kapag ang mismong lumalabag ng batas o kaya ng policy sa organisasyon ay ang mga leader na dapat ay nagpapatupad nito. Ang problema, many leaders think that their position exempts them from the rules. Mali. Ang leader ang siyang dapat na pasimuno sa pagsunod sa mga alituntunin at hindi sa paglabag nito. Pangalawa, chaos happens when we don't follow rules. Kapag maraming hindi sumusunod sa batas at sa mga alituntunin, tiyak na magulo. Rules are meant to bring order to our lives. Iniisip ng iba ang dami-dami naman kasing dapat sundin. Bakit kailangang dekahon ang bawat galaw? Bago ka magreklamo, nasubukan mo na bang sumunod at gawin ang bahagi mo? God gave us commandments to obey, not to make our lives miserable, but to show us how to live a life that is full and enjoyable. Kung wala ang mga alituntuning ito, tiyak na magulo ang buhay. At pangatlo, life becomes more complicated if we don't obey rules. Kapag may nilabag kang batas o patakaran, tiyak na may consequence ito. And when you try to escape the consequence instead of facing it, mas lalong magiging komplikado ang kalalagayan mo. Sa Ephesians chapters 5 and 6, mababasa natin ang mga alituntunin tungkol sa submission. Wives are commanded to submit to their husbands, children are commanded to obey their parents, workers are commanded to submit to their masters. Simple lamang ang alituntunin, igalang at sumunod tayo sa authority. Disobey that simple rule and see how a lot of complications will arise. Nagugulo ang buhay at trabaho natin kapag hindi tayo marunong sumunod sa mga simpleng patakaran. Gusto mong manumbalik ang kaayusan at disiplina? Do your part. Start by respecting and following the rules. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: By Chamber of Commerce and Industry Corner.

0: It's now 9:03 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programang Negosyo as in Trabaho, kung saan tayo ay nag-uusap-usap tungkol sa maayos na pagnenegosyo at pagtatrabaho at mas produktibong pagtatrabaho at pagnenegosyo. Nako, ang sangganda-ganda po ng aking comeback. Meron po tayong mga bisita na talaga namang napakagandang kausapin at talagang magbibigay sa atin ng mga inspirasyon at tips para sa mga tamang pagnenegosyo. Ayan, i-welcome po natin mula sa AMG Marketing at Winnie's Fried Chicken House. Narito po ang mag-asawang Alwin and Orfa Gravito. Sila po ang may-ari ng AMG Marketing at Winnie's Fried Chicken House. Ayan, i-welcome po natin sila. Good morning, sir, and good morning, Ma'am Orfa.
1: Good morning.
2: Good morning po. Good morning sa lahat ng tagapakinig ng DWAY.
0: Ayan. Nako, batiin niyo po ang inyong mga empleyado. Baka meron po kayong mga special greetings bago tayo mag-usap-usap at magkwentuhan tungkol sa inyong negosyo.
2: Sa lahat ng mga sa lahat ng AMG employees at saka Winnie's Fried Chicken House, shout out sa inyo.
0: Ayan. Oo nga. True. Ayan, no. Shout out sa inyong lahat dyan. Si Ma'am Orfa.
1: Magandang umaga rin sa lahat ng empleyado namin at sa lahat ng nakikinig dito sa station.
0: Ayan. Naku, maraming salamat po sa inyong pagbisita sa amin. Dalawa po ang inyong negosyo. Isang AMG Marketing at isang Winnie's Fried Chicken House. Ano muna po yung, alin po yung nauna? Yung AMG Marketing o yung Winnie's Fried Chicken House?
2: AMG Marketing.
0: Yung AMG. Na, so, ano po yung AMG Marketing, Sir Alwin?
2: Yung AMG Marketing po, ito yung nagdi-distribute ng, ano, ng dressed chicken. Mga poultry products po siya, trading siya.
0: Ayun. So, pag sinabi na yung faulty products, yung mga chicken tono, ganyan.
2: Dressed chicken, tapos yun dyan yung chicken liver, chicken gizzard, tapos mga cut-ups po, yung mga parts ng chicken, like drumstick, wings, breast, yung thigh, nandyan po.
0: Nako, yung mga pambaon to eh, nako, palagi kami bumibili niyan kasi yung anak ko eh, ano, everyday chicken. Joke na nga dito sa amin sa ano eh, lagi din baon ko tuloy chicken, magkakapakpak na daw. Pero yan talaga yung pagkain na everyday, eh halos yan ang kinakain, ano.
2: Mahilig. Mahilig po kasi yung mga Pinoy sa ano, sa chicken.
0: Sa chicken. So ito pong AMG Marketing, eh, kailan po sila na-establish?
2: June 12, 2015.
0: Yung AMG Marketing, yung matagal-tagal na. 11 years.
2: 11 years na siya.
0: 11 years na siya. And din ito pong ano po ninyo, eh, saan located?
2: Located siya sa Zone 5, Anislag, Daraga, Albay.
0: Oh, Anislag. Ayan. Ako, Ma'am C, malapit sa'yo, Ma'am C, ang Anislag. So, ito po bang AMG Marketing, eh, nagsusupply po sa ano po ito? Wholesaler or pwede din na retail?
2: Yung AMG Marketing po, wholesaler po siya, pero pwede naman po retail. Napag-usapan naman po yan. Susupply po kami sa mga wet market, sa mga restaurants, sa mga institution po.
0: Ayun, kayo pala ang mga supplier, kayo pala talaga ang supplier, ano. Okay. Oh, eh how about Ma'am Orfa, itong eh, ano, chicken house natin.
1: Itong chicken house po natin is ready to eat na to. Kasi pa-fried na lang
2: ready
1: po. Ready to cook na po. So kaya marami pong nagkakaroon ng
0: interest
1: po.
0: Oo. At saka meron kayong talagang ano ha, Winnie's Fried Chicken House. So meron talaga ito na pwede silang bumili anytime ng chicken na luto na. Kasi restaurant po ito.
2: Opo, parang ganyan po. Nasa ano siya, restaurant siya.
0: Restaurant style siya. So merong chicken, fried chicken, may rice.
2: May rice po doon.
0: Oo, ayun. Yun yung ano, parang ito ay isa sa mga yung katulad ng mga kilala no na mga ano ngayon, fast food ngayon ano.
2: Maliit nga lang.
0: Oh, pero ito yung pinaka ano intriguing sa akin kasi yan si Ma'am Orfa, nagkikita ka na kami nito dati sa kami sa Casablanca kay Sir John. Hi Sir John. Ayan, nandito kami. Ayan, eh, na nagkikita pa kami. Or, syempre, dahil nga tayo ay naging consultant din doon sa Casablanca. Eh, si Ma'am Orfa din ay empleyado ng Casablanca before. And in the mention nyo po, Sir Alvin, kanina, na kayo ay sa 6-in-1 Corporation. Oo, bakit nyo po naisipan na kayo ay from employee? Kasi si Ma'am Orfa, alam ko mahal na mahal to nila Sir John eh. Oh, so from then na kayo ay mga empleyado, eh naisipan ninyo na magnegosyo.
2: Actually, matagal na din po kasi akong empleyado ng 6-in-1 since 1997 pa po.
0: Uy, ang tagal.
2: At saka gusto din natin naman na mag, ano, ginusto talaga namin na magnegosyo po.
0: Ayun. Oo, kasi 'di ba ang 6-in-1 din eh poultry supply din 'yan, 'di ba? Okay. Yung kanilang ano. So, ibig sabihin, sir, yung inyong idea na 'to eh kumbaga, eh, bakit hindi ka na lang magnegosyo na linya or may alam ka? Tama po ba? Ganun po ba yung isa sa mga rason?
2: Opo. Actually, yung chicken po kasi nandun po talaga yung knowledge talaga nandoon.
0: Yes.
2: Natuto po ako doon sa dating kumpanyang pinagtatrabahuan ko po, which is yung 6-in-1 Corporation.
0: Ayun, oo.
2: Sila yung nagpo-produce ng mga dressed chicken, may planta po sila, kompleto po sila.
0: Yes. Oo.
2: May poultry.
0: Oo. Eh, ikaw naman, Ma'am Orfa, bakit mo naman naisipan na, sandali, magnenegosyo ako together with my husband? Eh, okay naman ako dito sa company.
1: Actually, ano, tagatulong lang ako ng asawa ko sa pag-handle.
0: Supporter, di ba?
2: Siyang nasa accounting ngayon.
0: Eh, naman talagang linyada ni Ma'am Orfa. So, ibig sabihin, ma'am, itong inyong business, from being an employee, nag-decide kayo na magnegosyo kayo ng sabay and support one another. So, kasi from one business, AMG Marketing, eh, bigla kayong nakaisip na total naman eh. Tayo ay merong dressed chicken. Eh, di gawin naman natin ito na parang chicken house, di ba? So, nandito na yung chicken, kayo na yung nag-marinade, kayo na yung lahat. So, ano pa sir yung ina-i-offer natin ngayon? Kasi di ba kada negosyo nag-evolve, nag-upgrade? So, ano pa yung mga ino-offer natin? Or ano pa yung mga, meron ba tayong business opportunities, lalong-lalo na po sa mga gustong magsimula ng negosyo?
2: Apo, bali dun sa, ano po, sa Winnie's Fried Chicken House, yun ang pinakamadali. Kasi kung alba gusto nila gusto nila magnegosyo, kukuha lang sila sa amin ng produkto, lulutuin nila, ibebenta na po nila. At saka pwede sila magsimula dito ng mababa lang na po, na below 5,000 makasimula na po sila. Kung sa bahay nga lang 1,000 plus lang, pwede na lutuin na lang nila. Pero may training po kasi dito. Tuturuan namin. May process kasi yung pagluluto.
0: Ayun yung maganda. May training. Naku, Kuya Mon, magnegosyo ka na sa Tiwi. Kausapin mo sila.
2: Pwede po.
0: Doon sa
2: open
0: bahay
2: po,
0: mo.
2: Open po ang first district.
0: Diba? So maganda yon kasi pati ang training ay kasabay. Pag hindi lang sila magbibili sa inyo, pero iti-train nyo din sila kung paano yung tamang pagluluto po ba or pagsaserve? Ano po yung nakapaloob doon sa training ninyo?
2: Tuturuan namin po yung mga gusto magnegosyo. Tuturuan namin ng magluto. May ano po kasi, may process yon. Tapos yung temperature. May sinusunod po temperature po doon. Tapos doon sa pag-breading. May proseso po yon. Kasi pag di yun po nakuha, yung quality apektado po. Nandoon po kasi yung quality.
0: Oo. Eh, yun yung maganda eh, no? Kasi may quality talaga na pinanghahawakan. Hindi basta-basta, okay, luto, benta, di ba, bahala na kayo. Pero kayo kasi sa Winnie's, support nyo pa sila nung tama para yung quality ay pare-parehas. Kasi di ba may ganun, sabi nung iba, bakit kapag dito sa branch na to, masarap yung chicken? Bakit pag dito naman sa kabilang branch, hindi na masarap? Lasa. Iba na yung lasa. Yung pala, dahil yan dun sa proper way.
2: Hindi na susunod yung tamang proseso. Kaya totoo po yun, mag-iba-ibang branch, kumisan, naiiba yung lasa. Kaya importante po yung training.
0: Training.
2: Tapos tuturoan din namin po kung paano i-handle.
0: Yung paano yung marketing, yung pagmamarket, or yung paano po yung negosyo, or pwede din na ibang pangalan na yung gamitin nila?
2: Doon po papasok yung rebranding po namin.
0: Ayun.
2: Pwede nila, pangalan nila yung dadalina nila. yung produkto lang sa amin. Pwede okay. po yun. Tapos kung franchise naman po, yung Winnie's Fried Chicken House, syempre may bayad po yun.
0: Oo, yung franchise name mo. Kasi franchising na ano. Pero more or less, kapag nagpa-franchise po sila, kasi syempre, buong ano na yan, Winnie's Fried Chicken House na yung daladala nila. Okay. So, ibig sabihin po, pati yung stall nila, yung mga gamit nila, lahat po yan, manggagaling sa Winnie's Fried Chicken House?
2: Tama po, tama. Ipoprovide po namin yan.
0: Ayun. Tapos, pero, trade. Sir, kapag yung sa rebranding, na sabi ninyo, pwede sa bahay, or may maliit na stall, pwede nila yung gawin na pangalan nila, hindi Winnie's Fried Chicken na franchise, yung mga lutuan, kayo din po ba, o sa inyo din po ba sila bibili, or they can buy ng sarili nila?
2: Pwede po silang bubili ng sa kanila kung mayroon silang mabibilhan. Pwede naman galing po sa amin, ibibigay namin sa kanila. But,
0: yun yung maganda. Ayan. Nako, Ma'am Orfa, ikaw naman yung kausapin ko. Paano Ma'am Orfa katulad niyan? Sanay ka na mahabang panahon na ikaw ay empleyado.
1: Opo.
0: Pero ngayon, support ka na pagnenegosyo o sa pagnenegosyo. Ano po yung pinaka main na naging adjustment mo?
1: Actually, mahirap yung pag-adjust ko nung una po. Kasi
2: lalo na
1: hirap talaga po ako. Lalo na po nung nagkasakit siya, doon ako nahirapan. Pero since nagsikap naman akong matutunan ko po, so ngayon, okay na po ako.
0: Ayun. Ayun yung maganda eh. Kasi diba, yung pag nagsumikap ka, diba, kahit hindi mo alam, pero kung ikaw ay merong interest at nagsusumikap ka para matuto ka, ma-overcome mo eh, diba? Malalampasan mo talaga yung challenges. So, ngayon na matagal na yung AMG, ang Winnie's po ba, ilang years na?
2: 2021 pa siya.
0: Matagal na din. So,
2: limang taon
0: na siya. So, ibig sabihin po, itong dalawang negosyo na to, hindi naman pwedeng nagsimula ng walang challenges. At saka, syempre, no, diba, from employee kayo, saan kayo kumuha? Yan yung laging tanong eh. Ang hirap magnegosyo nang walang puhunan. Paano nangyari na may puhunan? Ano po ang inyong sikreto na pwede ninyong i-share sa ating mga tagapakinig ngayon na nahihirapang magpaikot ng kanilang mga puhunan?
2: Actually, nung una po talaga, wala kaming puhunan nagsimula. Sa AMG Marketing yung una namin, siyempre kailangan namin doon ng truck. Siyempre, di mo kayo papautangin sa bangko.
0: Yes, kasi of course. Walang collateral.
2: Oo, di ka papautangin. Nahirapan talaga kami doon. Ngayon, walang may gusto magpautang. Pero nagawa namin po ng paraat. Inipon lahat-lahat ng ano. Kasi meron naman kami savings, pero napakaliit talaga. Tapos, yung si Ate Roth, tapos yung 6-in-1, tinulungan din kami.
0: Uy, napakasaya. Ibig sabihin talaga, good employee kayo kasi kahit na magne-negosyo kayo, tinulungan pa rin kayo ng dati ninyong mga employer or tama ng inyong employer. Okay. Diba? Kaya yun yung maganda eh. Habang tayo ay empleyado, gawin natin ng maganda, mabuti, produktibo, maayos ang ating pagtatrabaho para naman talagang mahalin tayo ng ating mga employer. At kapag ka tayo meron ng gustong gawing negosyo, sila pa yan nasusuporta sa atin. Tama po ba?
2: Tama po.
0: Ayan, no?
2: Yung truck namin, actually, yung pinakaunang truck namin, nakapangalan yun sa kanila. Kasi sila yung may ano po sa bangko.
0: Hindi
2: naman kami entertain sa bangko that time.
0: O, diba? Grabe. Na pinagkatiwalaan kayo na kung tutuusin, employer ako, tapos ang gagawin mo, same business sa akin, bahala ka dyan. Pero diba, dahil nga sa maayos ang kanilang pagtatrabaho, ang bilang pagiging mga empleyado, ganun yung naging blessing din sa kanila. Ayan, ako, napakaganda nitong kwento ninyo. Aside from that, 'di ba? Unti-unti, nakaano na kayo, nakakuha na kayo at napagtipon-tipon ninyo para sa inyong pagsisimula ng negosyo. Ngayon naman, ma'am, kumusta naman? Kasi ikaw yung accounting ilan na ba ang branches natin?
2: Yung actually yung ano po, yung Winnie's fried chicken, yung physical store na, namin na Winnie's talaga is sa Daraga 2 sa Legazpi, yung franchise yon. Tapos rebranding po, more than 20.
0: Oh, ang dami na agad.
2: Stores, rebranding. Tapos marami po, di pa kasama diyan po yung mga kumukuha na pakunti-kunti yung mga household lang.
0: Yes.
2: Na nag-resell sila.
0: Nako, maganda yan na. Nako, Kuya Mon, kumuha ka na, mag-resell ka din at mag-ano ka na doon, may negosyo ka na. Sa maliit na puhunan, pwede ka na mag-start sa pagne-negosyo. Kasi marami talagang natatakot na mag-venture sa pagne-negosyo dahil ang takot nila ay yung malaking puhunan. Diba? Ayan yung mga struggles ng mga pagne-negosyo. Ano po yung biggest struggle ninyo or challenge na naranasan nyo sa inyong pagne-negosyo?
2: Yung pagsisimula po namin, yung ano, lugi kami ng ilang buwan. Saka, actually, yung negosyo naman po, nag-wave naman po siya. Di lahat, lahat. Sabi nga, di naman araw-araw piyesta.
0: Yan. Tama.
2: May mga time po malulugi talaga. Tapos, yun, dapat habang may taglakas po, may opportunity, mag-save tayo para yan. Para doon sa...
0: Huwag ubos-ubos biyaya. Ano? Oo, kapag ka ganun. So, iyan talaga yung biggest struggle ninyo. And of course, yan din yung na-overcome na ninyo. Diba po? Na area. Ikaw naman, Ma'am Orfa, ano yung biggest challenge mo bilang support dito sa pagne-negosyong ito?
1: Sometimes, lalo na sa mga employee po, medyo mahirap mag-handle ng employee.
0: Yes, totoo yan. Baka gusto mo akong kunin.
1: Mahal ko ng professional.
0: Si Ma'am Orfa. Ma'am, ano yung mga challenges sa tao? Yung mga yan, katulad ng paano mo i-handle. Ilan na po ba ang employees ninyo?
2: 30 plus.
0: Madami-dami na
2: ano
0: pala.
2: Siya? Sa Winnie's, mayroon tayong 11.
0: Tapos dun sa AMG
1: may 13 po. Aside from that, mayroon pang yung mga extra.
0: Syempre may back office, 'di ba? May mga ganyan. So, 'yun talaga yung part na challenging. So, paano mo naman 'to ino-overcome, ma'am?
1: dahil sa pagtutulungan po namin, naayos naman.
0: Ayun.
2: Tulong-tulong.
0: Oo, kasi alam niyo po, yung syempre yung mga tao talaga, iba-iba kasi, 'di ba, yung ugali, yung pinanggalingan, iba-iba din yung mga problema na meron sila. Minsan nadadala sa trabaho. Opo. At pag nasa trabaho na, naapektuhan ang pagtatrabaho. So maganda nga yan, ma'am, kasi kayo galing kayo from being an employee, hindi talaga negosyante. So galing kayo sa employee, mas nakaka-adapt or mas ano niyo yung mga empleyado, mas naiintindihan, nakaka-relate, 'di ba? So ayan ang mga struggles na nakakaharap. And every time nga po na may kausap tayo, isa sa talagang mga problema or nagiging challenges ay yung mga tao.
1: Opo.
0: Oo.
2: Mahirap
0: mag-handle. Minsan ikaw pa yung galit sila sa iyo. Minsan, ikaw pa yung kaaway, diba? O, mga ganun. Pero, ang maganda dyan talaga, lagi natin pinapaalalahanan na ating mga employees, make the most of your day at maging productive tayo sa ating pagtatrabaho. Dahil dyan tayo kumukuha ng ating source of income. Yung ating pang-araw-araw na ipapakain sa ating mga pamilya at panggastos, eh dyan ang gagaling sa ating trabaho. Kaya, pag mabutihan talaga natin ang ating pagtatrabaho. Nako, ano pa po ang pwede nating ma-share ngayon? Like sa AMG and then sa Winnie's Fried Chicken House.
2: Yun, yung mga gusto po magnegosyo, simulan ka agad. Hindi pwedeng lahat lang tayo plano. Dapat simulan po ka agad talaga. Tapos, aralin talaga yung ano. Anyway, pagdating naman doon sa ano, pwede naman kami magturo. Galiba sa amin kayo mag-ano, pwede namin kayo turuan. Kaya walang problema doon kung ano.
0: Ayun.
2: Huwag matakot.
0: Bigla ko napaisip doon yung sabi ninyo na kung gusto mo magnegosyo, simulan mo kaagad.
2: Oo.
0: Bakit?
2: Hindi pwedeng ano lang, kasi alam ba gusto natin magnegosyo, hindi pwedeng lahat plano lang, dapat simulan kaagad.
0: Yung alam mo yung minsan tapos, patumpik-tumpik or urong-sunong.
2: Hanggang wala na.
0: Hindi na nagawa yung negosyo.
2: At saka okay lang naman po magtrabaho, walang problema doon. Kaso after 5 years, 10 years, anong plano? Dapat may plano po tayo.
0: Yes, oo. Kaya yung pag-transition nyo from being an employee to being a negosyante, sa tingin nyo po ba, naka-adapt na kayo ngayon, na kayo ay mga negosyante na?
2: Tama.
0: Ayun. Si Ma'am Orpha, parang hindi pa. Parang ayaw pa ni Ma'am Orpha.
2: Nagtatrabaho pa rin kasi siya.
0: Oo nga. Yun yung maganda eh, di ba? Kasi nandun pa rin. May trabaho ka pa rin. At the same time, support ka sa pagnenegosyo. Kumbaga, hindi mo talaga iniwanan yung trabaho na nagmahal at tumulong sa inyo. Di ba?
2: Hanggat kailangan.
0: Ayun, hanggat kailangan. Ayan. Naku, oo nga, no? Bigla tuloy akong naano dun, na nakonsensya ako. Sir John, sige.
1: Thank you, Sir John.
0: Kaya nga, ayan, naku, sir, yan po ang ating mga napag-usapan ngayon. At invite nyo po sila ngayon dito sa ating mga tagapakinig. Lalong-lalo na po, kasi sa buong Bicolandia, pag gusto nilang magnegosyo sa kanilang mga lugar, eh, ano po ang pwede nilang gawin para sila ay makapag-connect sa inyo. Lalo na po yung mga malalayo, kasi as far as Manito, Albay, eh, naririnig tayo dyan.
2: Opo, yung mga gusto po magnegosyo sa buong Albay, po, bali, i-PM nyo lang po kami o kaya hanapin nyo yung page po ng Winnie's Fried Chicken House.
1: AMG Marketing.
2: AMG Marketing. Pwede din po doon mag-inquire.
0: Ayan, sa Facebook page po.
2: Sa Facebook.
0: Or meron po ba kayong telephone number na pwede nilang tawagan or i-text?
1: Meron po.
0: Sige po.
1: At CPN number 0927-695-1473.
0: Ayan, yun yung telephone number. And of course, kung gusto nyo talaga na makausap sila at makita ang tindahan, meron pong dalawa sa Daraga. Pwede nyo pong i-mention kung saan po yung exact location ng Winnie's Fried Chicken House.
2: Siyempre po, yung Winnie's na pinakauna namin po, yung Maruroy Brands. Doon lang po siya sa may Reyes.
0: Now may Reyes, I remember. Oh.
2: Tapos meron yung isa po nandun sa ilalim ng LCC Daraga.
0: Ayan. Oo. So dalawa isa po. Sa LCC Daraga at yung isa ay doon sa Maruroy sa may Reyes, di ba? Oo.
2: Yung ano naman, mayroon kami dito sa Legazpi yung franchise namin dito. Isa harap lang po siya ng LCC sa Quezon Avenue. Makita po na may signage po siya.
0: Winnie's Fried Chicken House. Oo. Sir, anong bentahe ng Winnie's Fried Chicken House nakakaiba dun sa mga napakarami ngayong chicken houses na nandyan sa mga sa paligid?
2: Totoo po yun. Yung isang advantage po namin siya, yung produkto po natin is quality talaga and gustong-gusto siya ng mga bata. At saka hanggang ngayon po, nandyan siya.
0: Sir, yung marinade po ba ay kayo ang gumagawa?
2: Opo.
0: Sariling formulation nyo po yan?
2: Sarili po, opo. 100% po sa amin ang control. Yun po ang isa sa kagandaan.
0: Ayun yung maganda. So, assured tayo dun sa quality. Opo. No? Biglat lang yung nagutam ko yung naiisip ko yung
2: may dala po kami.
1: Actually, may sample kami sa inyo.
0: May sample pala. May ako nagutam. Hindi ba ako nag-almusal? Oo. Sige, matikman natin yan mamaya. At alam nyo po ba, syempre, yung maganda eh, sa isang produkto, kasi nga, pare-parehas. Pero ang kakaiba is because of the quality. Doon mo malalaman yung bentahe ng isang negosyo or ng isang produkto dahil doon sa quality. Diba? Ayan, at sabi nga, na-mention nga, na gustong-gusto ng mga bata. So for sure, na masarap ito dahil alam naman natin ng mga bata pagdating sa fried chicken, alam nila talaga yung standard na lasa ng fried chicken nila. So yan, so dalawa sa Maruroy, Albay, ay Daraga. At syempre dun sa ilalim ng LCC Daraga, pwede nyo silang bisitahin at puntahan at bumili ng kanilang masarap na fried chicken. At syempre, yung kanilang franchise ay nandito sa may LCC Legazpi. Tama po ba?
2: Yes. Sa Quezon Avenue po.
0: Sa Quezon.
2: LCC lang po.
0: Oh, sa harap lang mismo ng LCC. At syempre pa, ang AMG Marketing naman, sir. Saan po kayo pwedeng puntahan sa AMG Marketing?
2: Yung AMG Marketing po, nasa Zone 5, Anislag, Daraga, Albay po kami. And then, pwede naman may sila mag-inquire po sa tindahan namin sa Winnie's.
0: Ah, pwede din doon.
2: Pwede din po doon. Kasi instructed naman po namin yung mga tao namin po.
0: Yes.
2: Doon.
0: So, for example, sir, pwede kaming bumili worth 5,000 pesos na chicken para i-resell namin. Eh, pwedeng-pwede.
2: Pwedeng-pwede po.
0: Ayan. Pwedeng-pwede. Kaya naman, there are mga opportunities na open para sa inyong mga pagsisimula ng inyong pagnenegosyo. Ayan, maraming salamat pong muli, Sir Alvin and Sir Ma'am Orpha Gravito, para sa ating ACCI Corner ngayong araw na to. At nakasama natin sila, ang AMG Marketing at ang Winnie's Fried Chicken House.
2: Okay, maraming salamat din po. sa pagkikita sa amin dito.
1: Thank you po, Ma'am Beth.
0: Welcome po. Oo. At baka meron pa po kayong gustong isabihin bago po tayo magpaalam ngayong araw na to.
2: Wala na.
0: Come and see them. Oo, puntahan niyo po sila at mag-explore po tayo. At ito'y magandang opportunity na binibigay sa atin para sa pagsisimula ng negosyo. Kaya tikman natin ang Winnie's Fried Chicken House at pwede na rin kayong bumili ng iyong mga pambaon or pangtinda dyan, mga mothers or mommies. Ayan, mga pang-extra natin dyan na income ay pwedeng-pwede po. Just contact AMG Marketing. Or you can just drop by or go sa Winnie's Fried Chicken House. Ayan, maraming salamat pong muli, Sir Alwin and Ma'am Orpha.
2: Thank you po. Thank you.
1: Welcome. Thank you.
0: God bless po sa inyong negosyo. Ayan, nakasama natin ngayon ang mag-asawang Gravito para po sa AMG Marketing and Winnie's Fried Chicken House. Nako, kayo po ay aming inibitahan na ito ay inyong tikman at magbigay po kayo ng feedback dito sa atin sa kanilang kung ito ay inyong nang natikman. Ano, mamaya matitikman namin kaya mamaya may feedback na tayo. Maraming salamat pong muli at tayo po ay sama-sama na manalangin sa bawat isa at patuloy po tayong manalangin ng safety ng bawat isa ngayong araw na ito. At tandaan po natin na ang ating salita ng Diyos ay palaging nandyan sa atin na handang gumabay at yan ang gumagabay sa atin sa pang-araw-araw. Sabi nga po, whatever you do, do it all for the glory of God, of our God. Kaya kung ikaw man ay nagtatrabaho o nagnenegosyo, galingan mo na dahil parang ito ay yung ginagawa na para sa ating Panginoon. Yan po ang salita ng Diyos na aking iiwanan sa umagang ito. At ako po'y pansamantala na magpapaalam sa inyo. Have a blessed day, everyone. At sa lahat po ng nakasama natin ngayon, ay maraming salamat, Mr. Sam Mandane, Ba Belga Lozano, hello. Sir Joe Vival, hello. And of course, si Miko Moreno, hello, welcome back, Miko. And Nurse Tess Subilla Domasig, Eduardo Nolasco, Valentine Nabata Ozila, Mike Eve S. Black, Anna and Dennis Marcilia. Hindi ko man po kayo mabati lahat ngayong araw na to, kami po'y masaya na kayo ay kasama namin dito sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines, ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Magandang araw sa inyong lahat and salamat Kuya Mon sa pagsama sa akin sa technical side. Be a blessing to someone today. Bye-bye!
3: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 The Way FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Okay. Good morning sa ating lahat. Ang oras ay 9:32. Ayan. Din tayo ng
1: Ibang-ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Good morning sa ating lahat, sa mga listeners, sa mga taga-subaybay dito sa Care 104.3 The Way FM. Anong program na ito? The Young Ones. May bago tayong host na nakasama. Si Ate Milet. Ayan, Ate Milet Toka. Ayan, napapakinggan ninyo sila kung nakikinig kayo na every 6:30 to 7. Ano po? Ay... Okay na. Ako, okay. Ako na. Okay. So, ayan.
1: Ano aso kayo?
0: Okay. So, mga kapatid, ang family matters, the young ones. Okay po? So, mga young ones, especially sa mga listeners ngayon, dyan sa mga, i-greet natin muna, Ate Milet, ang iyong mga i-greet, kung sino ba yon.
1: Yan.
0: O, ikaw muna.
1: Thank you po, Mamita. Uh-huh. Una sa lahat, nais kong batiin ang aking mga kapatid dyan sa aming church.
0: Uh-huh.
1: Yung aming mga outreaches sa SWA,
0: Libod
1: at Ligaw.
0: Okay.
1: At sa lahat ng mga kapwa manggagawa, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.
0: Okay, so ako siguro dyan sa tagapakinig dyan sa Pio Duran, ayan, si Noemi Alvarado, kundi ko yan i-greet pag magalit Noemi. Ano po, mula 5 a.m. Ano po, 5:30 kanina, napakinggan ninyo ako sa Mabungang Panalangin. At ngayon ay sa The Young Ones, sa Family Matters. At grinigreet ko la, grinigreet ko din yung mga listeners, si Jean Bilason, ayan, friend niya si Noemi, sino pa ba? At kung meron po kayong mga comments sa amin na pagpapatuloy, part 2 po ito ng last time si Ate B at saka si Kuya Danny, nag-resign na po sila. Kaya ang mapapakinggan na ninyo ay ako at saka si Ate Milet. Or sa August, kung pwede, Pastora Nelly. Ano po? So, ngayong umaga ay mapapakinggan nindo ang Memory Care Activities for Elderly Part 2. Kasi yung Part 1 ay na-discuss na namin. Ano po? So, i-recap ko lang Ate Milet. Ano po? Yung una na cognitive and memory stimulation. And we have the reminiscence therapy, simple puzzles, story building, name and object recall, word games. Yun sa cognitive and memory stimulation. Then, creative and sensory activities. Ilan yun? Art and crafts, sensory beans, music and movement, aromatherapy, and gardening. So, ngayong umaga ay ipagpapatuloy natin yung part 2 ng Memory Care Activities for Elderly. Alam kong si Sister Linda Mayor, nakikinig yan. At sino pa yung sa mga sa group chat, mag-comment po ka mo yung mga sa group chat natin sa Care 104.3 The Way FM. Hindi pa tayo nag-introduce. Sige, introduce mo. Okay. Ate Milet.
1: Okay. Sige po. Mapagpalang umaga uli. Ako nga po pala si Ate Milet.
0: Mm-hmm.
1: Leop na kasama ngayon ni Mamita sa dito po sa The Young Ones.
0: Okay. Ayan. So, walang iba ako din ay si Mamita Dulce kung sa Young Ones. Ano po? Okay. So, makinig po kayo, mag-comment sa mga itatalakay namin sa part 2 ng Memory Care Activities for Elderly. Ano po? So, yun. Pig-summarize ko na yung part 1 na tinalakay namin ni Kuya Danny, Thursday of the month. So, mapapakinggan pala ninyo kami every 4th and fifth, kung may fifth Thursday of the month. So ngayon na July, merong fifth, no, Ate Millet. Kaya sa sa July 30 tayo ulit. Ano po?
1: Okay po,
0: and mami. Then ang next ay sa August, walang fifth. Ayan, ano po? So, ang tabayanan, pero siyempre, hindi lang na Thursday, ano po? Every Monday to Friday ang family matters. Ayan, nakalimutan ko si Estrel. Ayan, Estrel. Diyan sa Gugun, nakikinig siya ngayon. Ano po? Nasabi ko makinig sila. At sa kasi, Monina Acejo, ano po? Diyan sa Mauyud ba yun? Okay? So, good morning sa inyong lahat. So, mapapakinggan ninyo mamaya yung part 2 ng Memory Care Activities after ng isang awit na ibibigay ni Kuya Moon. Okay?

0: Sa ano pala, yung nakikinig sa radio, siyang ano, nakakarinig ng music natin, ano, Ate Milet. Pero yung sa FB lang, ay mga advertisement galing sa ating, ano, sa FEBC Manila. Ano po? Okay, so si Ate B at si Kuya Danny pala ng Delgado, ayan, ano? At saka sino pa ba ang, ano, ang wala ka nang i-greet na names, Ate Milet?
1: Batiin ko po pala yung aking kaibigan dyan sa TV, si Ate Bonnie,
0: ayan,
1: Ranieses, at si Ate Lil Imperial.
0: Okay, so ayan. So nakikinig sila. So start na natin ang second part ng Memory Care Activities for Elderly. Ngayon ay social and daily routine activities. Ikaw Ate Milet, meron ka bang social?
1: Meron,
0: okay. Oh, kaming mga retired professors at BU, mga ano, may mga social activities kami, kung sino ang may birthday, siya ang mag-ano, mag-aaya, siya ang mag-anong invite, ano po. And then yung ano, mga sa bahay lang o routine natin activity. So, tingnan natin dito sa ating ano, i-share sa mga tagapakinig, ano po. Okay? So, si Ate Milet, babasahin ang una, ano po.
1: Ayan. Mm-hmm. So, dito po sa una ng ating daily routine ng ating mga activities.
0: Mm-hmm.
1: Sabi dito, simple household tasks.
0: Mm-hmm. So, ano yun mga simple, ano, simple
1: yun,
0: household?
1: Like fold towels. Ayan. Ayan. Mm-hmm. Siyempre, tayong mga medyo nagkakaedad na. Ito na lang yung mga gawain na mga simple para sa atin. Inilalagay sa kaayusan ang mga bawat gamit. Ayan.
0: Ano pa?
1: Yung sorting of silverware.
0: Ayan. So, mga tinidor, kutsara, yes, mga, ano, para pagkuha. Oo. Ginagawa mo ba yan natin?
1: Iupo. Okay. Diyan ako, gusto ko laging tinidor. Ayan.
0: Okay. So, yung ano. Okay. Ayan. Ano pa?
1: Also, wiping tables.
0: No, okay. So,
1: tayo, ayaw natin ang may nahawakan tayong medyo. Kailangan talaga.
0: Oo.
1: Lagi tayong
0: cleaning.
1: Wiping.
0: Oh, kung mga may ano dyan. Ayan. Ano po? So, ano pa ang yaon dyan? Okay.
1: Ayan. Like also, arranging the books.
0: Mm-mm. Especially yung may mga bata, no?
1: Yes,
0: na mga kalat, ano po. So, si Mamita ang nag-arrange. Ano, nag-arrange, back to the order, ano po?
1: Yes.
0: Okay, ano pa? Na ano ang purpose nito?
1: So, ang pinakang purpose po nito para sa atin. Ito po ay isang uri pa rin ng exercise ng ating mga katawan at saka to retain our mind.
0: Okay, yung
1: simple works.
0: So, mga ano, daily natin routine activity na ano, sa kumbaga sa ano, araw-araw natin, kung yung mga nakita natin ito, gagawin, ano po?
1: Opo.
0: So, sabi dito, give sense of purpose and structure talaga, no? May meaning, kung nagagawa natin ito, ay talagang, ano, ang daily routine natin ay mahalaga, ano po?
1: Mm-hmm.
0: So, mga tagapakinig, siguro, ginagawa din ninyo ito. At saka siguro si Naymasing dyan sa ano, sa Pilar Sorsogon. Ay, no, hindi. Dyan sa Sorsogon, ano, si Naymasing. Ayan, yung members niya, ginagawa siguro to. So, siguro hindi sila comment, pero nakikinig sila. Ano po? Okay, so magandang umaga sa inyong lahat dyan. Dyan sa Pilar, Sorsogon, ano po. So, ayan. So, simple household ka. So, ginagawa ba natin ito? Ano?
1: Yes.
0: Okay. So, maganda ito, ano? Sa everyday na ginagawa natin. So, siguro, ano pa, madadagdagan yung ano pa, nadagdagan natin, ayan.
1: Yes.
0: Ano, na simple household. Ayan. So, wala tayong helper. Ako,

0: Amelina, nagpapasort out din ng mga gamit, ng mga ano, ng talagang ina-arrange nila. Yung dito, ano, ng array fold towels kung ano yung madagang na sumamara na bagang binalay by yes. sort out ano na ano okay then itong mga silverware natin ano na dapat hindi ano yan sabi sa ano mix yung mga kutsarita, tinidor, kutsara, yes, no, ano pa yung mga ginagamit natin every day. So ginagamit ano yung mga seniors tayo ano. So gawin natin ito mga kapatid, yung mga nakikinig na senior. Yes, ano po? Opo. Okay, hindi lang mga senior, yung mga kasama natin sa bahay, ano? Okay, so ayan. Ayan ang ano, so number one is sa daily routine. Yes. Activities natin, ano?
1: Opo.
0: Okay? Mm-mm. So, mga kapatid, ayan ang, invite ko kayo na mag-comment kung ano ang ginagawa din ninyo. Kung ginagawa ninyo itong din, discuss namin dito. Ano po? So, ano ang number two? Sabi dito, cooking or baking. Ayan. Sa cooking, ano? ano, ako hindi nagbe-bake, ano. Cooking, ano, sabi dito, ang stirring, measuring ingredients. Yung, siguro kung hindi ka lang, mag-help ka lang na mag-stir, mag-measure ng ingredients. Yes. Alimbawa, tayo ng ang ginagawa natin, ano, salad, or ano itong kneading dough, yung ano, donut, ano, nasabi ng yung apo ko yung ano, donut daw or setting the table.
1: Impanada,
0: ayan, opo. Ayan. Oo. Talk about family recipes. Ayan, mga kapatid, especially yung mga mahilig sa ano, sa cooking and baking. Ayan, si ano, si Estrel, ayan mahilig in sa baking or cooking ano. So mag-comment lang kayo ano. At sino pa ba ang ano mahilig ka ba sa baking?
1: Mahilig po ako pero sa ngayon hindi ko ginagawa.
0: Ah, okay.
1: Pero napakahalaga daw na gawin natin ito lalong-lalo na po yung kneading dough kasi it helps our na napapractice po yung ating mga kamay dito.
0: Ala,
1: and dito naman po sa mga measuring ingredients, nagre-retain po ito ng ating
0: mental ano,
1: yes,
0: okay.
1: Opo. Alertness, yan.
0: Ayan. Kaya, steering yung ano ba
1: steering
0: yung pagano?
1: Even the
0: and then measuring ingredients kung ilan-ilan
1: yes,
0: ang ano cup of ano yan, ilang ang milk, ilang ang sugar, ano sa ayan sa yes. kneading dough, ayan so magibuti kita ng donut or whatever na ano na sa ating mga kasamahan sa ating ano yung bahay especially kung may mga apo tayo ako may apo talaga na mahilig sila ng itong ginagawa na donut yung mamita no or unan ako I don't set the table
1: ako po nagsiset talaga ako ng table and then may mga apo akong kasama sa bahay. Gusto ko sinasabi sa kanila ganito yung dapat natin. Ganito dapat ang pagkakaayos, ganito.
0: Yeah. Setting. Oh kasi ano oh ngayon kain na tayo ma. Mamitar. Yes. Ganyan nakaset ng table ano po. So ikaw pala ano nagaset. Okay, pero isa iyan sa mga ano maka ano ng ating ano yan. Physical, ano po, yes, sa household task natin, so daily routine natin, ano. So, isa iyan sa mga, ano, isa dito, no, na setting the table. Then, dito, oh, talk about family recipes. Ikaw ka bang recipe book? Meron ako.
1: Ako meron po. Kaya lang sa ngayon, yung cooking, sa bahay, usually, hindi na ako yung nag-cook.
0: Okay,
1: opo, sa dati na, sa dami na ating mga schedules, morning, nag-cook pa ako dyan. Cooking the breakfast, ayan.
0: Alimbawa, so, baga, ano, ako si Jing, yung pamangking ko saan yan, sa bahay, nag-ano siya, Jing, igwa akong, ano, recipe book here, sa, ano, sa library, kukunin, kumuha ka lang dyan, umanap ka, o ano, So,

0: Yan. So may recipe book ako na binibili ko pero hindi naman ako talaga na ay yung meron akong ano, so yung kamote salad na ginagawa ako Ate Milet.
1: Wow.
0: No, naka hindi ka pa nakakain niya. Okay. For every ano anniversary dito sa D-Way, yan ang inaano ko, ginadala kamote salad ang order nila. Oh, hindi dala, hindi sila nakaka sabi pinapaano mo ngayon yan? Sabi, yung doon ko yan nakita sa recipe ng isang book. Yan. So until na, so noon pa yun na hindi pa ako retired, no? So ginagawa ko yung kumay activity. So in fact sa sa July 28 birthday ng aming Pastor Chris doon sa Baskaran Kamalig, gagawa ako ng kamuti salad. Dadalihin ko doon. Kasi meeting namin na mga pastors meeting, monthly meeting. Ayan, doon ma-hold kasi birthday niya. So, magdadala ako ng kamuti salad. Ayan. So, si Kuya Danny at si Ate B, at tinuruan kong maggawa niyan. Pumunta ako sa bahay nila at ganito, sabi ko. Ayan. So, aywan ko kung nakuha nila na sabi. Siyempre, depende baga sa kamote yun.
1: Yes.
0: Na talagang yun, masapog. So, yung hindi, wala bagang sabot-sabot.
1: So, talagang,
0: na magandang pag sinaing mo, pagbabantayin mo na hindi matutong, na hindi kung talagang, yung tama lang ang tubig, So, iyan, so about family recipes, yung sabi kong, nakikita ko sa Facebook, sabi ko, lutuin mo ito, ganon. So, kahapon, pinaluto ko yung kay Monina, alam din nala yung pork, bagang isla, in-slice na hindi naman, siguro, lechon kawali ba yun, yan. So, ang sarap. Mm-hmm. Hindi naman sige-sige bagay yun sa high blood. So, once in a while, So, masarap yun. At ang sa iyong 40 na pagluto na sa recipe mo,
1: ginagawa?
0: Wala.
1: Ako, sa ulam ako.
0: Sa ulam, opo.
1: Like, gusto ko yung mga... like yung picadillo.
0: Masarap siya. Gusto ko yun. Anong isda?
1: Usually, ang ginagawa kong picadillo is yung...
0: Duman ka magiling.
1: Ano ba yun?
0: Opo.
1: Turingan.
0: Turingan. Okay. Ay,
1: basta, or yellowfin.
0: Opo. Yeah. Basta... lutuin mong mabuti siguro ang turingan. Kung hindi luto, nakakasira ng tiyan or what? Nakaka-allergy or what?
1: Ang tips ko doon, inaalis yung buntot.
0: Okay.
1: Kutin mo din, aalisin mo yung buntot. Mm-hmm. So, yun daw po, naaalis yung poison.
0: Mm-hmm.
1: Parang may part kasi sa body niya na poisonous daw.
0: Yung
1: black, baga.
0: Mm-hmm.
1: So, dapat po daw alisin yun. Then, yun na.
0: Ang ingredients ng picadillo, may natong or pechay ang linalagay mong vegetable?
1: Pechay. Pechay ang vegetable ko kasi masarap siya sa picadillo.
0: So, siguro kung magluto ka, add down mo ako dumaan.
1: Oh, yes po, mamita.
0: Tatanaan ko ang sa iyong picadillo. Paborito ko ang picadillo, upo.
1: Mag-schedule po kita.
0: Pwede mo sigurong ibang isda. Ibang isda? Aside kang turingan na
1: tilapia po. Pwede rin.
0: Tilapia ba yun?
1: Opo, tilapia. Pwede rin. Picadillo'ng tilapia. Okay. Masarap po dyan. Medyo marami-rami ang luya.
0: Yeah. Okay. Kuya Mon, matibay ang magluto ng yan? Yung sabi ko, hindi ko pa natatanaan yung luto mo ng yung malagkit. Linok. Ay, ang sarap niyan. Oh, oh. Yun. Ano? Na, nga, talk about family recipes. Kung paano ba yun? Ano ang kinakag? Kaya ito, mamis or red sugar? Tapos ang pagsap.
1: Ano pwede yun? Rin po yun.
0: Okay, so kung iba-iba, ano? Ang
1: kalamay,
0: sarap.
1: Ayan.
0: Kung may birthday, yung pansit, yung ano.
1: Yes.
0: Yan, mga very simple na para sa mga seniors sa ating na practice natin paano para ano sa household tasks natin sa routine activities ano one of the sabi dito ay yung family na recipes. But siguro kung napag-anuhan na natin ito, hindi na tayo mag-ano ng recipe. Mm-hmm. Ano pero si ano baga dito pag Wednesday si Ma'am si Ata no nagaluto baga siya. Ano may ano siyang ano menu na ano so, siguro marami ang nakikinig na no in ano ginagaya ang pag ano nila no so ngayon ang mga ano iba naman namang matibay talaga magluto may ano kilala mo ba si Mrs. Manzanillo na ano teacher sa view na ang tibay niya talaga magluto kung in-invite kami sa bahay niya ay talagang ano ang sarap ng ano mga 2 minutes lang ang linuluto niya na ano pero ako hindi talaga ako nagaluto na ulam. Ay siguro ano yung inon-on baga?
1: Oh,
0: inon-on yan, yun.
1: Mm-mm.
0: So ngayon hindi na ako nagluluto kasi nandiyan na yung dalawang ano si Erin Jo sa second floor baga, and then si Jing. So anyway, kung sino ang una ni silang ano magbigay ng ulam sa akin na ayan sa ano sa mga restaurant na ano may pigpipila akong mga masarap na luto no so ayan so cooking or ano baking ayan so isa iyan sa mga na ano nakakatulong sa daily routine activities ng mga seniors. So hindi lang seniors, yung mga ano may mga asawa na nakikinig ngayon. Ano po?
1: Opo.
0: Okay, niyan. So ano ang ikatlo natin, no?
1: Ayan.
0: Ano?
1: Mm-hmm. Ang pangatlo natin po dito, mm-hmm. Mamita, yung mm-hmm. gentle exercise. Mm,
0: ginagawa mo ba yan? Yan. Ano ba yun?
1: Lagi uh-huh. natin itong ginagawa.
0: Uh-huh, okay.
1: Kailangan natin itong mm-hmm. gawin.
0: Mm-hmm.
1: Like yung walking indoors, even mm-hmm. outdoors.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag hindi ka maglakad-lakad, mm-hmm. ihina ang okay. ating mga mm-hmm. katawan
0: okay.
1: kasama ng ating mga immune mm-hmm. system.
0: Okay. Kaya, so, ano, i-continue natin iyan ate. So, bibigyan natin ng oras si Kuya Moon. Sa ating ano. Okay.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.

0: yung vision, ayan, ang ganda na ano. let us continue, Timilet, pag-ano natin sa household task routine activities, so gentle exercise. Ano yes. daang niyan dyan? Ano da?
1: Mm-hmm. Yes po. Ito nga po kanina mm-hmm. yung sabi dito yung walking.
0: Mm-hmm.
1: Kasama dito yung indoors and outdoors. Mm-hmm. Napakahalaga mm-hmm. po mm-hmm. sa atin na mamita na mm-hmm. panatilihin natin yung paglalakad-lakad.
0: Yes, opo.
1: Kasi mm-hmm. isang especially, malaking...
0: Oh, ako talaga yung pagkasakit ko baga Ate Milet, ano, nagkasakit ako. Talagang pig-exercise ko itong right leg ko.
1: Yes.
0: Na talagang ano. So, salamat sa Panginoon na mas mabilis pa akong maglakad sa mga sa ibang yes. anong younger sa akin. Mm-hmm. So salamat sa Diyos, to God be the glory. Na kailangan talaga ang maglakad ng iba mm-hmm. ano ka very short ano magasakay na ano po no. Yes. So ano sabi diyan, indoors outdoors.
1: Opo.
0: And ano pa?
1: Sabi pa dito yung celled na leg and arm raises. Kailangan natin itong
0: gentle exercises.
1: Unat-unat ang ating mga kamay.
0: Para hindi leg and arm, okay.
1: Para hindi po sabi nga ni, sabi kan mga matatanda noon, magbulukon yung ugat.
0: Well, na nasa bed pa tayo, ano?
1: Yes,
0: siguro exercise yung arms
1: na.
0: And legs, ano? Oh, or mas seated tayo, no?
1: Yes,
0: seated.
1: Opo.
0: Okay. Yan. Ginagawa ba ninyo yan, mga kapatid, listeners, yan. Ano? Especially nag-thank you si ano, si Estrel diyan sa pinupuntan ko every Monday yan. Yan, mm-hmm. nag-listen sila. Ano po? Sila? Okay. Ano pa? Ano ate? Ano pa?
1: Ayan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi dito, kasama din pala dito, mamita, yung yoga.
0: Yung ano, ayan. Yung naranasan mo na iyan.
1: Hindi ko yung, po ito naranasan.
0: Ako man, hindi mas sa chair, yoga opo. Exercise.
1: Opo.
0: Na yung parang yung dalawang leg, ano, naka, mm-hmm. ano, yung sa picture, nakita ko yun. Pero hindi ko ginagawa yun.
1: Hindi
0: ano po?
1: Po yan
0: so chair yoga, ano?
1: Opo.
0: Na sabi dito, ano daw ang result kung gagawin natin itong mga seated leg arm raises na mga walking ano daw yun,
1: it boosts our blood daw to flow going to our brain. Ayan.
0: Okay.
1: So kailangan talaga na tayo ay
0: mag-exercise.
1: I-maintain natin itong mga exercise na ito, mamita.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga lola dyan, mga lolo na nakikinig ngayon.
0: Mm-hmm.
1: So, kayo po ba ay nag-maintain ng walking.
0: Mm-hmm. And then stretching.
1: Wag lang po
0: legs
1: tayong,
0: and ang arms.
1: Huwag po tayong magmukmuk sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Ako, pag sa bahay lang ako, mamita. Feeling ko na parang talagang antanda ko na. Para pati akong nanghihina. Kaya gusto ko lagi akong nasa labas. Nasa outdoors walking talaga. And usually naman, walking with a purpose. Ayan.
0: Or walking. Ito nga, ano ang sabi dyan? To boost blood flow to the brain.
1: Yes.
0: So especially yung mga may sa blood pressure.
1: Ayan,
0: ako noon,
1: so
0: nang ako nagpa-check up, ano ba, madam, naninervous ka ba? Hindi bumababa ang iyong, yung blood pressure ko daw, no? Yung nagpa-check, yung last year na pagkasakit ko, na wala ako dito na sa DWI, nag-reside na ako dito, na every month, sabi ko, Lord, wag sana akong ma-hospital. So, answered prayer yun na every month, na starting May, June, July, August, September niyan. Yung change yung medicine ko sa high blood kasi 180 over 120. Pero nag-walk ako na and then I stretch okay. Siguro yung si Lord ang nagsabi sa akin na may gagawin akong hindi inline sa kanyang kalooban. Kaya, yun. Sabi ko, Lord, sorry. Yun. Change yung sa high blood ko. Yun. Ngayon, 140 over 90, normal yun sa akin. Na mag 150 pa yan, over 80, so that's normal. Kasi ngayon na ano, nagainom na talaga ako ng maintenance ko. Tapos yung sa yung kal, ano yan, sa sabi nila arthritis, yung mang masakit baga ang tuhod, ang mga ano. Pero that is natural daw, no? So hindi iyan ano, iwag na natin iyan pag-anuhin. Pero yung kasama iyan sa resita ng aking doktor, yung calcium, no? Yung ano yan, yung dalawa na lang ang aking maintenance na ano. Yung ikatlo, preparation lang. Pero sabi ko, Lord, thank you. Ikaw ang gumamot sa akin. You are my great doctor. Yes. So yan. Ano, pero ito, gagawin natin. Kasi nandito pa tayo sa physical na body natin. Yes, ano pa po tayo sa mundo na magulo? Ano po? So gagawin natin itong gentle exercise. Yes, ano po? Na walking indoors. So ang iba, every Saturday siguro dyan sa ano yan, sa puro, ayan, sa embarkadero niya. Walking talaga sila. O, yun. So, yan, yung co-teacher ko, yung ano, wag sabi sa iba, kaya, ano, iabot ki iugak. Sila ang nag-suffer. Diba? So, gawin natin ito mga kapatid na walking indoors. Or, na doon sa outdoors, yun, ano, kung saan tayo. Pero ano, aram mo, Ate Milet, ano, pagpunta ka baga sa, ano, sa Indonesia, Mali, nag-ano, namaga yung left na leg kong paglakaw. Mm-hmm. Nang grabe yung ano namin, kasi hindi, wala doon makaano ng auto, yes, yung ano, sa so pag-inter. Nako, yung right leg ko ang may diferensya, yung ano left leg ko ang nag-ubag, yung nang ano, maga, ano. Kaya nagdara ako ng chinelas, kasi hindi ako marunong mag-tennis. Ikaw. Okay, yung mga kasama ko, mga nakaterenis, ako sandals talaga. Yung ano, so nagdala ako ng chinelas doon na ano. Kaya sabi ko, ala, nag-ubag. Oh, maybe yung mga kinakain natin, namin, na basta na wala na lang iyon. Kasi wala naman masakit, nag-ubag lang, hindi sa left leg ko. Oh, yun. Kaya sabi dito sa ating dinidiscuss, gentle exercises. Sabi, daily, ano po, daily routine ng isang, yes, ano yan.
1: Sa araw-araw po ng ating buhay.
0: So, wag nating kaligtaan mga kapatid, ano po, especially yung mga ka-seniors natin. Ano po? Kailangan na mag-exercise. Kasi kung ano, kayo man lang ang makaka-experience ng pain or mag-suffer po kayo. Mm-hmm. So, marami na po na nangyayari na hindi na nakaka- hindi na sila nakakalakad or what. So, walking indoors and outdoors. Mm-hmm. Ano po? And then yung, ano kung ayaw na ngayon, yan pa tayo sa, ano, sa bed, no? Yung leg, arms, no? Yung, yes, ano, iunat, no? Yung exercise ba na ano, ano? And then, so, yan, nasabi dito, seated leg or arm na raises. So, yan, ano natin. Kaya ang praise and worship, abaga, ano, ate, nakakaano yan, yes, kung mag-ano tayo ng di ba? Na, ano yan? Nakakatulong po yan.
1: Tinatas natin ang ating kamay.
0: Yan. At saka yung, ano, may kanta baga na
1: clap
0: o naindak. Yan. So, in other words, nakakatulong, yes, po ito sa atin. Ano na? To boost blood flow to the brain. Kung sa siguro, dahil na, ano, wala nang blood brain, yes, natin. So, ano na mangyayari? So, marami ang nangyayari na ina-attacke po. Ano? Kaya yung may mga, ano, kasamang mga elderly sa bahay. Yes, sana makatulong po itong dinidiscuss namin na ano, gentle exercises. Opo. Ano? For ano yan? Sabi dito, ano? Daily routine activities. Opo. Then, ayan, social daily routine. Ano po? Yan. So, yan. Siguro, kung may mga ma-add pa kayo, ano pa ang gagawin? Mm-hmm. Ano? Siguro, sa pagkain man, siyempre, no? So, ano, sabi nga ni sabi ko, likay.
1: Yan.
0: Na, ano? Nga, anyway, ngayon, may medicine, no? Ano? Kaya, yan, no?
1: Ako, mamita, dito sa gentle exercise, every morning, di ba, meron tayong devotion.
0: Opo, yan.
1: Tayong, nagpipray tayo. Mm-hmm. Usually, nagpipraise ako in my room. Mm-hmm. talagang nai-exercise na, nagagawa ko na ito. Dahil pag tayo ay nagpupuri, talaga all out tayo sa Lord.
0: Yes,
1: so kaya natulungan tayo na ma-boost ang ating blood, going to the brain, nakapagpuri pa tayo
0: every
1: sa
0: morning
1: Panginoon.
0: Opo. Kaya, at saka ako at inaano ko ng mga quarter to five, ang gising na ako, kaan sinasaksak ko na ang radio ko. Sabi, ano, dito baga nag-start. Kasi hindi pa 5, nag-start ng music. Yan. So, sabay na yung espiritu natin, yung soul, na kailangan iyan natin. Ano po?
1: Yes,
0: yeah, ayan. So, gentle exercise.
1: Opo.
0: Mula morning. Ano po? 5 a.m. itong diway. Mm-hmm. Ano po? Okay. So, maganda iyan, ano? Na hindi lang yung, ano? Ang iba naman, yung ano, ayaw ko na ngaya, matangla yun or what? So,
1: yes.
0: Sila ang nahihirapan.
1: Opo.
0: No? Na very short lang na distance, maga tricycle na or maga ano na ng tricycle or maga lunad na ng jeep or what.
1: Mm.
0: So, sa akin ano, syempre nag-iidali. Okay. Noon na hindi ko pa rine-record ang mabugang panalangin at ano, nag-aalis ako sa bahay, di ba? Every Tuesday ako noon.
1: Opo.
0: Every Tuesday na umaalis ako sa bahay, ano, 4. And lumalakad ako going to Rizal Street from the house. Lumalakad ako 4 a.m. Oh, yun. Ano, every yan na ano, subul akong naramdaman na mga kung sakit or what. And then mag-jeep na. Then tricycle coming here. 5:15, nandito na ako sa D-way. No. So, ayan, na siguro, i-practice talaga.
1: Opo.
0: It needs practice.
1: Yan talaga ano na, ano, pahalagahan talaga yung ating mga katawan. Si ang iba kasi, pag, ay, hindi na ngaya. Ano kasi,
0: na kaya,
1: may edad na rin ngaya. Hindi po. Kasi kailangan talaga ito natin. Lalong mas kailangan natin. Sabi ko nga, nabanggit mo po kanina yung naranasan mo sa ibang bansa, yung naglakad ng malayo. Kasi pala sa ibang bansa ay hindi uso ang tricycle. Ayan. Nung ako rin po ay lumabas, nanakit din po ang aking mga muscles kasi walang sakay-sakay na siya. Ano, talagang kailangan mo maglakad. So, ayan. Kaya... Ayan, mga kalola, kalolo.
0: Kayang once.
1: Panatilihin po natin ang mga, ano yan, gentle exercise sa ating mga katawan. Ayan.
0: So, hindi tayo magsabi na hindi na kaya. Kaya yun ang ano.
1: Yes, po.
0: Oh, ayan. So, siguro may apo kayong ano, pwedeng samahan kayo or magkabitin. Pero mga apo ngayon, hindi na siguro yan ginagawa sa mga alola nila. Iwan ko, no? Na ano. Kaya tayo, na kung kaya pa, let us do it.
1: Kaya
0: no,
1: po sa, natin yan. Sabi po baga ng salita ng Diyos sa Philippians
0: 4:13.
1: Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa aking Panginoon
0: who strengthens me,
1: na nagbibigay sa atin ng lakas. So, ayan. Hindi. Huwag tayong sasabihin natin na mahina na tayo. Malakas tayo. Sabi nga ng iba, oh, Pastora, buti ka pa. Naalala ko noon, the late Pastor Tony, sabi niya, mabuti ka pa, Pastora Millet. Parang lakas-lakas mo pa. Exercise lang.
0: So, to God be the glory. Ano kung binibigyan tayo ni Lord, wag nating sayangin ang oras, ang ano, ang ating katawan ay body. We are the, our body is the temple of the Holy Spirit. Diba? So, ano, ang sunod ay pet plant interaction. Meron ka bang pet?
1: Ah, yes po.
0: Ngayon?
1: Opo.
0: Ano?
1: Dog and cat.
0: Wow. Ilang dog? Isa lang?
1: Oh, isa na lang po. Namatay ang dalawa.
0: Oh, alam mo yung pet na yan. Ano, doon pa kami sa ano. Hindi pa ako retire. Hindi, wala pa ako nagpupunta dito sa Dewey. Listener lang ako. May pet akong ano, binigay sa akin. Papi pa siya. Ano, Hindi siya tumutulog sa labas, sa aming kwarto. Tapos kung saan ang paa ko, doon siya. Kami ni yung anak si Erin Joyce doon. Mm-hmm. At saka di lumaki na siya. Ang pinangalanan kong Sara, S-A-R-A yon Sara. Mm-hmm. Ayaw, yung kapatid niyang lalaki, dinala nang nagbigay sa akin para magkaanak, ayaw mm-hmm. siya mm-hmm. ng pet. So yan, kung saan ako lumilipat ng house, yan. Ayaw niyang magsakay sa sa tricycle. Mm-hmm. Di sa niya. Kaming dalawa ala. Sabi ko, Lord, huwag sanang makakita ito ng ibang dog, baga, na So, in other words, yan, lumaki na siya, ayaw talaga siya. So, dito na ba kami sa banyadero? Anong kilala niya ang motor? Di ba ang daming motor doon? Ang motor ng aming pastor, kilala niya. Oh, wow. Na siya, matahol na siya. Iba pati ang tahol niya. Namatay siya 2020, yung bagyo ba na December noon. Hindi ko na ibaba kasi sabi ng anak ko, wag ka nang pumunta doon kasi kung maulugan ka baga sa third floor, hindi ko kinuha. Alam mo, sabi ko si Sir, sabi ko, December 20 siya namatay. Sabi ko, talagang mahal ko siya. Umiyak ako, sabi ko, Panginoon. Mula noon, ako lang ang nagpaligo, nagagib ng pagkain. Kasi, yung sa ayaw. Yes. Tapos, na baga siya sa akin talaga. Kang naman, sabi ko, Lord, hindi na talaga ako mag-ano ng aso. And then, as again aso, I have doon sa banyadero pa ito, I have 9 cats.
1: Wow! Ang dami nun!
0: Opo. Ang pag-ano ko, during baga na, pagdating ko na baga sa ali, ako sa school, sarabat, na 9. Umalis ako doon, hindi ko na magkuha ng isa na ako na yun lang si Sara talaga yung pet ng yun talaga So yun ang naranasan ko na sabi kung nag-ano ka daw ng pet no, sabi na aagaw daw ang mga sakit.
1: Opo. Sabi na matatanda.
0: So yan. Ito naman na plant interaction. So anong sabi diyan? Brushing a gentle pet. Iyo, ako talaga ang naga ligo doon sa aso. Mm-hmm. Wala nang iba na natatakot sila baka. Sila, tagatin. Itong feeding fish, yung sana kukulong sa niya. Meron din ako noon. Oh. So ang ganda talagang mag-feed ng nakakalibang talaga Or ito naman sa watering plants. So ngayon, ang plants ko sa bahay ako ang nag-water. Kasi wala nang baka ako kung mamatay na especially kung pag-alis kong 1 week. Forget to plant to water the plants ko ha.
1: Yes.
0: Kasi noong 2023, di ako nakatugon. Ay nako talaga paratay yung mga plants ko. Doon nga sa nasa kapasamanos na may duwa akong binigay ng sa oyan ng nang binibisita ko baga pag Monday yung dalawang bougainvillea to masitira bagang ano. Yung isa isinakat sa third floor na sabi nakaulang daw sabi kang yung kasama ko doon na okay. So watering plants da ang connection is the purpose ka low pressure connection. Yes. So yan na kaya hindi talaga ako nagkasakit ng ako may pet. Wala talaga ako. Tapos yam. Sabi ng tapos yung plants para sa iyo, itong last yung part 1 na ito, sabi ko, shinir ko kay Kuya Danny na pag ako nagtatanim, namamatay. I am not a green thumb. Pero sabi ko, bakit daw? Kaya ewan ko kung ano na ang nasa akin. How about ikaw, ano, ate?
1: Ako ano po, mo? Ang experience ko, madali po akong makapagbuhay ng mga halaman. Pero one time po, nagkaroon ako ng halaman na yun ay ibinigay sa akin ng isang member ko sa church. And then, ang lusog-lusog niya, mamita, ang hindi ko maunawaan, kinaumagahan pagising ko, na lantas siya. So sabi ko, ano kaya nangyari dito, Lord? And then, I remember na yung nagbigay sa akin ay buntis at kabuwana na.
0: Okay.
1: So then, ipinaalala sa akin ni Lord yung nagbigay ng halaman. So then I pray. Kaya ito pong mga halaman, meron din po palang connection sa buhay natin to. Kasi alam mo po, mamita, pressure,
0: connection.
1: Yung nagbigay sa akin that day po pala ay ano siya, kumbaga nasa delikadong kalagayan ng kanyang panganganak. But then, nakasurvive po siya. So, yun po ang nilagay.
0: Siguro inagaw. Inagaw mo yan.
1: Sabi nila. Katulad po, sabi mo kanina, yung ating mga alagang hayop. Just the same po pala ito with the plants. Kaya,
0: pet-plant interaction.
1: Opo. Kaya pala, ako ito na ngayon ang libangan ko talaga, mamita.
0: Malaki na yung dog mo.
1: Yung pag-aalaga ng mga pet, yung mga like dog and cat.
0: May
1: and
0: cat then, ikaw? May
1: eh, meron po. Kaya lang minsan, parang, yung na-discourage ka ba? Kasi lalo kung mahal na mahal mo.
0: Yun.
1: Din biglang namatay.
0: Sabi, umiyak talaga
1: po,
0: akong namatay
1: yun. Weeks ko po yan iniiyakan.
0: Na-experience mo na namatay ang anong pet?
1: Ay, opo. Namatay na
0: ako. Isa lang, sabi ko, ayaw ko nang mag-call. Grabe pala ang ano. Kasi puppy pa siya.
1: Yes,
0: nagpunta
1: po.
0: Tapos ayaw niyang mag-ano. Mahiga sa labas, sa akin. Pero hindi naman siya nag-mawiwi siya. Sa ano siya? Oh, kaya nakang namatay, sabi ko si Sora. Kaya kung nakakakita akong kamukha niya, kaano niya, so ang ganda ng balahibo, baga, no, na ano yan ang sa iyang ano, flesh, baga ang kanya, tapos grabe ang ano. Sabi ko, ay, si Sora, kaya naalaala ko. Pero ito, so planting talaga, ay several na experience ko na, ano, na several na nagplant ako, pero palaging namamatay. Kaya sabi ko, ano daw itong mga ano yan, aywan ko kung bakit, no? Sabi kan iba ng iba, meron daw ng mga ganyan na green thumb and hindi, pero yung co-teacher ko, ang gana, yung pinutol niya lang bagang ano yung ay ano po. Pigiano niya lang sa kanyang masitiran,
1: nabuhay. Ganyan po ako, mamita. Pero may kapatid po ako. Ayan, happy listening dyan. Aking sister na nandyan sa Kamalig. Siya po, nung una, lagi niya dinideclare, mamita, na sabi niya, hindi talaga ako pinagpala ni Lord pagdating sa planting. Sabi ko, huwag mong i-declare. Sabi ko, subukan mo. Sabihin mo, mabubuhay ito. Then, sinubukan niya po ngayon. Nung isang araw, tumawag. Sabi niya, alam mo, nabuhay yung mga tinanim ko na ano. Ayan, sabi niya, marami na akong yung kanyos ba, mamita?
0: Kanyos.
1: Yung kinugulay na ano.
0: Oo, sa iyo, masarap yan.
1: Ayan, sabi niya, tuwang-tuwa siya dahil nabuhay. Yung iba, sabi ko, eh, huwag mo i-declare na. Kaya yun, mamita, sabihin mo, mabubuhay ka. Lalo po, siguro, yung mga ano, flowering plants, mamita. Ako yun po ang mga, ano ko, masaya ako pag nagtanim ako at namumulaklak na. At, o kaya nagtanim ako, nag-green ang mga dahon. Ang saya-saya ko niya.
0: Siyempre, opo. Okay, so yan na, pet plant interaction na isa sa mga daily routine activities ng mga senior na kagaya sa atin. Ano po? So yan, ano, so ano ang una ay simple household tax, ano, na naga-fold ng towels, yung mga nagaano ng mga silverware, and so on and so forth, and then cooking or baking, yung ginagawa, ano, every day. Na siguro ang baking hindi every day, siguro weekly o kung siguro may ano affair, ano po. Opo. So gentle exercise, ito ang everyday natin na gawin. And then pet plant interaction. So meron pala ito ano na opo, talagang kung ang iba ayaw talaga ng pet. Pero yung co-teacher ko, yung si ano yan doon sa binugsakan, nako, pero yung mga malalaking dogs ang anong atama niya. Na talaga sabi ko, ay, pag nagpunta ako, ay, hindi ako papasok kung hindi mo yan, sabi ko, kadinahan. Pero doang beses na siyang natumba, na naano siya, na nagano, na ay, nagano kaya ito ng pet niya. Pero hindi siya na, kuya na, hindi alisin. Sabi ko, ano, alisin mo na yan. Hindi naman. Kasi ito, palan, may interaction ito dito. Ano? Okay. And then, marami siyang plants sa our kids na ano, may iba nga ni, nagbibili sa kanya kasi magandang ano. Ay, pero, okay, inaano niya, may meron siyang nag-aatama, yung nag-ano, nag-trim or nag-take care noon. O, yun, ano. Okay. And then, yung feeding fish, yung sa aquarium, ay, pambihira na ako may aquarium na naano ko sa isang ano bahay.
1: Ako wala na po ngayon. Mga naman, mga nangamatay yung mga fish namin. Kaya hindi, tinigilan ko muna. Stop muna ako sa aquarium.
0: Yeah. So ano, ako, siguro, hindi na talaga ako na sa mga dabarkas ko. Walang ano, aquarium, no? Pero sa mga ano, gayod, sa lake, ay ano, sa mga, meron ba ngayon sa natad nila, igo bagang mga ano yan? Na igong fish.
1: Ano,
0: ano, na ano, then watering plants. So every day na, ano, every night siguro ako nag-water doon sa third floor yung kinarga ng ano do son-in-law ko sa taas yung bungambilya at saka yung mga iba pa yung po. Ganyan ano ba yan ngarang kaan
1: snake plant
0: ay snake plant yan
1: meron pa iba yung snake plant dito kasi
0: ano
1: parang ano siya
0: sa akin mga malalaki din ganyan din ano so yan pala nag-low pressure connection pala yan kung yan ang ginagawa natin ano mga senior citizens so ngayon ko na so yung pag-water plants ko every day ano no every night na ano night ako nag-ano and then titingnan ko pag ano yung umaga kung okay na so yan nawala yung ano yung mga bulaklak ng ano so gusto ko bagang gusto kong makakita ng bulaklak na ano bang gambilya mga
1: ang saya sa
0: ano, rose ano so roses mga ano yan nakaka low pressure connection pala yon nang ginagawa natin ano yung pet na plant interaction so wag natin anuhin na wag tayong magano ng pet. So ngayon, wala akong pet talaga. na ayoko na kasi may dalawa akong apo doon, kung ano, baga.
1: Yes, po.
0: Kaya wala na kaming pet, wala nang ano. Pero yung cat, yung sa neighbor, ay nako, kung may igmerong kang mga anong natirang mga kain, mga ano baga, ay nako, minapunta doon sa ano, mga sa garbage cake, kalkal, sabi nga, ng ano, ng cats niya. Yan, ano,
1: kahit
0: so.
1: Kahit ang aso, ganun din po, nagkakalkal.
0: Maraming asong, ano yan, astrid yan sa labas, na hindi inaano.
1: Dapat, kung mag-aalaga.
0: Again, may baga, di ba, pagpunta mo, may aso doon na dalawa, na dapat, ano.
1: Dapat siya na eh. Kung mag-raise nila ng mga aso, dapat naaalagaan.
0: Okay. Ayan. So, ayan. So, next, ano, ikaw na, reading.
1: Ayan. Dito po sa susunod na ano natin ay reading and listening. And,
0: ayan. Ako, ang gano'n ito. Ako talaga, ano, ngayon na, di ba, June 26, in-honor nila yung, ano, sa as pastor.
1: Opo.
0: In-honor nila. Ako, dyan, sa second floor ng D-Way.
1: No,
0: isa sa mga si Pastor Kim, may regalo sa aking libro, ng book na ano, ang opo, ganda. Sabi ko, Pastor, ang ganda. In fact, isa sa mga chapters doon ay madidiscuss natin dito. Sa ano God. Sa mga ano na ipapaano ko kay Erin Joyce no okay. So in other words ang reading mga kapatid no kaya ano you have to read especially yes. Reading the word of God no yung pag-study natin listening itong sa Dewey especially sa Dewey
1: yes,
0: you have to listen ang listen sabi ko noon na ang listen iba naman sa ano ang listen mati, dangog. O iba man bagang meaning ka. Kamu nagmamati sana, hindi kamu nagdadangog. Yes. You listen and hear, hearing iba. O, di ba ako teacher ba ako? Ika nagmamati ka sana, di ika nagdadangog.
1: Yes.
0: We don't have to really hear what others are talking, but we have to listen. So in other words, so from the head to the heart.
1: Mm-hmm.
0: Especially baga sa mga read the Bible every day.
1: Okay.
0: Read the Bible every day. You will be blessed. You have to study. And ibig sabihin kan study. May nagtuturo. You listen.
1: Yes, opo.
0: You will be blessed to read God's word. You listen. And you apply it.
1: Yes.
0: So, in other words, kung di mo ma-apply, hindi ka nag-listen. Ibig sabi ba ni Jesus Christ doon siya ng usually, si Jesus Christ ba nagsabi,
1: makinig.
0: Those who have ears, hear. Let them hear. Yes. No? Yung sa mga sa parables, sa baga si
1: makinig
0: Jesus.
1: Makinig kung kayo ay may pandinig. Yeah. Ibig sabihin.
0: Kaya sabi, reading and listening.
1: Yes.
0: Ayan, one of the queen inyo sa atin na didi-discuss. So, sabi dyan, ate? Sabi?
1: Sabi po dito,
0: read aloud.
1: Read aloud. Yes.
0: Short stories.
1: Kaya pala po, mas maganda yung nagbabasa ka. Katulad ngayon, binasa ko itong kasama dito sa ating pinag-tatalakay ngayon. Mas maganda po talaga yung binasa mo siya ng malakas. Kasi may mga tao po, mamita, na nagbabasa sa kanila lang na isip. Pero sabi dito, read aloud.
0: Short stories.
1: Short stories.
0: Yeah,
1: siguro kasama po dito yung reading Bible.
0: Oh, yeah.
1: Kasi minsan po, kapag malakas talaga yung pagkakabasa natin, parang madaling nagsisink in sa ating kaisipan. Opo, parang madali natin siyang magets yung ating binasa. So, kaya ayan. And also,
0: news, short information.
1: Yes po. And also, ito po ay isa din itong exercise sa ating sa bukal and siguro connection din sa ating isip. Po, mamita?
0: Po,
1: kaya, yan.
0: Kaya reading and listening.
1: Yes,
0: Read aloud. Ako baga may dalawang apo. Siyempre, may reading baga ako na story. We have to read. Dangog ka mo. Listen.
1: Yes.
0: Ang ganda talaga, read aloud short stories. Yes. Especially baga sa Bible, may mga yung batang nagdala ng dalawang isda at saka ng limang tinapay ang nangyari so yun na story ito sa mga bata si Zacchaeus. Ibasahin natin iyan mga kapatid so wag natin sarilihin natin ang story sa Bible with that as share it to our members of our family. Kung may mga bata tayo na nag Sunday school, anong Sunday school ninyo? Yan baga ang tinuturo Sunday school si Zacchaeus, yung si David na may king si David at Goliath. Yan. So new short information.
1: Ito po mamita reading aloud stories. Naalala ko sa aming family before na inabutan ko pa yung aming lola that every night after niyang kami na mag-dinner tatawagin na kaming mga apo yan dito kayo lahat at nagbabasa siya ng ng malakas na kwento so since na ito po ay ating ipinapahayag ngayon para sa ating mga kayang ones.
0: So, mga
1: ito po talaga ay magandang habit na gawin natin kapakipakinabang po yung ating hindi lang na tayo ay mga bata na.
0: Okay. And then, ang sabi pa dito na audiobooks yes. or ito.
1: Yes,
0: sa, you are listening dito sa radio, mm. no? Sa radio program sa DWI FM mula 5 a.m. ano po? Up to 7 mm. p.m. So, listening, na-experience ko ito, Ate Milet, kaya ako nagkasakit. Mm. Hindi ako makabasa, hindi ako makaano. So, I really listen to yes. the way. So, mm. mulang 5 a.m., talagang ano, makaka, mm. ang dami, ano, may mga ano yan. Pero, hindi ako nag-absent sa church. Though, hindi ako nakalakad pag nag-press and worship, mm. nakaupo lang ako. Oh, ngayon, salamat sa Panginoon. So, reading and listening, mga kapatid. Ano po? So, read aloud stories. Yeah. No? Then, sa poetry. So, mga, ano, rawit-dawit ang poetry. Yeah. Sabi ko. So, may mga poems ka ito. Ngayon, garo, and wala na sa mga bata. Iwan ko. Ano?
1: Yung listening natin, mamita, usually, yung pakinabang nito ay parang sa atin lang. Ano po?
0: Mm-hmm.
1: Yung, parang magkaroon ito ng ano sa ating mga buhay.
0: Mm-hmm.
1: But yung reading aloud,
0: sa iba na, you share.
1: Na-share natin uh-huh. ito. Mm-hmm. Nagiging pakinabang pa tayo, mm-hmm. lalong-lalo. Naalala ko yung unang ministeryo ko sa gawain.
0: Mm-hmm.
1: Ano po ako, nasa children's ministry ako. Mm-hmm. So, ayun, sa atin ngayon na mga ka-young ones, gawin po natin ito na maging kagamit-gamit pa tayo sa Panginoon.
0: Yes,
1: diba? Kaya sabi nga ng salita ng Diyos, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang ito'y ginagawa ninyo sa Panginoon. So, ibig sabihin, kahit tayo ay mga medyo nandoon na sa edad na akala natin mahihina na, pero hindi. Kasi tayo po ay magiging ano pa rin, productive in some ways na pwede nating ibahagi. Like this ano, reading. Kayang-kaya natin po ito, gawin natin itong ano, parang libangan.
0: Yes.
1: Tawagin natin yung mga bata. Alika yung mga bata. Magbasa ako ng Bible stories. Ayan.
0: Ako ka ito, yung lola namin, yung kwento sa lola ba siyang baga, no? Pero yung lola namin, ang ano talagang kwento, ito yung ano, na pag 6 o'clock, pag wala pa ngaya kayo sa bahay, hindi niyo malirinig ang kwento ko. Yun,
1: yes.
0: Listening yun. Yung iniprenipir yung ano namin na mag-listen sa story. So hanggang ngayon, may na ano na natutuan ko pang story ng lola ko. Ano. Kaya so it's very ano yan yung mga wala na sigurong ano sa mga apo no na ano yung mga elderly no mga elderly din sa bahay ano gawin natin na mag-story sa mga bata ano
1: yes,
0: pero aywan ko kung mag-ano sila kasi ang cellphone ngayon palagi na lang ano
1: yun po ako yan ano,
0: pero itong inaano namin, dinidiscuss mga kapatid, reading, itong mga dinidiscuss natin na ano, social and daily routine activities. Mm-hmm. Ano, very simple lang ito mga kapatid, gawin natin ito, no? So, yan. Ayan. Siguro, bago tayo magpatuloy, siguro, ano, i-ano ko itong social, no, simple household tasks, no? Na discuss natin ito, cooking and baking, na kung ano ang napapractice pa yung ano natin, ano. Then, gentle exercise, especially, ano po. Then, yung pet-plant interaction, ang grabe pala yung na pet na ito na yes. ano, naalala ko yung si Sarah na ano, na pet ko, niya na namatay siya talagang ano, umiyak talaga ako. Naramdaman ko talaga sa puso ko yung damdamin baga, no. Then, reading and listening. So, yun, na hindi lang tayo mag-read

Good morning. So sorry, no, kanina. Ayan, ang dami niyan, wala na yan ang notebook, magabago naman, mag-take note yan. Bungang po na panalangin. Siguro ngayon, nag-take note. Pero kung meron kayong ano, so you just, ano, mag-text po kayo dito sa K104.3, papadalahan ka namin ng kopya nito. Kung may, mag-ano kayo, ano. So, yan. Kaya sabi, ano, nag-take note sila. So, yun, that is, ma-practice pa ang ating mental, ano, yung sinasabi ditong memory. Ano, memory care activities for elder, yung cognitive memory simulation, ano. And then dito sa, ano, dinidiscuss natin yung ikatlong, ano, no, yung social and daily routine activities. Very simple, but kung gawin natin po ito ay makakatulong po sa atin. No? Okay, so yan. At, yun, cooking, gentle exercises, pet, plant, interaction, reading, and listening. Okay, so, mag-continue tayo si Kuya Mun muna. Makikapakinig tayo ng awitin dito sa radio, but itong mga nasa FB ay mga advertisement from ano, galing sa FEBC. So, isang awit muna, isang hymn na yung patugtog ni Kuya Mon. Yan. All the way.

0: sa pakikinig sa programang Family Matters for Young, the Young Ones. So bago tayo magbabye, papangunahan tayo ni Ate Milet ng prayer. Yes, okay, sabay-sabay po tayo.
1: Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat nga po, Ama, sa buhay na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Even sa mga nakatatanda, Panginoon. Salamat po sa umagang ito sa aming talakayan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalakas na sa aming mga puso, maging sa aming katawan, kaisipan, Amang Banal. Lord, sabi mo nga po sa iyong mga salita na even sa aming mga katandaan, Isaiah 46:4, Panginoon, na even sa aming mga katandaan, ikaw pa rin ang aming Diyos. Yes. Ikaw ang aming kasama. Kaya, Lord, I just pray na patuloy mo po, Ama, na bigyan po, Ama, ng kaalaman, wisdom, O Lord God, na ang mga nakatatanda na magiging Panginoon, Lord God, na maging aktibo sa kanilang mga buhay. Lord, we pray, Father God, Lord, na sila, Panginoon, ay mamuhay na hindi lamang, Panginoon, sa kanilang mga sarili, kundi upang sila ay mga maging mabuting salamin sa mga susunod na henerasyon. Ama, salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy mo silang palakasin, patuloy mo sila, O Diyos, na gabayan sa pang-araw-araw na mga buhay. At hayaan mo po, O Diyos, na patuloy, O God, Lord, na sa kanilang mga puso at kaisipan habang sila po, Ama, ay may mga lakas pa, mailagay, Panginoon, sa kanila, Panginoon, O Diyos, ang parating mag-connect sa iyo. Matutong patuloy na magpasalamat sa iyo. At ang buhay, Ama, ay gawing kapaki-pakinabang. Lalo, Ama, sa mga susunod na mga henerasyon. Bless them, Father God, Lord. Hayaan mo po na sa umagang ito ay aming ibalik sa iyo ang aming pasasalamat. At patuloy na pagpalain, O God, Lord, ang bawat isang mga nakarinig sa mga lolos, mga lulas, Panginoon, na ang aming naibahagi ay maging mga pagpapala, kapaki-pakinabang sa kanilang mga buhay. Lord God, maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Okay, mga kapatid, salamat sa pakikinig dito sa Family Matters ng The Young Ones. So, magbabalik ang iyong mga kasama dito, si Ate Milet at si Mamita Dulce. July 30, ayan, last month. So, 4th and 5th of the month. So, magandang umaga sa ating lahat.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello po sa rong maoran-oran. As in, magayunon na Thursday morning ang samuya pong pagbati sa Indo. Kumusta, kumusta? Welcome po sa Satuyang TNT, your lunch break cafe on air. Digdi lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kaibanan po nito kami. Ako po si Mel Manzanilla.
1: Ako po si Uncle John.
0: Ayan, kumusta ka Uncle John?
1: Okay naman po. Isang makulimlim na umaga, araw sa bawat isa po na nakikinig sa atin dyan.
0: Pero marami sa atin ang natutuwa dahil na-miss natin itong mga ulan-ulan na ito, di ba,
1: correct.
0: Uncle John?
1: Yes, correct naman. Mm-hmm. Mukhang hinihingal ka pa, Ate Mel.
0: Opo, kasi kagagaling ko lamang po sa pangalawang health summit ng Department of Health. Wow. Center for Health Development dito po sa isang hotel malapit lang sa atin. Lagari ako ngayon, Uncle John. Kaya bear with me. Pero hindi ko kayo kayang tiisin, o diba? Sa ating TNT, your lunch break cafe on air. Ang ating healthy chismisan on air. Yes na yes po tayo ngayon dahil napakaganda po na ating mga pag-uusapan. Alam mo, Uncle John, yes. Itong pinuntahan kong health summit sa Proxy Hotel ay kasama doon ang pinag-uusapan ay maliban sa ito ay designed para sa mga PWDs natin, ng mga kababayan, yung mga benepisyo na pwede nilang makuha from the DOH and of course sa PhilHealth ay nandoon din pag-uusapan kasi buong maghapon to ang mental health.
1: Wow. Okay,
0: yes.
1: Ayos yan.
0: Okay talaga siya, Uncle John. Kasi walang exempted sa mental health.
1: Yes.
0: Diba? Correct. Diba? Mm-hmm. Oo. At ngayon nga, sa atin naman pong episode today, kung naalala nyo, ay last month. Ang bilis ng mga araw, Uncle John.
1: Kaya nga.
0: Ano na ngayon? At 23rd na sa July. Happy birthday pala sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today.
1: Yes.
0: Ayan. Mamaya, baka may gusto kang batiin.
1: Oh, naalala ko.
0: Ituloy ko lang yung sasabihin ko.
1: Sige.
0: Kasi baka makalimutan ko. Ayan, kung kayo pa ay nakaantabay, noong 4th Thursday po, sa buwan ng June, ay sabi po natin magpa-part 2 tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kung naalala nyo yung topic natin on suicide, diba? Paano natin matutulungan na ma-prevent ang isang tao na mag-commit ng suicide? At ganito ang usapan, hindi pwedeng wala ang usapin sa mental health.
1: Right.
0: Diba po?
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan ang ating pag-uusapan later with our resource person po, na si Ma'am Tutsi Escandor. Ayan. Siyempre, mamaya ipapakilala pa namin po siya sa inyo. Kaya naman, tuloy lang sa inyong mga ginagawa sa mga oras na ito. Ano ba ang iyong pinagkakabalan sa mga oras na ito, kaibigan? Siguro ikaw ay nagugutom na. At ano na, gusto mo nang kumain. Parang ako. Parang gusto ko nang kumain. Actually, Uncle John. Kasi parang ano eh. Sabi nga ni Lansadera ako ngayon. Anyway, enjoy natin ang work natin. Alam mo yun, Uncle John,
1: yes.
0: This is why I love my work. Kasi hindi lang tayo dito sa loob, lumalabas din tayo. We keep in touch with people of yung talagang nandoon ano sa mga may pinagdadaanan. And of course, yung mga tao na resource persons natin. Magandang nakakadaupang palad natin sila. Hindi lang natin sila nakakausap sa via Zoom o nakakausap sa telepono, kundi nakakadaupang palad mo.
1: Tama.
0: O, diba?
1: Tama po. Tama po yan.
0: Sige po, abangan nyo po ang mga updates ng ating pong itong DOH Health Summit bukas po sa ating mga balita sa Baretang Bicolandia. Ano, mga resource persons nandyan. Ang bagong RD ng DOH. Pangalawang araw niya pa lang ngayon. Oo, Uncle John. At nakausap
1: busy
0: natin siya.
1: Busy na agad.
0: Siya. Oo, may tatlo siyang speaking engagement today.
1: Agad-agad.
0: Agad-agad. Wow. In demand. Kasi bago pa lang, di ba? Nandun din po ang ating minamahal na gobernador, Noel E. Rosal, na nag-selfie pa. Yung phone ko yung ginamit niya. Kasi hindi ko ma-selfie-selfie yung phone ko. Kinuha yung phone sa akin at sabi, ako na nga lang mag-selfie. Tunga naman ako kay Gong. Ayan ang mga leader natin, hindi mahirap lapitan.
1: Yes.
0: Hindi mahirap maka-selfie. Siyempre pa, ang keynote speaker ay mismo ang congresswoman ng 1st District of Albay. Kilala mo siya?
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Yung dating mayor, tama ba?
0: Yes. Ayan. Si Congresswoman Chriselle Lagman.
1: Yes.
0: Wow. So marami tayong mga nakausap doon. And looking forward tayo na one of these days ay makakasama din po natin sa ating pong programa. Lalo-lalo na when it comes sa usaping mental health.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Mismo si Madam Wendalyn ng DOH. Yeah. Kasi ang expertise niya talaga, Uncle John, is sa mental health.
1: Mental health, wow.
0: Oo, paborito ko na siya actually. Paborito natin siya actually. Paborito natin lahat. Wala pala tayong pinapaborito dito. Lahat na lang para fair, di ba?
1: Magiging suki ata siya.
0: Oo naman, why not? Kasi nga talaga naman, in demand ang usapin na ito sa mga panahon na ito, Uncle John. Ay, sige na, bumati ka na. Parang ako lang ang nagsabi.
1: Opo, binabati natin ng lahat ng ating po mga tagapakinig mula po sa 1st, 2nd, and 3rd district po ng Albay. And of course, sa mga kalapit probinsya po natin from the island of Masbate, Catanduanes, ano, binabati po natin. Binabati ko yung mga, especially yung mga kamag-anak ng aking asawa.
0: Okay.
1: Diyan po sa Burias Island, ano, and of course, diyan po sa Masbate City, ano. Magandang umaga po. Kumusta po ang inyong mga panahon, panahon diyan? Maulan ba o makulimlim din, ano? At of course, binabati rin natin yung ating mga kaibigan from Camarines Sur and Camarines Norte. Meron pa ba akong nakalimutan? Yung iba pa?
0: Northern Summer
1: in
0: Leyte.
1: Yes. Northern Summer in Leyte.
0: Right. Yeah. And syempre pa sa mga nakatutok po sa atin sa ating pong social media platforms dito po sa buong Bicolandia and of course sa buong Philippines and of course sa overseas, Uncle John. Ayan. Alam mo na,
1: yes.
0: Pang-international na tayo, diba?
1: Yung aking kapatid dyan sa, saan ba yung kapatid ko? Sa France. Ayan.
0: Uy, grabe naman. Hello po.
1: Doon yung mag-asawa, yung kapatid ko. Ayan.
0: Ayan, hello, si Kuya. Sino po yan?
1: John Jairus.
0: Yeah. Hello po sa inyo. Hello, magandang ano na bang oras doon?
1: Advance tayo ata ng 5 hours. So,
0: so umaga na.
1: Umaga na din.
0: Ayan. Good morning po sa inyo.
1: Hello.
0: And thank you sa inyong pag-antabay. Sana po mag-chat kayo sa amin o kaya kung mag-comment dahil mamaya po ay pag-uusapan natin sa ating tanong ni Tol.
1: Yes. Ayan. Nakapost na.
0: Ano? Nakapost na.
1: Opo, pwede ko yung sumagot.
0: Ano? Oo, mamaya yan. Ako, ano ba ang ginagawa mo kapag may pinagdadaanan ka? Ikaw ba ay nananahimik na lamang o maghahanap ka ng makakausap? Ayan, ako, sigurado maraming makaka-relate nito sa atin. Oo, Uncle John, mamaya sasagutin mo din yan, ha?
1: Yes, of course. At syempre po, sa mga nakakapakinig po, ano, maaari po kami tutukan sa ating pong iba't ibang mga social media platforms. Ano? Pwede niyo po kami hanapin via Facebook. I-type niyo lamang po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And nandiyan din po tayo sa YouTube at Instagram account, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.
0: Mm-hmm.
1: And via online streaming, type nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM.
0: Alright.
1: Yan.
0: And syempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC.
1: Huwag
0: na huwag nyo pong mamimiss ang opportunity na ito na express ang inyong mga salo o bin, lalo na sa ating tanong ni Tol.
1: Mm-hmm.
0: And syempre pa, Uncle John, since meron tayong resource person, ini-encourage po natin ang ating mga tagapanood at tagapakinig na makipag-ugnayan din sa ating resource person. Baka po may mga tanong kayo kasi kami, we can ask questions too. Ano? Pero baka po may mga concern din kayo.
1: Yes.
0: Lalong-lalo na po sa ating pinag-uusapan.
1: Opo.
0: Welcome na welcome po yan. Kaya don't hesitate to ask questions, advice. Pwedeng-pwede naman po yan. Mm-mm. Diba?
1: Tama.
0: Oo. Kaya habang po kinakausap natin mamaya ang ating resource person ay pwede po kayong magpasa, ayan, magpaabot ng inyong mga katanungan. Sayang naman kasi, di ba? Baka may mga naiisip po kayo na gusto nyong malaman o kaya personal nyong experience at gusto nyong mas maintindihan. Ay, nandito po ang ating mga resource person. Kaya, ayan. Welcome na welcome po yan dito. Diba?
1: Opo.
0: Ay, batiin ko muna si Ate Melody Pellegrino Liamera of Castilla, Sorsogon.
1: Mm-hmm. Hello po.
0: Sabi niya, actually, ang ganda, natutuwa talaga ako at may napapakinggan na ako araw-araw. Thank wow. God sa nagbigay. Ayun, gusto kong malaman. Hello po sa inyo, Ate Melody. Sino po nagbigay sa inyo ng ating portable missionary radio? Ayan. Ako, nakakatuwa naman. And thank you din po sa nagbigay
1: yes.
0: sa inyong generous heart. Ah, diba? Oh, talagang yung nagbigay sa inyo ay hindi niya lang sinarili yung mga pwede niyang nakukuha sa ating estasyon na mga blessings sa pakikinig. Gusto niyang i-share kagaya po sa inyo, Ate Melody. And syempre, hello kay Pastor Masing. Pastor Neddy dito sa Castilla, Sorsogon. At sa iba pang mga partner churches natin dyan, ang Assemblies of God.
1: Yes,
0: ay, na namimiss na din natin. Hello po sa inyo, kumusta? Sa buong Sorsogon, alam mo ba ako dyan? Gusto ko na bumalik doon. Oo.
1: Hindi ko na...
0: Huwag mong kakalimutan ang Sorsogon. Hindi ka nila padadaanin doon, nalaka.
1: Oo nga pala, yun lang nakalimutan ko kanina batiin. Saan ka babalik?
0: Ah, gusto ko bumalik sa Sorsogon City. Oh. May kapatid ako dyan actually. Kilala mo yung kapatid ko?
1: Hindi ko kilala.
0: Si Eleanor.
1: Oh. Ah, taga doon ba
0: si
1: siya?
0: Si Ellen. Oh. Oo, taga doon yung nakaasawa sa kanya.
1: Okay.
0: Yes. Uy, may babatiin kang nagbe-birthday.
1: Opo,
0: sige, nabatiin mo na.
1: Gusto kong batiin si Ate Joanne Calios. Nasa Saudi Arabia po siya. And she's celebrating her birthday today.
0: Uy, happy birthday.
1: Happy birthday, Ate
0: Joanne. Kantahan natin siya.
1: Opo.
0: Happy birthday to you.
1: Yan.
0: Okay na po yun. Joke lang. Pero seryoso po kami sa pagbati sa inyo na happy birthday.
1: Yes.
0: At sa iba pang may birthday today or happy wedding anniversary po. Happy wedding anniversary yes. po sa inyo. Nako naman talaga, 11:14. Nagpapasalamat din tayo kay Don Ramon sa technical side.
1: Thank you.
0: Oo. Sige. Tuloy lang po sa inyo mga ginagawa. Sa mga mag-re-replay mamaya. Thank you po. Hello kay Kuya Dan Daniel dito sa Australia. Kay Ate Joy and Kuya Mar Neri sa California, USA. Hi din kay NJ and of course Ate Eileen dito sa Bahrain. Ayan, sa Manzanilla family, sa Serio clan. Ako magandang umaga po sa bawat isa. Sige na Uncle John. Sa mga nakikinig sa radyo, isa pong awitin para sa inyo at ilang mga paalala naman po ang mapapanood nyo sa ating pong FB Live para po sa inyo.

0: Para po sa ating tanong ni Te. Si tanong ni Tol ay sa mga susunod na lamang po ninyo mapapakinggan. So tanong ni Te na muna tayo ngayon. Ayan, kapag may pinagdadaanan ka ka-TNT, nananahimik ka na lang ba o naghahanap ng kausap? Ulitin natin ang tanong. Kapag may pinagdadaanan ka ka-TNT, nananahimik ka na lang ba o naghahanap ng kausap? I-send inyo na po ang inyong mga sagot dahil welcome na welcome po ang inyong mga saloobin sa ating pong mga contact information. Smart number po natin is 0998-843-0573. Social media platform po natin sa FB ay FEBCBcall-Care104.3 The Way FM. Nakapost na po dyan ang ating program link at pwede na po kayo mag-comment or doon mismo sa post natin kahapon. Ano? YouTube and Instagram naman po ay FEBCBcall-Care104.3 DWAYFM. At syempre pa sa ating pong messenger sa ating Carians official GC. And make sure po na we will make sure na yan po ay ating mababasa. Okay, 11:23 na po ng umaga. Sige na uncle dyan na sino-sino na ba?
1: Opo, may sumagot. May mga sumagot ba na rin. Opo. Unahin natin si Ate Venus, no? De La Paz.
0: Ayun, hello po sa inyo.
1: Ayan, hello po sa De La Paz family. At sabi niya naman, kadalasan mas pinipili kong manahimik muna. Ayan. Gusto ko munang i-process at intindihin yung nararamdaman ko bago ako magsalita o magdesisyon. Kapag medyo malinaw na sa akin ang sitwasyon at okay na akong mag-share, saka ako lumalapit sa mga kapatid ko o sa mga closest friends ko. Para sa akin, importante ring may mapagkakatiwala ang tao na makikinig sa tamang oras.
0: Ayan. Tama. So, yun.
1: Napakaganda ng...
0: So, nananahimik muna
1: yes,
0: siya.
1: Yes, opo. Binaprocess niya muna.
0: Binaprocess. Mm-hmm. O, kasi kung ura-urada ka nga naman talagang magsasalita.
1: Mm-hmm.
0: Baka kung sino nila ang mapag-rantan mo, di ba? Mm-hmm. Yung ma-express ay mo ng nararamdaman mo, pinagdadaanan mo. Hindi mo naman pala mapagkakatiwalaan.
1: Yes.
0: O, di ba? Tama yan. Thank you so much. Sino nga po ulit ito?
1: Ate Venus.
0: Hello, Ate Venus. Thank you so much po sa pagsagot.
1: Yes.
0: Ayan. Sabi naman ni Eduardo Francisco sa ating post ay nag-comment siya. Sabi niya, kakausapin naman niya ako sa pagbasa ng Biblia. Oh, so si Lord ang kumakausap sa iyo. Okay. Pero ang tanong natin is kayo po. Ano ang ginagawa niyo kapag kayo ay may pinagdadaanan? Naghahanap po ba kayo ng kausap or nananahimik na lang? Sige, hello din kay Eduardo Francisco. Pero Kuya Edward, thank you talaga sa inyo pong sagot.
1: Yes, thank
0: bravo.
1: You.
0: Bravo. Sabi niya, bravo. Okay, batiin din natin yung mga nag-react sa ating post kahapon. Mm-hmm. Ayan, nandito si... Nakita mo ba, Uncle John?
1: Nasa rin tayo.
0: Si Belcy Soreta Peralta. Mm-hmm. Hello din kay Eduardo Francisco, kay Luzel Baldos, at kay Sayori Jaa Naraa. Yun. Ayan, ako, thank you so much po sa inyong mga react.
1: Yes.
0: O reactions.
1: Binabati ko rin, Ate Mel, sila. Maria Teresa Bonto, asawa ni Pastor Angel. Ano?
0: Ay, opo.
1: At si Step Bonso, dyan po sa Cagbacong, Legazpi. And also, kasama din natin ngayon si Pastor June Padua Antonio.
0: Ayan, hello po sa Pastor. Inyo, Pas. Kamusta ka na? Ayan, okay. Sige.
1: Ayan, merong sagot si Pastor June actually. Ayan, basahin natin yung kanyang sagutan. Sa tanong ni Tita, ako mas pinipili kong manahimik at kinakausap si Lord, no? Mga salita niya na lang ang pinangahawakan ko. Ayoko magkwento sa iba habang mainit pa ang issue sa buhay ko. Ikukwento ko na lang kapag na-solve na ito sa tulong ni Lord. Salamat po. Salamat din po, Pastor Ayan. June.
0: Ayan, nananahimik lang muna. Ayan, okay po yan. Thank you po pa sa inyong sagot this morning. Ayan, sige po. Tuloy-tuloy lang habang siguro nag-iisip pa kayo ng inyong tanong. Ay, ang sagot pala. Mm-mm. Yung tanong pala sa amin.
1: Yes.
0: Ayan, batiin na muna natin ang mga nandito na sa FB Live. Mm-hmm. Ikaw, nandito ka na. Yung aking sister sa Bacolod, sabi niya. Ayan, nagpapa-ano siya sa atin. Nagpapa-good morning. Ayan, sabi mm-hmm. niya. Magandang tanghali, shout out kay Robel, kay Zane, and Mama Lumen listening right now. Uy, hello po, thank you so much po sa inyo pong patuloy na pag-antabay sa ating family dito sa Bacolod. And yes. of course kay Ate Maria Teresa Bonto, mm-hmm. ito po yung asawa, tama, may bahay tama, ni opo. Pastor Angel. Yes po, hello daw. Thank you po sa inyo. And sino pang nandito?
1: Nagpapahabol ng pabati si Pastor June. Binabati niya po ang mga taga RUCF CI, ano? Sa buong
0: hello.
1: Mundo.
0: Ay, one naman yes. talaga. Buong world na pala talaga tayo.
1: And of course, binabati niya rin po ang mga estudyante ng Grace Mission College sa buong universe naman.
0: Yes, okay. Sige po. Okay lang po yan. Hello din kay Carmela De Los Reyes.
1: Yes,
0: oy, Carmela!
1: Po.
0: Looking forward kami sa yung sagot sa tanong ni Tita or sa tanong ni Te. Also kay Miko. Ayan, Miko Moreno Butial. Looking forward din kami sa sagot mo. Hello din kay Edmond Garcia. Sana po sumagot din po kayo. Ano?
1: Yes.
0: Sa Light of Life Mission Church, Philippines Incorporated, Albay.
1: Yes.
0: Kaway-kaway hello naman. Po. Kamusta-kamusta po kayo. Thank you so much po sa inyong patuloy na pag-antabay. Ano? Sa ating mga program, dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ayan. Siguro sa isip niyo po, meron na kayong mga sagot. Sana po ay i-translate nyo sa pag-comment. Diba? Kasi lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa
1: yes.
0: buhay. Diba? Maya't maya may pinagdadaanan talaga tayo sa buhay.
1: Tama.
0: Na minsan napaka-overwhelming.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So ano po ang ginagawa nyo kapag may mga pinagdadaanan? Nananahimik na lang po ba tayo?
1: Mm.
0: Or naghahanap ng makakausap?
1: Mm.
0: Na makikinig talaga sa atin ng todong-todo. Ayan, meron pa. Sino pa ba sumagot?
1: Si Ralph Marvin Ayala.
0: Ayan. Hello po.
1: Sabi niya po, good morning po, Pastor. Sa akin, hindi ako naghahanap ng kausap, pero meron akong isang kilala na kinakausap ko si Lord.
0: Mm-mm.
1: Alam ko kasi, alam niya lahat. Kaya bilang anak, di ba dapat sa kanya tayo lumapit? Kaya hindi ako naghahanap dahil natagpuan niya ako, kaya sa kanya ako lumalapit. Ayan, kay Lord daw
0: wow.
1: siya lumalapit.
0: Yan.
1: Maraming mm-hmm. salamat, Kuya Ralph, sa
0: thank
1: pagbahagi.
0: Thank you, Ralph. Mm-hmm. Oo. Okay, sabi naman ng sister ko na si Fe. Ayan, asa na ba yung sagot? Okay, sabi niya, ayan, sa tanong... Sa TNT, mas gusto kong may kausap kapag may pinagdadaanan. Mas gumagaan ang pakiramdam ko kapag nailalabas ko ang nasa loob ko. Kahit walang sasabihin na kahit ano ang kausap ko, basta may makikinig lang sa akin. Most of all, I pray and cry to the Lord. It's my best way of releasing the pain inside and it's very effective. Hold on to God's promises.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga sa Psalms 55 verse 22, cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. He shall never suffer or He shall never, tama ba? Suffer the righteous to be moved. Ah, okay. Thank you so much, sister. Ayun. So, siya, naghahanap talaga siya ng makakausap.
1: Mm-hmm.
0: Yung malalabasan niya ng kanyang nasa loob.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Oo, so yan. Meron pa? Ito muna si Kuya Jonathan. Sabi niya, pa-shout out po Alcon family, Didi sa Kimantong Daraga Albay, sina Mama Julie at Papa Frank Alcon na nakikinig po habang naga-lunch. Uy, early lunch po kayo.
1: Hello po.
0: Uy, thank you po. Happy lunch time sa Alcon family.
1: Yes.
0: At pa-shout out din daw kay Pastor Dave Alcon.
1: Mm-hmm.
0: Sa Burias Claveria Masbate at Amazing Grace Baptist Church sa Burias. Ayan.
1: Yes.
0: Pa-shout out din daw kay Teacher Kay na nagtuturo now sa TV Junior High School. Ingat palagi and God bless.
1: Ang daming ayan. Friends si Kuya Jonathan ha.
0: Yes, of course. Si Carmela, nag-hello sa atin.
1: Hello po.
0: Hello sa iyo, Carmela. God bless you. Okay, meron na bang mga dagdag pang sagot dyan?
1: Wala pa, wala pa. Oo, pahabol-habol.
0: Ito, ito. Sabi ayan, ni, meron. Ano, ni Kuya Jonathan, for me, mas okay lang, manahimik muna. Parang kagaya nung unang sumagot sa atin kanina. Sino nga yun?
1: Si Pastor Jun ba?
0: Nananahimik muna siya.
1: Oo, Pastor Jun.
0: Hindi yung pagkauna.
1: Si Ate Venus.
0: Ayun.
1: Si Ate Venus.
0: Okay. Pa-shoutout din daw po kay Teacher Kay. Ito, palagi na to. Okay na, tapos tapos na pala to. Okay, sige. Uy, sige po. Sagutin niyo po yung tanong ni Tita.
1: Yes.
0: Manahimik muna. Oo nga, manahimik muna para at least, di ba? Walang... medyo parang, kasi pag lalong-lalo na nasa height ka, nung pinagdadaanan mo, di ba?
1: Emotion.
0: Emotion
1: yung tatakbo.
0: Emotion talaga yung tatakbo. And minsan, nakakalagpas tayo sa mga pananalita.
1: Yes.
0: sa ating mga nararamdaman.
1: Kaya tama yun, i-rest muna.
0: I-rest muna.
1: Tatahimik muna tayo. Pero pagka minsan mahirap din eh. Pagka lalot bugso ng damdamin. Yun. Pero yun nga, disiplina sa sarili natin. At tama yun kanina na may nabasa akong comment na naghahanap pa rin siya ng, bagamat may mga sumasagot sa atin, yung iba sabi nila, ayaw nila ng kausap. Meron namang katulad ni Ate Venus, di ba? Pagka...
0: Oo.
1: Sabi niya, pagka okay na kumbaga na-process niya na lahat ng kanyang pinagdadaanan, umahanap siya ng, sabi niya doon, closest friend, pinagkakatiwalaan, kumbaga, para sabihin, yun naman ay maganda, dahil ika nga nakakatulong yun, sabi nga, natatandaan ko, sabi sa Proverbs 17:17, ang kaibigan na nagmamahal sa lahat ng panahon, makakatulong po 'yan sa atin.
0: Kung tayo
1: may mga problema, nasa maayos tayong kalagayan at higit kung tayo po ay may mga pinagdaraanan. Kaya napakaganda pa rin po na mayroon tayong tao, aside kay Lord, of course, 'di ba? Aside sa ating pong Panginoon, na mayroon tayong napapagsabihan.
0: Yes.
1: At itong taong ito, of course, dapat ay trusted natin, kumbaga, at malapit po sa atin. Mahirap na kapag mag-share tayo ng ating problema sa ngayon lang natin nakilala. Mahirap 'yon.
0: Or kahit matagal mo nang kilala,
1: yes,
0: 'di ba? Hindi pa rin parang ako personally, Uncle John, hindi rin ako basta-basta nagsha-share. Kung kaya ko pa sa sarili ko, sa sarilinin ko lang talaga muna yun. Iiiyak ko sa Lord. Ito na pala ako. Ako na pala magsasagot. Habang hinihintay natin yung iba mga ka-TNT natin na sumagot. Sige po, welcome na welcome po kayo sa inyo po mga saloobin this morning. Ka-TNT, kapag ikaw ba ay may pinagdadaanan, ang ginagawa mo? Nananahimik ka na lang ba? O naghahanap ka ng kausap? Ayan. Mamaya itutuloy ko yung aking sinasabi.
1: Yes,
0: kasi meron ding nagbigay ng kanyang kasagutan. Ang ating official na tambay sa bahay ni ni SM noong mga nakaraang taon.
1: Nakaraang taon na.
0: And early part this year. Ngayon hindi na kasi siya tumatambay dito. Okay, sabi niya, mostly po nananahimik lang ako kasi wala rin akong mahanap na pwedeng mapagsabihan and di ko rin alam paano i-construct ang thoughts ko into words. Pero sa bibihirang pagkakataon, nakakapag-share ako sa iba, sa mga trusted peeps or minsan, nagiging sponty lang ako sa kausap ko na palagay ang loob ko kapag may same situation kami. Ayun, parang may common kayo na pinagdadaanan. Tama. Kasi natututunan kong hindi healthy na sarilinin ang mga struggles. Struggles in life and I learned it the hard way. Ayun. Ayun, talagang kailangan mo talaga na ara ng mga peeps na trusted mo.
1: Pero sa una
0: daw, sa mga una daw na part, nananahimik muna siya until makahanap siya ng pwede niyang mapagkakatiwalaan o mapagsasabihan ng kanyang pinagdadaanan. Tama, wise yan. Diba? Okay. Yeah, totoo yun. Kasi hindi talaga healthy na sinasarili lang natin ang ating mga struggles.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga, diba, Uncle John, no one is an island.
1: Yes.
0: Pinaitay tayo ng Panginoon para sa bawat isa.
1: Mm-hmm.
0: Pero syempre, wise na maghahanap tayo ng trusted na tao.
1: Bakit, Akimil?
0: Kasi ayaw natin na yung mga pinagdadaanan mm-hmm. natin mabobroadcast sa buong mundo.
1: Maipopost.
0: Ayan, tapos mga parinig, diba? Mga anonymous na ganyan.
1: Tama.
0: Parang gagamitin yung pinagdadaanan mo.
1: Para. Yun ang mahirap.
0: Ayaw natin ang ganon, diba? Pagkikiestahan ka ng buong barangay o ng tama, buong world.
1: Tama. Kaya dapat yung trusted talaga.
0: Oo, diba? Yung trusted talaga.
1: Pagkakatiwalaan po natin mga tao sa ating pumbalibo. At yun ay, of course, blessing yun. Ano? Mm-hmm. Blessing po yun sa atin, sa lahat ng mga tao, ano? Sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Ano? Kapag kami mga tao tayo sa palibot po natin, na alam mo yun, yung handang makinig, handang lapit. And of course, tayo din po naman, ano, bilang mga kaibigan, dapat tayo rin po ay handang makinig. At kapag kung tayo naman po yung napapagsabihan ng ating mga kaibigan, kakilala, malapit sa buhay, ng mga personal po nilang struggle sa buhay, problema sa kanilang buhay, ano, eh dapat kung ano yung naisabi, ano, nabanggit na ikwento po sa atin, sa atin na lamang po. Huwag na nating ibahagi pa sa iba. Unless, siguro, kung public itong pinag-uusapan or publicly sinasabi ito ng kakilala natin, di ba?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pero, if not, then sarilinin po natin yon.
0: Right.
1: Tayo pinagkatiwalaan, dapat makita rin po na tayo ay talagang katiwa-tiwala naman bilang kaibigan.
0: Ayan, tama. Ito, may sagot si
1: si
0: Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, mas okay manahimik at i-check muna ang heart natin.
1: Yun?
0: Kasi kapag masyado tayong maingay,
1: uh-huh.
0: baka mayroon tayong maraming reklamo kay God. Umpisa pa lang, i-guard na natin ang heart natin kapag may pinagdadaanan tayo.
1: Tama.
0: Uy, tama ka, tama ka.
1: Uh-huh.
0: Right. Uh-huh. Nako, tama ito, ano? Na kapag masyado na tayong maingay, marami na tayong reklamo kay Lord. Pero alam mo, Kuya Jonathan, okay lang naman magreklamo kay Lord.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Hindi niya tayo, hindi niya tayo ihuhusgan. Oo, makikinig lang talaga. Si Lord talaga ang the best na listener natin, 'di ba?
1: Tama.
0: Oo, so okay lang naman magreklamo tayo ng magreklamo kay Lord. Mag-rant tayo ng mag-rant kay Lord. Hindi niya tayo pipigilan, hindi niya tayo tatalikuran, hindi niya tayo i-judge.
1: Mm-hmm.
0: Right?
1: Yes.
0: Oo, so pinaka-safe talaga na pwede nating puntahan ay ang Panginoon.
1: Tama.
0: Kaya nga siya ang best friend natin, 'di ba? Dapat ituring natin siyang best friend. Ayan, kasi yung minsan kahit yung mga kaibigan natin, tao lang naman sila, 'di ba? Pwede silang makapag-react sa atin ng negatibo. Or pwedeng mapagalitan pa tayo. Oo, mapagalitan, masermonan.
1: Ako po.
0: Pero si Lord, nako talaga naman, ano lang siya, nandyan lang siya, yung presence niya, iko-comfort niya tayo, ano? I-assure na, sige lang anak, nandito lang ako, I'm willing to listen.
1: Yes.
0: Sa lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Ayan, okay. Meron pa ba? Hi ka TNT. Uy, nagpapahay sa atin si Kuya Zeke. Ayan. Hi Kuya Zeke. Uy, kumusta ka na Kuya Zeke? Long time no see.
1: Hi.
0: And thank you sa pag-comment niyo po sa ating Carrion's Official GC. Ikaw ba Kuya Zeke? Ano ang ginagawa mo? Pag may pinagdadaanan ka, sige paalam mo naman sa ating mga ka-TNT.
1: Share mo na Kuya Zeke.
0: Nananahimik ka na lamang ba? Or meron kang taong pinupuntahan para kausapin at ilabas ang iyong mga saloobin. Ayun, kanina no, sabi ko, ako minsan nananahimik na lang muna ako at talagang kay Lord ako lumalapit at umiiyak.
1: Uh-huh.
0: Oh, kasi siya talaga ang tanggulan natin, 'di ba? Takbuhan sa panahon na parang may mga mabibigat tayong pinagdadaanan. And of course, yung ating family. Sa family talaga, hindi pwedeng hindi. Lalong-lalo na pag mga malalaki na yung mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Na nakakaunawa na sila.
1: Yes.
0: Oo, basta't yung maturity ay nasa maayos na level. Na. Pero hindi lahat natin sinasabi sa mga anak, lalong-lalo na, no? Pero pag concern ang family, at kailangan pag-usapan sa family, kailangan talaga pag-usapan. Diba?
1: Yes.
0: Oo. Yung akin namang husband, siya nga ay ang aking best friend. Pero there are times na hindi na ako pwedeng lumapit sa kanya kasi pwedeng overwhelming din naman talaga yung sitwasyon. Baka makadagdag pa ako sa ano niya, sa mga pasanin. So kay Lord na lang talaga. kay Lord talaga. Alam mo yun, yung si Lord lang talaga ang alam mong makakaunawa sa iyo sa pinagdadaanan mo. Ano?
1: So of course, kaya, blessing din ano yung ating mga partner, yung ating mga asawa diyan ano, dahil
0: of course.
1: Aside sa mga tao, of course, ang una nating dapat na lapitan, of course, yung ating mga partner, yung ating mga asawa, di ba? Dahil unang-una kayong dalawa ang magsasama ano, at magtutulungan sa burden na pinagdaraanan ng isa't isa.
0: And alam mo ba, Uncle John, dapat pala, pag may asawa ka na, ang best friend mo talaga yung asawa mo.
1: Yes, of course.
0: Hindi yung ano iba yes, yung best friend mo, lalo na opposite sex.
1: Opo.
0: It's sabi nga ng mga nababasa natin, hindi siya safe.
1: Yes, of
0: na
1: course.
0: Ang best friend mo, halimbawa ako, babae nga, no? Ang best friend ko ay lalaki na hindi ko asawa.
1: Tama, tama.
0: So parang ikaw, halimbawa ikaw, ang best friend mo dapat yung wife mo.
1: Yes, kaya binabati ko po ang aking asawa ngayon na nakikinig
0: diyan
1: sa Peñaranda at kasama yung aking bunsong anak na babae.
0: Hello, hello.
1: Nakatingin yun sa TV si Ganada.
0: Ah, talaga. Ay po. Ang cute-cute ng mga anak nyo. Alright. Ito, may sinasabi si Miko Moreno Butchal.
1: Oo, ayan na.
0: Gusto mo ikaw na magbasa?
1: Opo, oo. Sabi ni Kuya Miko ano, Moreno Butchal, ako po naghahanap po ng makakausap na safe place po na mapagkakatiwalaan ng hindi lang po ng aking pinagdadaanan, kundi maging sa ibang struggles ko po. Ginagamit din po kasi sila ni Lord para gabayan ako. Sabi nga ng isang counselor, hindi na kailangang bumuka ng bundok para kausapin ako ni Lord. Ginagamit din niya yung mga nasa community ko, like church or organization, like nitong FEBC or IVCF.
0: Ayan. Ay,
1: praise
0: thank
1: God.
0: You naman.
1: Thank you, Kuya Miko.
0: No? Thank you naman at nakasama dito ang FEBC.
1: Yeah.
0: God bless you.
1: Thank you po. Tama yun. Ano, because, again, kapag ka tama yung mga taong nasa palibot natin, ano, tapos magsisik tayo ng advice, of course, alam natin na yung advice na makukuha natin eh tama. Yun din yung parang disadvantage Ate Mel, ano, ng aside from yung lack of privacy na pagka i-share natin ito sa mga taong sabihin na natin mapagkakatiwalaan natin, of course, wala tayong kasiguraduhan, ano? Kahit na pinagkakatiwalaan natin. Isa pa, yung disadvantage nito, eh, yun nga, kapag hindi tama yung mga taong napagsabihan natin ng mga struggle natin, problema natin, ano, ay maaaring makatanggap tayo ng mga maling ano,
0: advice.
1: Diba? Kaya importante na makahanap tayo, hindi lamang ng tao, grupo, kumbaga. And of course, kaya salamat ano, Kuya Miko, kasama yung FEBC
0: correct,
1: dito.
0: Correct.
1: Ano, yung church. Ano. So, yun po yung mga mahalagang factor na makakatulong po. Dahil makakakuha tayo ng tamang advice.
0: Yeah. Right. Nako, ikaw na, Uncle John, ano ba ang iyong sagot?
1: Well, sa akin, nasubukan ko na mag react immediately. Nasubukan ko na rin sarilinin ano, yung mga problema.
0: Oo.
1: So, nakita ko kung ano yung pagkakaiba. Ano? And usually, kapag arrogantly nag-response tayo immediately sa mga struggle natin, sa ating pong mga problema, of course, at the end, yung mga resulta nun ay nagiging pangit.
0: No?
1: Pero kapag yun nga, sabi ng ating mga tagapakinig, na ipaprocess muna natin, napapag-isipan natin, inilalapit natin sa ating pong Panginoon, ano, ay yung resulta naman ay mas magian, mas malinaw, ano, sapagkat prinoseso muna natin, ano, pinag-isipan muna natin. Pero yun nga, sabi ko nga, kapag tayo, kaya importante talaga ano, yung ating mental health. Kapag medyo struggling na talaga, ano, nandoon na tayo sa kumbaga punong-puno na yung salo. Ano? Ay, talagang kailangan natin ng tulong.
0: Umaga, tama. Diba? Nako, pag puno na ang salop, nako naman talaga. Huwag natin hintayin na mapuno ang salop.
1: Yes. Walang exempted dyan, di ba, Ate Mel?
0: Oo naman. Kahit mga pastor, di ba? Mga ministers of the word, mga leaders natin.
1: Yeah.
0: Alam natin na talagang hindi sila exempted. Mga tao din yan, di ba po?
1: Ala, si pastor ngayon ano nagalit na.
0: Pwedeng magalit si pastor kasi tao lang naman din po siya. Ano? At pag nangyari yun, we have to extend grace sa ating po mga pastor, sa ating mga leader.
1: Yes.
0: Kasi actually, according sa survey, Uncle John, ano yung mga pastor ay sila yung madalas na walang napagsasabihan.
1: Tama.
0: Ano? Tama. Walang nakakaunawa sa kanila. Kaya madalas din na bumibitaw na sila sa kanilang pagpapastor. Dahil sa sobrang stress, sa sobrang bigat din ang kanilang pinagdadaanan. Hindi lang kasi sa family, di ba?
1: Yun, yun. Oo. So kaya, hindi lang... Kumbaga, hindi lang yung mga personal nilang problema ang kanilang
0: dinadala.
1: Yes, burden. Pati yung problema ng church, yung individually, di ba? So,
0: kung may 100 kang member, 100 din yun. Problema. Okay. So, yan talaga kailangan natin ipag-pray ang ating mga leaders.
1: Of course,
0: ano?
1: Of
0: Lalong-lalo na po ang ating mga pastor. Mm-hmm. Sabi ni Kuya Zeke, sabi niya, hi, Ma'am M and Guwapo J. I'm okay po. Kayo po? Okay naman po kami. Thank you po sa pangungumusta din. Sabi niya, for me, pray, talk to God, and wait for His will po. Yeah. Ah, okay.
1: Palagi nating napapakinggan ang sinasabi nila yung kakausapin muna natin si Lord. Parang nagpapakita rin po yun ng ating pagiging dependent sa ating pong Panginoon. Maganda po yun. Maganda po yun.
0: Ako, yes, yes na yes yan. So, ang importante dito, Uncle John, kung may gusto pa pong humabol, pwede pa.
1: Opo.

0: advice.
1: Yeah.
0: Kagaya nung sinabi ni Nina Ara, ano, sabi niya, yung makikinig lang talaga.
1: Yes.
0: Makikinig lang talaga siya. Hindi kinakailangan magbibigay tayo ng advice.
1: Mm-mm, correct. Mm-mm. Isa sa natutunan ko po ano sa BCCL, ano, yung pagdating po sa pastoral counseling, ano, yung sabi nila kapag nakikinig ka ng mga problema, sabi nga listen, ano, pagka another word na makikita natin doon sa listen ay yung silent.
0: So tama.
1: Kapag hindi, ibig sabihin, hindi sa lahat ng oras, kapag may nagbibigay ng problema, nagkakwento sa'yo, ay kailangan may sagot ka. No? Minsan, ang kailangan lang ay manahimik ka at pakinggan yung pinagdaraanan ng iyong kaibigan.
0: Right. Nako, talaga naman. Yes. Maraming pagkakataon na ganyan na pwede po natin ma-encounter. Let's just be a willing listener, ano, sa
1: yes.
0: ating po mga kaibigan.
1: Yes,
0: hi muna kay Shan... Shaina Bianca Astanyo, tama ba? Kilala niyo po ito?
1: Hindi po.
0: Hindi. Hello sa iyo, Shaina. Tama ba pagbasa ko ng pangalan mo? Shaina Bianca Astanyo. Ang ganda naman ng pangalan mo. And thank you po sa inyong patuloy na pag-comment. Naku, tuloy-tuloy lang po sa inyong pag-komento. At until 12:30 po tayo ng tanghali. At kagaya ng nabanggit natin, baka po may mga concern kayo
1: yes.
0: sa ating pong topic today, sa ating pong resource person,
1: mm-mm.
0: ay pwede po kayo bato ng tanong.
1: Yes.
0: Alright, so 11:50 na po ng umaga. Tuloy nyo lamang po ang inyong pagpaabot ng inyong makasagutan sa ating tanong ni Tita or tanong ni Te. Kung may pinagdadaanan ka ka-TNT, ano ang ginagawa mo? Ikaw ba ay nananahimik or naghahanap ng makakausap? Tuloy lamang po. Sa munang awitin sa mga nakaantabay sa radio at ilang mga paalala po sa mga nakaantabay naman sa ating FB Live. Babalik po kami.

0: Kuryente, 1.5, Tubig, 400, Gatas ni Kiko, 1.2, Maintenance niya, 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo, may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga. Ipon ng pera. Ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: not?
1: What's not?
0: What's cool?
1: And what's lame?
2: What's trending?
0: What's fading?
3: Let's talk about it here at Trending Now Talaga.
4: Oras po natin is 12:02 ng tanghali. Ang ating pong Trending Now Talaga ay kagaya po ng naibahagi na namin sa inyo a month ago. Yung, kung naalala nyo, yung isang post ng isang babae na tatalo na sana siya o magpapakamatay. Pero may biglang batang lumapit, ano? Biglang may lumapit sa kanya na isang bata. At humihingi ng bariya. Oo, at yung bata pa lang yon ay iniwanan ng mga magulang. At doon na siya na nakastay sa lugar na yon kung saan sana magpapakamatay yung isang estudyante. At alam mo kung ano ang nagiging parang kanlungan niya doon sa lugar na yon. Meron siyang duyan. At doon na siya nagsistay. Nako, nakakalungkot naman, di ba po? Pero yung pangyayaring yon, yung interruption na yon ng isang bata doon sa isang estudyante na supposed to be ay magtatapusin na niya ang kanyang buhay, ay nakatulong para at least kahit papano ay mapag-isip-isipan niya ang kanyang mga pinagdadaanan. Na may mas mga tao pala na mas less fortunate kaysa sa kanya. Kasi siya, ano, may susundo pa nga sana sa kanya, 'di ba? So, kung sa atin, may kakayanan kumpara dito sa isang bata na kung titingnan mo mas miserable ang kanyang pinagdadaanan. Pero doon, ginamit ng Lord yung sitwasyon na yon para hindi matuloy yung kanyang pagpapakamatay. And this morning po ay second part ito ng ating pinag-uusapan kung paano ba tayo makakatulong sa mga tao na siguro nasa bingit na ano, ng desisyon na tapusin na ang kanilang buhay dahil sa sobrang bigat ng pinagdadaanan. Kasama po natin via Zoom ang ating pong resource person this lunchtime, ayan, this noontime. Si Madam Tutsi Escandor, isa po siyang psychotherapist and talk therapist. Siya po ay taga, of course, kababayan natin from Gubat, Sorsogon. Siya po ay kasalukuyan supervisor trainer chaplain ng Philippine Children's Medical Center or PCMC sa Quezon City. And nagpa-private practice po siya as psychotherapist. Nagtapos siya sa Institute for Psychodynamic Pastoral Supervision and of course, Philippine Baptist Theological Seminary sa Baguio. And of course, sa University of the Philippines, Diliman. Kaya i-welcome na po natin via Zoom ating pong resource person for today, si Madam Tutsi Escandor. Hello po and magandang tanghali.
5: Hello, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig.
4: Ayan, para ang bilis lang po, ano, nung one month lang na nakaraan.
5: Oo nga, sabi ko, ay, meron na ulit.
4: Yeah, ganun po talaga, napaka-busy ng mga tao, kaya po parang ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Ano, kumusta na po kayo?
5: Mabuti naman kayo dyan na alert level 3 ang mayon.
4: Oo nga po. At maulan-ulan po dito sa atin sa Bicol. Nasa Manila po ba kayo, ate?
5: Yes. I'm okay. At home.
4: Okay. Sige po, kasama po natin ang ating co-host ngayon, si Uncle John.
6: Hello po.
4: Wisdom Buenavente.
6: Hello po, ma'am. Good to see.
5: Hero of wisdom. Hi, John. Nice to meet you.
6: Thank you po, yes.
4: Parang ano yung pangalan mo eh, talagang ma-associate ka sa, ano, full of wisdom. Ayan.
5: Ba, parang hindi ako kailangan dito.
4: Kailangan po.
6: Kailangan
4: po,
6: ma'am. Yeah.
4: Kahit po ang pangalan niya ay wisdom, kailangan niya pa rin po ng wisdom.
6: Yes.
4: Kaya siya po naging wise dahil nakikinig po siya. Ayan. Di ba po?
6: Yes, of course.
4: Sige
5: very
4: po.
5: Good.
4: Nako. Yes po, part 2 nga po ito ng ating topic on paano natin matutulungan ang isang tao na ma-prevent na dumako siya doon sa point na mag kikitilin na niya ang kanyang buhay dahil sa mga pinagdadaanan. So, may mga na-discuss na rin po tayo before. So, ano po ba yung mga karaniwang warning signs o senyales ng isang tao ay nakakaranas ng matinding mental sa napaghihirap? Ano? Kasi doon din po ito pwedeng mag-ugat sa pagkakaroon ng mental issues and doon pwedeng pag hindi niya na nakayanan, dadako po siya doon sa parang end point na.
5: Based on experience as well and sa research na ginagawa din, ang isang tao na madalas magsalita about ending one's life, kailangan po yan seryosohin ng husto. Kahit gaano yan, kung paano niya sinabi yan, pabiro ba yan, or seryoso ba yan, or parang pahapyaw lang, you know, na siguro mas mabuti na wala na lang ako dito sa mundong ito, or mas hindi pa, you know, hindi na magiging mabigat ang buhay niyo kung wala na ako. Yung mga ganong salita, kailangan po seryosohin yan. Another thing is when someone witnesses a traumatic incident na hindi niya mabigyan ng kahulugan, bakit ito nangyayari? You know, and trauma is, as I have mentioned it before dito din sa ano natin, isang pinag-usapan, is it's like a wound, no, sugat yan. So pag nandyan yan, and anytime na ma-trigger yan, makakita ulit siya ng halos kaparehas na incident or anything na mag-trigger dyan, lalabas ulit yan, at siguro yung ganon, magkaroon siya ng stipulation. History ng physical abuse or sexual abuse, lalo na sa mga kabataan.
4: Wow.
5: Kasi para sa kanila, anong halaga ng buhay kung ganito, naaabuso lang naman ako? Eh buti pa siguro mawala na lang sa mundong ito. Mga ano, yung takot na mawala ng control sa sariling buhay niya, sariling mga, you know, kaganapan sa buhay. Even itong ano Mel and John, yung perception nila, or totoo man ito, or you know, kanilang interpretation lang na wala silang support, especially from parents or any significant adult sa buhay nila. Yung sinasabi na wala namang nagmamahal sa akin, lagi naman ako mag-isa eh. Yung ganun. Whether that's totoo, real, or perception lang yon, that can also trigger for someone na medyo mahina yung impulse control niya na gawin, na magpakamatay. No? Yung ano din, may cognitive distortion, meaning constricted thinking, na yung mga ginagamit nila is, kung hindi ito, di ano na lang, yung ganon, yung either or. Or yung laging gumagamit ng always. Lagi naman wala akong kasama, lagi naman ako nag-iisa eh. Lagi naman ako ang masama, lagi naman ako ang pinapagalitan. Hindi naman ito magbabago na, you know? Or pwede nga yung may isa akong case na, sige, iniwan ang girlfriend. Pakamatay siya. So kung hindi siya ang magiging girlfriend ko or magiging lifetime partner ko, better na mawala na lang sa buhay. Yung mga ano din, those people that are expressing hopelessness, yung walang pag-asa. Lalo na sa kung kahirapan ng buhay or minsan sunod-sunod na kalamidad, mga krisis sa buhay, whether that's family or sa individual, no? That can also trigger yung paniniwala sa sarili. Ito, importante ito, Mel and John, no? Yung paniniwala sa sarili na I'm not good enough. I'm no good. Wala akong halaga. Wala akong silbi. Alam mo yan? Wala akong silbi. So, better na lang na mawala sa mundong ito.
4: Wow.
5: Yung for parents, you have to really observe like anything that na-mention ko ta last time, Mel, eh, yung abrupt na change. Eating habits, sleeping habits, you know, studies nila, yung mga regular, even mga interest nila, sa activities, yung nagbiglang shift. You know, from tapos nag-isolate, tapos even sa kanilang sarili, parang wala nang pakialam, yung hygiene, ano na yan. Yung mabilis gumib up na ayoko na, hindi ko na to kaya, yung mga ganun. Okay, and yung mahilig na mag-procrastinate din, you know, tapos ayaw nang gawin yung mga bagay-bagay, nagsusulat na. Naalala niyo yung isang news din na nagsulat na yung isang batang babae na nagpakamatay din dito sa may Katipunan yata yun, or ano, dito San Polo. Nagsulat na siya ng kaibigan, inislip niya doon sa bag ng kaibigan. And too late na kasi nabasa ng kaibigan niya, nasa bahay na siya. Yun, yung ganon. And she did it in a very isolated place. Nag-digti siya. No? Even yung mga ano, kabataan ngayon na suddenly are nag-increase yung alcohol intake, or even are trying drugs, or nagko-collect ng mga pills, you know, nagre-research yan sila kasi.
4: You know?
5: I have known of someone na since chemist ang ginawa niya is nag-research siya what is the combination ng mga chemicals na pwede niya na sure siya mamamatay siya. Yung mga ganyan.
4: Right.
5: So even ano Mel and John, yung recent na mga losses din sa buhay, like may namatay na very significant person
4: na
5: sa life nila.
4: Family member,
5: family member ba yan, or failure sa school din, any form of loss na kung saan mahalaga sa kanila yon.
4: Yeah.
5: Ano, kung sa ibang tao parang bakit? Lang naman yan. You know, parang kung failed subject ka, sige, bawiin na lang sa susunod. Kung sa kanila is part ng identity nila yon, mabigat yun. So depende talaga yun sa tao, no?
4: Kasi,
5: and of course, kung may history na yan.
4: Pwede po bang
5: lahat ito kailangan seryosohin, Mel, eh.
4: Opo. Totoo po 'yun, ano? Actually, Uncle John, ngayon, marami na talaga tayong nababalitaan na mga parang tumataas pa talaga ang bilang ng mga kabataan, no, na ini-end yung life nila dahil sa
6: pabata
4: mga
6: mga
4: ilan sa mga nabanggit niyo, ma'am, toots na mga factors ay talagang evident sa kanila. Ano po? So parang may nabanggit po kayo, like may nangyari na din history sa family na ganun. May tendency din po na maulit, like pattern siya.
5: Kung hindi kasi nabibigyan ng tamang interpretation, you know, at hinahayaan, it is being swept under the rugs, you know, hindi pinag-usapan ng buong family, for example, at hindi na po proseso sila. Ano yung impact ng pangyayaring yon sa kanila personally? Kasi even if it's one family, iba-iba yung impact niyan sa bawat isa. Okay, so kailangan ng debriefing yan. And tuloy-tuloy na ano, I've handled some of that, you know, yung mga they really have to go through a family therapy. Para in that way, magkakasuportahan sila. At yun nga, Mel, yung isang question nga na yung isang concern na mawala yung stigma, pinag-uusapan, harapin, huwag talikuran. Alam mo yung ganon. Kasi ano to, eh, realidad ito, eh. So kailangan harapin.
4: Actually, totoo yun, ano? Yung stigma, Uncle John, is nandyan talaga kapag may isang nangyari sa family na ganyan. Parang, di ba, wag na lang pag-usapan.
6: Iiwasan na lang.
4: Iiwasan na, tanggapin na lang natin.
5: Itago.
6: Pero dapat pala, kumbaga, pag-usapan talaga. No?
5: Yeah. Kasi it can happen to anyone, you know? Anytime. So, kailangan harapin para in that way, hindi nga maulit. Kasi pag hindi mo hinaharap, hahabulin ka pa rin ng ano na yan, eh. Ng problema ang yan. So, kailangan harapin. Lagi ko nga sinasabi, any crisis situation sa buhay natin, the only way for you to be able, you know, to to go through it, to survive it, and even to how do I call it, to overcome it, is to go through it.
6: To face it.
5: Yes.
4: Diba, masakit, yung, diba po?
5: Masakit, gaano mang kasakit yan. Kasi hindi mawawala yan pag tinago mo. Andyan lang yan. No?
6: Tama.
5: And remember what I also mentioned before, yung the body keeps the score. Andyan lang yan. Nakatago.
4: Mm-hmm.
5: So, lulutang at lulutang yan anytime a trigger yan. So, kailangan, the better option is always to
6: go through it.
4: To decide to go through it and harapin
5: then,
4: talaga.
5: And then, harapin mo.
6: Yes.
5: Harapin mo.
4: Oo. Madalas po kasi, di ba, pag may mga ganyan na sitwasyon, lalong-lalo na sa mga pamilya na parang ano, tatanggapin na lang, lalong-lalo na po yung wala talagang kaya kasi akala nila, when it comes sa pagdi-deal po sa mga ganito, kailangan gumastos. Paano po ba natin sila may encourage na hindi naman kinakailangan gumastos para at least kahit papano, ano po, na-encourage natin yung mga nasa laylayan ng lipunan, normally po, doon din sila talaga ano, nakakaranas sa mga ganito.
5: Oh, ang marami, may mga ano naman tayo, hotlines, no?
4: Mm-hmm.
5: Na pwede nilang tawagan. Pero kung wala rin silang means to do that, ang importante doon is, okay, ang isang bata nagsabi, eh, kung ganito lang naman, lagi ako ninyong pinapagalita, mabuti pa magpahamatay.
4: Mm-hmm.
5: So, then, mag-usap.
4: Mm-hmm.
5: Bakit mo naisip yan? Tanungin ang bata, bakit yan ang option na nasa isip mo agad-agad? No? Minsan ka lang sa buhay na ito. Help me understand you. Bakit? So, any mga ganong, any hint. The best way is pakinggan. Pakinggan mo yung tao. Whether that's a child, a teenager, or even an adult. Pakinggan. Pakinggan. Never ignore. Okay, what made you come to that ano, thought? You know, bakit mo naisip 'yan?
4: Opo.
5: Ano ang nagdi-trigger sa iyo? Anong nangyayari sa iyo? You know, ano ang na, no, that pushes you to think of that.
4: Oo, kasi hindi naman po talaga agad-agad, 'di ba po, makakapag-isip ang isang tao ng ganyan. Oo, may process siya na pinagdaanan. Ano po?
5: Meron yan. Minsan, accumulated pain na yan, Mel and John eh.
6: Patong-patong na.
5: Patong-patong na hindi na nila naintindihan bakit nangyayari ito sa kanya. Ano? Sa kanila. At bakit sa iba naman, okay lang. Bakit sila? Ang iba, ang tanongan yan eh, ano ba ang kasalanan ko?
6: Bakit
5: nangyayari ito sa kanya, sa akin? So, sa Panginoon, tatanungin nila, bakit Panginoon na hinahayaan mo ito? Para bagang binigay ng Diyos yan sa kanila? Hindi. Circumstances, no?
4: Yeah.
5: But then, yun nga, minsan walang kasagutan yan eh. Pero ang importante doon, pakinggan mo. At alamin ano ang nag-uudyok sa iyo at naiisip mo yung ganyang option.
4: Yan. Oo. May isa pa po tayong tanong. Paano po ba tayo maaring makatulong sa isang kaibigan o mahal sa buhay na nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-asa?
5: Yeah. The hope, there is always hope as long as you are alive, as long as you are breathing, there's always hope. Yan ang paniniwala ko. And then even the people I train sa chaplaincy, sabi ko nga sa kanila, andyan ang Diyos katabi na nila, ang ating kailangan dalhin doon sa bedside is hope, pag-asa.
4: Yes.
5: Now ngayon, yun yung kailangan gaano man kasi kahirap ng buhay, gaano man minsan kasi, di ba, dumarating tayo sa point na parang halos lahat ng aspeto yata ng buhay mo, meron kang pinagdadaanan na mabigat.
4: Oo nga.
5: Di ba? Minsan, ewan ko kung naranasan nyo na yan, pero ako, I've experienced that in my own life. The thing there is, kailangan lang may makinig sa'yo.
4: Oh.
5: Ilabas mo yon. Ilabas mo yon because in the process actually ng pagsasalita mo, pagkikwento mo, naisip mo, ay oo nga pala, no? Ay pwede ko naman pala gawin to.
6: Okay.
5: Kadalasan actually, Mel and John, sa aking mga clients ko, Yung sa wala naman ako sinasabi eh. Kasi in the process nga of
6: sila mismo,
5: talking, nare-realize nila.
6: Wow.
5: Talagang inaano ko lang sila sa mga different options. Minsan dinadala ko sila doon. Mm. Minsan bubuuin ko yung kwento nila at ipapakita ko yung buong picture. Wow. And then nare-realize nila, ay pwede pala akong gawin dito. Ay, ito pala yun. Pwede ko pala tong ano, yung ganon. So, in that way, nare-resolve. Rather than really just, ay, huwag mo nga isipin yan. Ay, bakit mo iniisip yan? Alam mo yun, yung gano'n, yung ini-invalidate ka agad, kinakap natin. Yeah. Wala talaga.
6: Hindi pwede.
5: Kasi sa kanila, when a person, any person for that matter, ha, gaano man, ano man ang estado niya sa buhay, when the person is being listened to, that means the person is being seen.
6: Yeah.
5: Ang equivalent niyan, pinapahalagahan mo yan.
4: Yes.
5: At pagdama, at nadama nung isang tao na pinapahalagahan siya, there's always hope.
4: Yeah.
5: You're bringing that hope.
4: Opo. Tama. Oh, pero hindi din po talaga kasi lahat may kakayanan na makinig, 'di ba po?
5: Yeah.
4: Oh, so can you give us
5: po bakit, no? Kasi ang Diyos dinagay sa atin dalawang tenga, isang bibig.
4: Correct.
5: Yeah. Every time marunong makinig.
4: Oh.
5: Yeah. And, yeah, every time I give a training on active listening.
4: Yes.
5: Sasabihin nila, "Oh, sino marunong makinig? Lahat 'yan tataas." Pero pag pinaano ko na nung actual exercise, hala. Yung doon pa lang sa first exercise na ito ay, wala na. Very awkward na sila. Hindi makatingin. Mata sa mata.
4: Oo,
5: so how can you listen well if you don't even, you know, see eye to eye?
4: Oo nga. Sige po. Can
5: Kasi
4: you give
5: first exercise.
4: Exercise pa lang. Eye to eye contact. Ano po? So, can you give us po, siguro, brief lang po ano or mabilisan na ano to pagtuturo ngayon on how to really be an active listener nang walang paghuhusga
5: active listening is really just being there 100% present na interested ka doon sa kwento ng isang tao na hindi mo binibigyan ng interpretation according to your perspective. Hindi. According to the perspective of the person.
4: Okay.
5: Doon ang ano. So, nakikinig ka, kaya gagamitin mo yung sometimes, they call it, Brené Brown would call it, you repeat it eh. So, you parrot back. You know, kung ano, para masabi ng tao na nakikinig ka talaga sa kanya. At inaalam mo lang ano ang mga circumstances, ano ang reasons, ano yung proseso na ginaw through niya para marating niya yung isang thought na yon. When you keep on doing that, you know, na wala kang ibang agenda kundi alamin ang kanyang pag-iisip, ang pagpuproseso niya ng mga bagay-bagay, then you are properly listening. Hindi yung nakikinig ka, pero ang utak mo, nagpa-process na kung anong isasagot mo. Hindi yung pakikinig.
6: Tama.
5: Hindi, nakikinig ka lang. And you use the language the person is using. And wala kang ibang ginagawa. You really, even the phone, you have to put it aside. Hindi pwede yun. Talagang yan. Square sitting. Harap, you know, eye to eye. And pinakikinggan mo ng gusto. 100% present. If you cannot be 100% present, then you're not listening at all. Ganon yun. Kaya mahirap siya. Kasi full present ang body mo. Your mind, your heart, and your whole body. Makikita yan eh. Otherwise, yung mga ganon-ganon mo or ganyan, galaw-galaw mo, ibig sabihin yan, awkward ka. Hindi ka na, wala ka dyan.
4: Okay.
6: Even yung body language pala.
5: Yes, body language. 60%. 60 to 70% non-verbal actually ang listening.
4: Mm-hmm. Wow.
6: Ang ganda.
5: Hindi yun yung words lang, it's the non-verbal. So pag hindi ka na hindi mo tinitingnan ng tao eye to eye, the eyes is the window to the soul.
6: Yeah.
5: Kung nagsasabi ba talaga siya o totoo ba? Kasi a lot of times a person who is really going through a lot of pain, I tell you, nakangiti pa nga yan, nagsasabi sa akin eh.
4: Correct.
5: Eh kasi tumatay yung ano, ganun pa yun magsalita.
4: Oh.
5: But then I always look at the eyes. And the eyes is very sad.
4: Mm-hmm.
5: So doon ako nagbabase, hindi sa mga salita lang niya.
4: Right.
5: Kasi tayo as Filipinos and even Asians, because I've been exposed to other countries no, in Asia. Ano yun? Common yun sa atin. Kadalasan hindi nagtutugma yung sinasabi sa nararamdaman.
4: Alright.
5: At yung facial expression.
4: Ayun. Ako talaga
5: so
4: naman.
5: Very important.
4: Wow. Pero how about po yung like, ang pag-uusap po ninyo, yes, nakikipag-usap, pero like through phone.
5: Yun, ang language, ang tone, okay. Kailangan yun. Very important yun. Mm-mm. Pero sa pag-therapy kasi, sa akin, the least that you can is like this, you know? Makita ko man lang ang face mo.
4: Ayun. Oh, kasi and, ngayon, may video calls na naman. Mm.
5: Yeah. So, that's what I require. Mm-mm. Phone, I rarely do that. Not unless kila yung medyo... ano ko na, matagal ko na yan na
4: kakilala
5: oh, or okay. Patient na nagpa-process sa akin. So, I know more or less the expressions.
4: Right.
5: But still, the best pa rin is face-to-face.
4: Yun. Naku, Ma'am Tootsie, ubos na naman oras natin. Unless may tanong ka pa po.
6: Wala na po, ang dami ko natutunan.
4: Unless may tanong ka pa.
6: Wala na. Sana ano pa si Ma'am para ano marami tayo matutunan.
4: Mas mahaba-haba,
6: yes,
4: di ba po?
6: Oo.
5: De, sabi ko nga sa inyo eh, magkandak na lang tayo ng training dyan.
4: Yes, why not? Sige. Pag-pray po natin. Oo, para madala niyo po yan dito. Yes.
5: Yes, sige why po. Not? You know, I'm willing to do that with you guys. So,
4: sige.
5: You sponsor it. That's it. You know? Kayo ang magtawag ng mga tao, ano, that right. I will just come and give you a lecture.
4: Sure po. Nako, thank you po, Ma'am Toots. Mga final thoughts niyo po this morning sa ating po pinag-uusapan.
5: Well, to really help, para po makatulong tayo sa ating, lalo na sa mga kabataan, kasi pabata na nga po yung mga nagkikita ng kanilang buhay, ninanais ko sana po ay matuto tayo talagang makinig, mag-connect sa kanila, na ma-feel nila na pwede na sila, pwede tayo na mga adults takbuhan anytime. Yeah. No, nawala, hindi natin huhusgahan agad-agad. Kahit anak niyo kasi po yun, ay pag hinusgahan niyo yan, wala na. Lalayo na yun sa inyo. Yeah. So, ang una dapat ginagawa niyan ay, sige, yakapin niyo muna at pakinggan. Alamin ano ang nagka-cause nun at unawain ng husto. Para sa gayon ay hindi na mauwi sa kung ano-ano mga kaisipan na makatastrophize nila. Napapalaki ang isang maliit na bagay na dahil sa walang nag-umuunawa sa kanila at walang nakikinig. So I hope na ano po yung seryosohin natin tong bagay na ito kasi even in the first ano pa lang 3 months sa ating bansa sobra doble na po yung taas reported pa lang yon eh how about the unreported?
4: Tama.
5: Yeah. Yes. So I hope na maging seryoso po even ang mga teachers sa schools yung mga workers sa church wag po balawalain wag po kaagad-agad ay mayroon kayong formula na scripture na ibibigay pakikinig po muna at pag-uunawa.
4: No? Yes po.
5: Walang formula yan na iisa. Kailangan po unawaan because every person is unique.
4: Right.
5: So,
4: Nako, may humahabol pong tanong. Sabi po ng isa sa ating mga ka-TNT. Ask ko madam, paano yan ang mga kids, teens po now, stick to friend siya and na lagi nang nagpapasaway po. Kausap mo na, okay, and tomorrow na naman, iba na naman nangyayari, pasaway ulit. Kasi puro friend na lang, everyday na lang, gaya, ganyan po siya. Ano po dapat gawin?
5: Okay, sa mga teenagers kasi, natural yan sa developmental process nila na peers are very important for them because that's how they learn also loyalty, you know. So ang importante dito is connection. Connection pa rin. Heart-to-heart connection. Pinakikinggan sila, kumustahin sila. Hindi yung lagi na lang, saan ka na naman galing? Sino na naman kasama mo? Ano na naman pinagagawa nyo? Hindi ganon. Connection is always making them feel that they are being seen and loved and cared for. You know? So, kumusta ang araw mo? Anong sino mga kasama mo? O, anong mga pinagawa nyo? Okay ba? Nag-enjoy ka ba? Yung it's all about him na pinapahalagahan mo yon. And then kung nakikita mo na parang bagsak yung kanyang itsura, then ano, what's going on? I'm here. You know? And always to remind them and give them assurance na, anak, andito lang ako. Anytime, ano man ang nararamdaman mo o ano man kinu-go through mo, nandito ako. I'm here. Wala kang maririnig sa akin na when the kids are really assured, I tell you. But don't start kasi the connection pag teenager. Doon pa lang, simula pa lang. Build it. You know, from day one ang kanilang pagpabuk. Pagka-ano sa mundong ito.
6: Yes.
5: Build that connection already.
4: Yeah.
5: You know? Kasi once a child is assured of that unconditionality of that love and care, kahit nasa barkada yan, lagi nila maaalala yung mga tinuturo ng magulang. At hindi yan babiolate sa inyo. So, you have to learn to trust them as they go.
4: Yeah, oo. Nako, napakaganda po nito. Mukhang magpa-part-treat tayo nito.
6: Pwede.
4: Next month po, pero ang bilis-bilis lang po talaga kasi ano ng mga pangyayari. And I believe this is very timely po na pag-uusapan pa rin.
6: Of course.
4: Hindi po ito nawawala sa uso dahil talagang ito ang nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Nako, Madam Tutsi, thank you so much po. Until next time. Ano po, next month magkikita ulit tayo by God's willing.
5: Surely.
4: Po. Ano po?
5: Yep.
4: Ingat po kayo. God bless you.
5: Yes. Salamat.
4: Ayan. Nako.
5: Bye-bye.
4: Bye-bye. Ingat po. Right. Nako, Uncle John, overtime na tayo. Para ang dami pa natin gustong matutunan, di ba? This morning. Kaya si Madam Tutsi Escandor po ay nakakasama natin every last Thursday of the month. Kaya mamimiss natin siya sa susunod naman na buwan. So pag-usapan natin kung magpa-part 3 ba tayo nito kasi ang dami-dami talaga mga sanga-sangang issue, di ba po, na dapat nating i-address. But thank you Kuya Sik sa iyong tanong. Sana nasagot po ang inyong katanungan. Ayan, ako magpapaalam na tayo. Uncle John, pray lang tayo sandali.
6: Opo. Sige po, let's pray. Father God in heaven, we thank you for the opportunity, Panginoon, na mapag-usapan ang mga bagay na ito. Alam po namin, O Diyos, na kayo po nakakaalam of every struggle na meron po kami. Ama, tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami na malampasan ang mga problemang ito. Salamat po, O Diyos, sa mga taong nakapalibot po sa amin. Kayo po ang aming pong pinupuri at sinasamba sa pangalan ni Jesus.
4: Amen. Salamat kay Don Ramon sa technical side.
6: Thank you.
4: Please stay tuned. Meron pa po tayong mga programa until 7 in the evening. After this po na TNT, susunod na po ang Chinese program. Kami nga po inyong mga nakasama today. Ako po si Mel Manzanilla.
6: Ako naman po si Uncle John.
4: Ingat-ingat po tayo and happy lunchtime. Bye-bye.
6: Bye-bye.
2: Let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

亲爱收听的朋友，好日到！今仔日咱们继续来思想诗篇九十篇。上帝做咱的故事，请欣赏这一首的诗歌。

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman, sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kumplihan. Isaiah 26:3. Ako po si Lilitan. Ang buhay ko po dati nung wala pa ako sa Panginoong Hesus ay punong-puno ng kaaliwan ng sanlibutan. Walang Diyos na kilala. Masaya po ako kapag kasama ko ang aking mga barkada. Pero isang araw, nagbago ang lahat nang unang makakilala ang aking Ama sa ating Panginoong Hesus. At dito ko po pasisimulan ang lahat.

0: Dina, sweetheart, guess what?
1: Guess what? Ano ba ang nangyayari sa'yo, tao ka? And you're not drunk. Why? Di ka naman dating ganyan ah. Hindi mo na ibinabalibag ang pagsara ng pinto sa tuwing uuwi ka? Magugunaw na ba ang mundo? Parating na ba ang Big Bang Theory? O baliw ka na? Oh my gosh! Really?
0: Tumanggap ako sa Panginoong Jesus kanina sa Bible study. Doon kinakong Padre Raul Ong. Every Friday pala, may Bible study sa kumpanya nila. And so happen na maniningil ako. Tiempo. Nakiupo ako sa Bible study. At marami akong natutunan sa buhay ng Panginoong Jesus. Dina, I'm born again. And all my vices, isinuko ko na sa Panginoong Jesus.
1: Included ba dyan ang iyong pag-uugali? Ha? Darling! Joke lang.
0: Oo naman. Even my attitude. Kahit mahirap pakawalan. I will try. And let the Holy Spirit controls me.
1: Okay. Ayokong basagin ng trip mo at maging killjoy sa mode mo. Halika, pumain na nga tayo. Dinner is ready.
0: Teka, si Lily, kailan darating yun from Hong Kong?
1: Tomorrow night pa yon. Pero, di mo na yung tutuloy dito. Magpapalamig muna yan sa mga kaibigan niya. Kasi nga, para kayong aso't pusa na mag-ama. At tayo namang dalawa ay parang leon at tigre na nag-aangilan. Di ba masaya tayong pamilya? Mga action stars ang bet.
0: Not anymore. Magpapakadaddy na ako talaga. As good father at good husband.
1: Sabi ko nga, di ba? Ayokong magbasag ng trip ng isa dyan na lumalaklak ng toyo.

0: Ma'am? Ano nangyari kay Daddy? Tipong walang amats ngayon. At ano yung binabasa niya?
1: Bible. Nagsisimula na daw siyang magbasa ng Bible. At ikaw, bakit ngayon ka lang umuwi after ng Hong Kong trip mo? Umiiwas pusoy ka sa temper ng daddy mo, ano? Kasi, di ka nagpaalam sa kanya. Pugante ka ba? Pwede ba lapitan mo ang daddy mo at mag-bless ka kung meron ka pang natitirang respeto sa kanya?
0: I will try. Pero asa pa akong ngingiti lang siya. Kundi lalabas ang kanyang mga pangil at magiging Hulk.
1: Subukan mo lang kapag di nagalit sa'yo. Patutulugin ko na si Inday ng maaga at ikaw na ang dishwasher.
0: Okay, ma'am. Pag nanalo ko, dadagdagan mo ang allowance ko, ha? From your savings.

0: nakakainis. Ano ba talaga nangyari kay Daddy? Bakit hindi ako binilyawan? Initian lang ako at tinagkan sa noo. Feeling ko sweet-sweet ng Daddy ko ngayon. Para akong Daddy's girl.
1: Oh, kumusta na ang paghugas mo ng plato dyan, anak? Sayang ang mga kuko mo. Teka, itong mga plates nila may mga mantika pa ng fried chicken. Pwede bang pagprituhan ito, anak?
0: Ma'am naman, ingat na nga ako maghugas eh. Baka makabasag ako ng mga pinggan. Ang hirap po eh.
1: Kapag nakabasag ka, malamang na ikwinta sa'yo ng daddy mo ang mga plates.
0: Oh.
1: Siyang bumili niyan. Mamahalin kaya ang mga yan. Halaka, bawa sa allowance mo yan, anak.
0: Ma'am naman eh. Sige na nga po. Pero ano po ba talaga nangyari kay daddy? Na witchcraft ba siya kaya tumino?
1: Luka-luka ka talaga. Na-born again ang daddy mo. At bukas, Sunday, kaya magsisimba tayo sa mga born again.

0: Excited na akong magsimpa sa church ni na Jess. Oh, ready na ba kayong mag-ina?
1: Yes, well, ako ready na. Pero itong si Lily, magpapaalam daw sa'yo.
2: Kasi Dad, birthday ni Chris today eh. Pupunta po kami ng mga barkada sa Tagaytay. Pwede po ba akong skip muna ngayon?
0: Mas mahalaga ang pananambahan sa ating Panginoong Jesus. And invite your friends too. Magsimba muna kayo bago umakyat ng Tagaytay. Kakausapin ko si Chris. Personal ko siyang aanyayahan.
2: Naku, wag na lang po, Daddy. Magsisimba na lang po ako ngayon. And after po nun, tsaka po ako bibiyahin Tagaytay.
0: Much better, anak. Dapat makakilala kayong magbabarkada sa ating Panginoong Jesus.

0: Mga kapatid, ngayong umaga sa ating pananambahan, halos hindi magkasya sa aking puso ang labis na kagalakan. Dahil sa 20 times kong inanyayahan na aking kaibigan na makadalo sa ating panambahan ay nandito na po ngayon. Purihin ang Diyos! Maiyak tuloy ako. Tara na nga dito. Bernard, my friend!
1: Marami po akong bisyo sa katawan. Dalawa lang ang hindi ko pa natikman na bisyo. At ito ay ang mag-drugs at manlalaki. Dahil hindi naman po ako bakla, kundi lalaki po ako. Numero unong sakit ng ulo ng misis ko. Yan si Dina, nakasuot ng pink na dress. Siya ang aking love of my life. At siyempre, ang aming bunga ng pagmamahalan, si Lily. Naku naman anak, bakit yan ang suot mo? Naka-Amerikana ang daddy mo. Ikaw, butas-butas ang pantalon. At naka-blouse na litaw ang pusod. millennial kasi. Fashion. Mula nang makarinig ako ng salita ng Diyos, through Bible study, hinipo na talaga ako ng Diyos. Alam ni Paring Dong yan. Nung gabing yon, hindi tumigil ang aking pag-iyak. Tears of joy. Ganun pala yon kapag hinipo ka ng Panginoong Jesus. Nawala lahat ang mga bisyo sa aking katawan. Aking pag-uugaling mahirap ng pakawalan. Sa biyaya ng Diyos ay unti-unting naubos ang aking temper. Kalma na talaga.

0: Really? Nagbago na nga ang daddy mo dahil sa pagdalo-dalo niya sa born again.
1: Oo, Sandy eh. Pero alam mo, mas natatakot ako ngayon na makagawa ng kasalanan. Alam mo yun? Kasi blessing nito para sa amin ng mami. Sabi nga ni ma'am, namatay na ang monster sa loob ng pamamahay namin. Napalitan na ng maamong tupa because of the Bible.
0: Hindi ikaw, Bible reader na rin.
1: Oo, hindi maiwasan eh. And ikaw din, try mo rin na magbasa. May extra akong Bible, ibibigay ko sa'yo. Alam mo, masarap magbasa ng Bible. Parang kakaibang supernatural. Alam mo bang nag-stop na akong mag-smoke dahil kay Jesus? Nawin ko yun. At hindi na rin ako nagtitake ng speed because of Jesus. Honestly, sa room ko, itinabi ko na yung mga secular songs, kundi puro gospel songs na ang pinakikinggan ko. Sandy, try mo rin gawin yun.

0: Nasira ka naman ang mood eh. Ano bang problema mo?
1: Chris, tigilan na natin ito. Ayoko na. Nagigilty na ako sa mga pinaggagawa ko sa sarili ko.
0: Eh, sex lang naman ito eh. Matagal na natin itong ginagawa, di ba? Ngayon ka pa ba bibitaw? O baka may kapalit na ako? Mas mahusay sa kama at magpaligaya sa'yo.
1: Chris, kasalanan itong ginagawa natin. Ayoko na. It's enough. Hiningi ko nito ng tawad sa Diyos. Kung talagang mahal mo ko, bakit hindi natin gawin ito? Pagkasal na tayo. Kahit na may mga nangyari nang madalas sa atin, may pagkakataon pang maayos natin ito at magbago.
0: Buwisit naman, oh! Alam mo mula nang magsimba ka rin sa simbahan ng daddy mo, naging praning ka na! Di na kita maintindihan. Kung ayaw mo, edi wag! Makaalis na nga!

0: hindi ka tunay na mahal ni Chris. Katawan mo lang ang gusto niya.
1: Hindi ko naman siya masisisi, Sandy eh. Ako ang una nagka-interes na makipag-sex sa kanya. Hanggang sa maging alipin na kami nito, pinagsisisihan ko ng labis. Sana makakilala sa ating Panginoong Hesus si Chris. Yun ang panalangin ko.
0: Mangyayari yun. Kung ako nga na mas evil pa kay Chris, binago ng Panginoong Hesus. Siya pa kaya na ang kahinaan lang ay luho ng laman? Makakakilala rin siya kay Jesus.

Masakit man sa akin ang paghihiwalay namin ni Chris. At kahit kailan, di na siya nagparamdam sa akin. Nakalaya naman ako sa kasalanan na madalas naming gawin ni Chris. Maraming inayo sa aking buhay ang ating Panginoong Jesus. At talagang ipinaramdam sa akin ng Diyos na ako'y napakahalaga sa Kanya. Mahal na mahal ako ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.

0: Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Mateo 11:6.
1: Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadulan ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Lily Tan ng Manila. Binigyang buhay ni na
0: Marita Anciano Nadal,
2: Fidel Udarbe,
3: Lisa Udarbe,
4: AJ Gabrillo,
5: Charvy Abletes,
6: Renz Ortiz.
1: Isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa sa direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZIS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan. It's Thursday afternoon na naman and time na naman for our music and chat recharged. Dito labang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako po ang inyong kasama, Mel Manzanilla. Until 2:30 po tayo ng hapon magkakasama. Dahil dito po sa ating program, ninanais namin na hindi lamang makapaghatid sa inyo ng music but also inspiration and information. Kamusta? Kamusta ang inyong afternoon? Sana ay okay lang po kayo. Busy-busy ba ang mga schedule natin? Parang ako. Pero masaya kahit busy. Dahil patuloy tayo na nakaka-reach out sa mga tao na kailangan nating makausap din paminsan-minsan. Uy, kumusta? Today is the 23rd of July, 2026. Happy birthday po sa mga may celebration ngayon ng kaarawan or wedding anniversaries or ano pa man po mga victories o kaya ay mga tagumpay na meron kayo sa araw na ito. We celebrate with you. Ayan, nag-lunch ka na ba? Ako na po to lang yung lunch ko. But anyway, okay lang ako. Hindi naman tayo gutom. Basta kayo po ay masaya din at masaya din akong kasama kayo. Sige nga, nako, let us know po that you are listening and watching sa ating pong Facebook page. Dahil nakapost na po dyan ang ating pong program link. Ito po ang ating program link na Music and Chat Recharged ay pwede nyo pong ma-access through our FB page, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Siyempre pa sa ating pong FB page at of course Instagram and YouTube. Ayun, nami-mix up ko na yan. FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. And syempre pa sa mga gusto po sa inyong makapakinig ng mas malinaw sa mga naka-lineup natin na song sa hapon na ito, pwede niyo po yan marinig through our online streaming site. I-type niyo lamang po o kaya ay i-click dyan sa ating pong program link. Ang ating pong online streaming site na bit.ly/thewayfm. That is bit.ly/thewayfm. Kung ikaw naman ay nasa ating Carrion's official GC, ay nako, gustong-gusto namin mapakinggan ka at makarinig mula sa'yo, pwede kang mag-comment dyan. Kung hindi ka naman techie, pwede ka pa rin makipaugnayan sa amin through our cellphone number 0998-843-0573. Sa technical side, kasama naman po natin si Don Ramon Diaz na nag-a-assist po sa atin sa technical. Well, hello, hello and maganda hapon sa iyo. Sa araw naman na to para sa ating kasaysayan. Ngayong araw na ito para sa inyong kaalaman ay araw kung saan ang ating pong bansa ay nasa mga ganitong sitwasyon. Wait lang, hindi ko pa makita. Wait lang, ano? Alright, ngayong araw na to, July 23rd is historically significant in the Philippines, primarily the birth anniversary of Apolinario Mabini. He is known as the brains of the revolution. Born in 1864 in Tanawan, Batangas, and he served as the first prime minister and foreign minister of the First Philippine Republic. At sa araw din na to, noong 1903, the Ford Motor Company sells its first car. Ayan, sana all. Ayan, so ayan po ang mga kaganapan sa araw na ito sa kasaysayan ng bansa at maging sa ibang bansa. Kaibigan, ano ba ang itinatalamaw sa kasaysayan sa araw na ito? Hindi kinakailangang grand or malakihan yan. Mga simple lang na mga pagpipili natin ng tama ay malaking bagay na po yan sa mga susunod na henerasyon. Alright, sa atin naman pong mga feature today, meron pa rin po tayong music trivia. Kilalanin natin si Ian Pangilinan at papakinggan po natin ang isa sa kanyang mga songs na Katabi. At pag-uusapan pa rin natin yung part 2. Naalala nyo kahapon ay nasimulan po nating pag-usapan ang patungkol naman po sa positive thinking. Maging positibo lang sa ating pag-iisip ay naku, napakalaking bagay, lalong-lalo na sa mga panahon na ito. Kaya ayan ang aabangan natin sa ating free chat recharged. Meron pa rin po tayong by request, Tunog Pinoy and Fourth Day Today, na fini-feature po natin ang ating song of the week. And of course, may prayer time pa rin tayo at marami pang iba. Kaya tumuto ka lang dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. Narito na unang salvo na ating mga naka-line up na song sa hapon na ito, sa oras na 1:34 ng hapon. Para sa iyo, kaibigan!
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Our time is 1:40 na po ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM for our Music and Chat Recharge Thursday edition, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And magandang hapon sa iyo, kaibigan. Thank you sa pag-antabay mo sa hapon na ito through our radio. Ayan, hello and magandang hapon. Babatiin lang natin ng magandang hapon ang isa sa ating mga napaka saya na listener today dahil nakatanggap siya ng isang PM radio at sabi niya talagang natutuwa daw siya. May napapakinggan na siya araw-araw at salamat daw sa nagbigay. Ayan, yan ay walang iba kundi naman si Melody Pellegrino Liamera of Castilla, Sorsogon. Magandang hapon po sa inyo, Ate Melody, and God bless you po sa inyong patuloy na pag-antabay. Ayan. Okay, sige po. Thank you sa nagbigay din po sa inyo ng radyo. Alright, sa ating pagpapatuloy, hi and magandang hapon muna kay DJ Heart Abling Navisa and kay Edmond Garcia. Thank you po sa inyong pag-antabay today. Sa ating mga kakeryan na nasa iba't ibang dako ng Albay, dito din sa Happy Island of Catanduanes, Masbate, Sorsogon, na namimiss na natin puntahan, Kamsur, Kamnorte, and even sa Northern Samar, Leyte, at sa ibang bahagi ng Philippines. Basta't kayo po ay may internet, kagaya din po sa overseas, ayan, ay pwedeng-pwede po kayong makaantabay sa ating programa. Until 7 in the evening, 5 o'clock in the morning until 7 in the evening. Sa ating mga kaibigan naman overseas, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, or magandang umaga po. Thank you so much for making us part of your listening habit. Ngayon, naidako na tayo sa ating music trivia.
1: Music trivia.

Oras po natin is 1:52 in the afternoon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. And ako nga po ang inyong kasama, si Mel. Ayan, kumusta ang iyong afternoon ngayong makulimlim? At patuloy na ayan, nagbabadya ang pag-ulan. Kaya guys, magdala tayo ng payong. Ano, paalala po yan sa atin ng pag-asa, lalong-lalo na po sa hapon at gabi ay makakaasa po tayo ng mga pag-ulan at parang thunderstorm. Dahil din po ito sa LPA or low pressure area na sana ay hindi na po maging bagyo. Ano? Pero yan talaga ang gusto natin, ano, sa ating mga pinagdadaanan, mga sitwasyon sa buhay, ay manatili tayong positibo dahil there is power in having a positive thinking or positive thoughts. Kapon ay nasimulan natin ito, yung mga pwede nating makita na dahilan bakit kailangan natin magkaroon ng positibong kaisipan. Kasi nga, ito po ay nagbibigay sa atin ng confidence. And kapag meron tayong confidence, meron tayong hope during difficult times na nagpapalakas naman po sa atin, ano? And having hope keeps us moving forward kahit ang mga daanan natin, mga sitwasyon na hindi madali. And it also improves our problem-solving ability. Kapag meron tayong positibong kaisipan, meron tayong nakikitang solusyon instead na tayo ay nakafocus lamang sa problema. Diba? At tumutulong din ito sa atin para makapag-isip tayo ng maliwanag or malinaw and make better decisions. Ayan, kasi kapag wala tayong positibong kaisipan, mali-mali ang magiging mga desisyon natin, ano? At kung ito ay influenced pa ng ating mga emosyon, nako, madalas talaga mali ang ating nagiging desisyon. So, nakakahanap din tayo ng mga creative ways to solve problems. Hindi lamang para masolusyonan ang problema, kundi may mga creative ways pa tayo na naiisip. Kaya mas nagiging prepared tayo sa ano pa man na sitwasyon. Ganon din ang pagkakaroon ng positive thinking improves our daily life. Nakakabawas ito ng stress, nagbibigay ng happiness, and helps us maintain good relationships with others. At alam niyo ba, kinocultivate din nito ang pagkakaroon natin ng mapagpasalamat na attitude. Kung ano

ang meron tayo and it encourages us to keep growing. In the long run, kaibigan, it leads to success because we stay consistent, work hard, and never give up. Kailangan talaga natin ang positibong kaisipan sa araw-araw. Lalong-lalo na sa mga nakaka-stress na sitwasyon. Ano? Lalong-lalo na sa mga nakaka-windang na mga pangyayari sa buhay. Ayan, kaibigan, in conclusion sa ating pinag-uusapan na power of positive thinking, ang pagkakaroon po ng positibong kaisipan is a powerful tool na po pwedeng makapagbago ng ating mga buhay. Nagbibigay ito sa atin ng confidence, hope, and strength to solve problems. It let us think positive, stay motivated, and build a better future for ourselves and even for others. So, hindi lang para sa sarili natin to, ano? So, kailangan natin maging positibo, think positive. Ayan, live happy and make every day count. Diba, sa pagising pa lang natin sa umaga, kapag meron tayong positibong kaisipan, ay nako, win na natin ang buong maghapon. Kaya kaibigan, I hope na ito ay talaga naman na makapagbigay sa iyo ng encouragement ngayong hapon na to at sa araw-araw na buhay mo. Sa pagharap natin sa anumang mga sitwasyon sa buhay. Kaya ngayon kaibigan, let me pray for you sa ating pagpapatuloy dito sa ating free chat recharged.

Let's pray. Father, we thank you po sa hapon na ito for allowing us to be together po ng aming mga kaibigan dito sa Music and Chat Recharged. Salamat din, Lord, sa mga paalala mo sa amin sa kapangyarihan ng pagkakaroon ng positibong kaisipan. Salamat na ikaw, Lord, ang pinagmumulan ng pag-asa at positibong kaisipan sa mga sitwasyon, Lord, na minsan ay akala namin hindi na namin kakayanin. Thank you sa pagpapalakas mo sa aming pagtitiwala sa iyo higit sa lahat. Para kami, Lord, ay makapamuhay ng may kasiyahan at pagpapasalamat sa araw-araw. And of course, kami din po ay nagiging magandang influence sa mga nakapaligid sa amin. Lord, i-bless mo aming mga viewers and listeners sa mga oras na ito. Nasaan man po sila ngayon? Sa ilan siguro na may mga negatibong kaisipan, ay tulungan niyo po na mapalitan ito ng mga positibong pag-iisip. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen. Ayan ako kaibigan, it's 1:58 na ng hapon at tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. At tuloy-tuloy niyo naman po kaming mapapakinggan until 2:30 ng hapon. And syempre pa, ang ating po mga naka-lineup na songs ay mapapakinggan niyo pa rin. Kaya tumutok lang dito. Salamat sa iyong patuloy na pag-antabay at marami pa po tayong programs until mamaya alas 7 ng gabi. Abangan nyo ang ating by request, Tunog Pinoy Song of the Week, and of course marami pa pong iba. Ako po si Mel at nagpapasalamat tayo sa technical side kay Don Ramon. Mga awitin na po ang inyong mapapakinggan simula sa oras na ito dito lamang po sa Music and Chat Recharged. Over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Saan we don't just give you music, we also give you inspiration and information.

0: hits just keep on coming.
1: Nagdadahugga sa Air 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Isa sa natatanging katangian ni Pablo ay ang kanyang katapangan sa pangaral ng salita ng Diyos. At tulad ni Pablo, sumusuunti na mga lingkod ng Diyos ngayon sa iba't ibang pagsubok at suliranin sa buhay. Dahil sa matatag nilang pananampalataya sa Diyos na pagtatagumpayan nila gaano man ang kalagin ng pagsubok. Subalit dapat din nating tanggapin na hindi lahat ay nagtatagumpay. May mga manggagawa rin na nagagapi at nalulugmok dahil sa pagsubok na ito. Sa mga kataga na tinuran ni Pablo sa 2 Korinto 4:7-10 ay ganito ang sinasabi. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak, kumbaga sa sisidlan, ay palayok lamang, upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan ng Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Ngunit kung minsan nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ng kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Papaano na iyahayag ang Diyos sa marupok na katawang lupang ito? Ito po ang ating tutunghayan sa mensahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto 4:3-18. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa oras na ito ay makikita po natin ang tunay na katayuan ng ating buhay sa harap ng Diyos. Makikita po natin na napakahina natin, subalit sa kabila nito ay puno pala ng kalakasan. Basahin po natin ang mga paunang talata ng pag-aaral ngayon. Ganito po ang mababasa natin sa 3 Korinto 4:2. Kung may talukbong pa ang mabuting balita na ipinahayag namin, ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siya ay larawan ng Diyos. Mas maunawaan natin ang kahulugan ng ang Diyos ng daigdig na ito kung ang pagkakasali nito ay tulad ng mga katagang ang Diyos ng panahong ito. Isa sa mga dahilan kung bakit nais ko na nasa ganitong ayos ang mga katagang binanggit sa talatang 4 ay sapagkat hindi naman si Satanas ang Panginoon ng sanglibutan ito na ating kinalalagyan. Hindi ko makakalimutan ang lunsod ng bagyo. Patuloy na nakatatak sa aking kaisipan ang lunti ang anyo ng lunsod na ito nang una kong makita. Sa aking isipan ay nakaukit pa rin ang alaala ng kagandahan at kapangyarihan ng Diyos dahil sa mga tanawin sa lunsod na ito. Bagamat masasabi natin na sa kabila ng kagandahan ng lunsod na ito ay nawala na ang likas na anyo, ito ay masasabi pa rin na pag-aari ng Diyos na lumikha at hindi kailanman ito naging pag-aari ng Diablo. Marahil ay masasabi na si Satanas ang Diyos ng bawat kapanahonang dumarating sa daigdig na ito. Siya ang nagpapatakbo ng halos lahat ng pag-aari. Saan mang dako ay makikita ang iba't ibang libangan na kinababaliwa ng mga kabataan, gayon din ng mga bata. Meron akong nakita na kasama pa ng isang bata ang kanyang ina sa paglalaro ng mga libangan na pawang bayolente at naghihimagsik ang itinuturo. Akala marahil ng magulang na iyon ay napakainam ng laro ang iyon para sa kanyang anak, subalit ang hindi niya alam ay unti-unting binubulag ng demonyo ang isipan ng bata sa aral ng kapakumbabaan. Binulag ni Satanas ang isipan ng mga hindi sumasampalataya. May mga tao na nagsasabi na hindi ko maunawaan ang nilalaman ng Biblia. Paulit-ulit ko itong binabasa at napapakinggan, subalit parang walang saysay sa akin. Ano ang dahilan at nasasabi nila ang mga bagay na ito? Nasasabi nila sapagkat binulag nga ng Diablo ang kanilang isipan. Patuloy na nagniningning ang liwanag na nagmumula sa Diyos. Sabalit binulag naman ng Diablo ang isip ng tao, kaya't hindi nila maunawaan ang katotohanan tungkol sa Panginoon. Maraming tao ang binulag ni Satanas dahil hindi nila lubos na naunawaan ang magandang balita. Meron ding ilan na ganito ang patuloy na sinasabi. Merong ilang mga talata sa Biblia na hindi ko matanggap. Hindi ko alam kung bakit hindi ko matanggap ang mga talatang iyon. Kailan lang ay may natanggap akong mensahe mula sa isang tagapakinig at pinaparatangan niya ako na nangangaral daw ng mali at binabaluktot ko raw ang turo ng Biblia. Kung minsan ay hindi ko binibigyan ng panahon ang ganitong mga puna, nasasabi ko sa aking sarili na marahil ay napakamangmang ng taong iyon. Subalit, alam ba ninyo kung ano ang tunay na suliranin ng mga taong katulad nila sapagkat hindi nila matanggap ang mga katotohanan sa Biblia? Pinaghaharian sila ng kasalanan. Binubulag sila ni Satanas. Ayaw nilang paniwalaan ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Ito ang tunay na kalagayan ng napakaraming tao ngayon. Hindi ang Biblia ang problema, kundi ang tao ang siyang pinoproblema ng Biblia. Kaibigan, kung nais mong patuloy na mabuhay sa kasalanan, malaya mo itong magagawa, bagamat kawalan ito para sa iyo. Sa kabila nito ay maaari ka rin namang manalig sa Diyos. Huwag mong sabihin na hindi mo ito kaya. Maaari mo itong gawin kung nanaisin mo. Sa sandali na makita ng tao ang kanyang sarili na nasa kalagayan ng isang makasalanan at magsabing nakahanda ako na talikdan ang aking mga kasalanan, handa ako na tanggapin si Kristo bilang aking tagapagligtas, siya ay makakaranas ng kapatawaran at kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Basahin po natin ang nasusulat sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 119, talatang 105 na ganito po ang sinasabi. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, lumiwanag na tumatanglaw sa landas kong dinaraanan. Sa halip na sabihin mo sa iyong sarili na hindi makita ang liwanag at tinatalikdan ang katotohanan ng Biblia, bakit hindi mo na lamang harapin ang iyong mga kasalanan at ihingi mo sa Diyos ng kapatawaran? Kapag ganito ang iyong ginawa, hindi ka mahihirapan na paniwalaan at panaligan ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Maging handa ka na ipakita sa iyo ng banal na Espiritu ang katotohanan ng Biblia. Magalak ka na ipakita sa iyo ng Diyos ang mga katotohanan ng kanyang biyaya na siyang nagliliwanag kay Hesukristo. Bakit napakahirap manalig ng tao? Dahil binulag ni Satanas ang kanilang mga isipan. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang kaningningan ng mabuting balita ay kadakilaan ni Kristo. Ito ang hindi nakikita ng tao ngayon. At ito ang katotohanang kinikilala ni Pablo. Sa ikalimang talata ay ganito po naman ang kanyang sinabi. Si Kristo Jesus na ating Panginoon, ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo, alang-alang kay Jesus. Ipinangangaral natin ang Panginoong Hesukristo. Maniwala ka sa akin, kaibigan. Matutulad ka sa isang taong nasa banig ng karamdaman kung hindi mo paniniwalaan ang sinasabi ng Biblia. May mga pumupuna sa akin, subalit sila ang mga taong binulag ni Satanas ang kanilang mga isipan. Binalot sila ng kadiliman. Subalit ano ang sinabi ni Pablo sa 6 na talata? Ganito po ang nasusulat. Sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Sa talatang ito ay sinasabi sa atin na binalikan ni Pablo ang mga pangyayari nang likhain ng Diyos ang buong sansinukob at likhain ng Diyos ang liwanag. Hindi ko tiyak kung kailan naganap ang paglikha ng Diyos. May mga nagsasabi na ito ay nilikha noong 4,400 taon bago isinilang ang Panginoong Hesukristo. Subalit ang sinasabi ng Biblia ay nilikha ito ng Diyos noong pasimula. Hindi siya nagbigay ng tiyak na taon nang likhain niya ang sansinukob. Ang ating Diyos ay Diyos na magpakailanman. Bago nilikha ang sanglibutan ay naroon na ang Diyos. At bago likhain ang liwanag ay naroon na siya. Sa talatang ito ay sinabi ni Pablo na ang Diyos na nagsabing mula sa karimlan ay isisilang ang liwanag. Tulad ng naitala sa unang kabanata ng Genesis, ay siya rin ang nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na naghahayag ng katauhan ni Kristo. Tulad ng Espiritu ng Diyos na lumulukob sa karagatan, noong pasimula ay siya ring Espiritu ng Diyos na lumulukob sa atin ngayon. Kumikilos siya upang mangusap sa ating buhay, upang mabago ang ating kalagayan bilang mga makasalanan. At ang liwanag na dulot ng magandang balita ni Kristo, ang liwanag na dapat makita ng tao sa ating buhay. Kailangan nating maglaan ng maraming panahon upang sangguniin siya. Subalit sa kabila nito ay maituturing pa rin tayong marupok tulad ng isang palayok. Ganito po ang mababasa sa 7th chapter. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan, palayok lamang upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan ng Diyos at hindi amin. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang tayo. Napakaliwanag ng nais ilarawan ni Pablo sa mga katagang ito. Sa orihinal na salin, ang palayok ay tulad ng mga nahukay ng mga mananaliksik tungkol sa kasaysayan ng mga pangyayari sa Biblia. Tayo ay tulad ng marupok na palayok na maaring mabasag o magkaroon ng lamat. Subalit, sinabi rin ni Pablo ang mga katagang kaming pinagkalooban ng kayamanan. Anong kayamanan ang binabanggit ni Pablo? Ito ang kaningningan ng magandang balita. Bilang mga mananampalataya ay taglay natin ang magandang balita. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na hindi namin ipinangangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus na aming Panginoon, at kami ay inyong mga alipin para kay Kristo. Kung sa ating mga ginagawa ay hindi na itataas ang Panginoong Jesus, walang saysay ang ating mga sinasabi. Sapagkat tayo ay mga alipin ng Diyos, kaya't wala tayong dapat na ipagmalaki sa Kanya. Ang kahulugan ng palayok na binanggit ni Pablo ay tulad ng mga pangyayari sa panahon ni Gideon sa Lumang Tipan. Sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanatang 7 ay mababasa po natin na 300 mga mandirigma lamang ang kanyang isinama laban sa hindi mabilang na mandirigmang Midyanita. May dala silang trumpeta at sulo at sisidlang palayok. Hawak nila ang kanilang sulo na ang apoy nito ay nakatago sa loob ng sisidlang palayok upang hindi sila mapansin ng mga Midyanita habang sila ay papalapit. At nang sila ay makalapit, bigla nilang binasag na sabay-sabay ang mga palayok tulad ng sinasabi sa Aklat ng Mahukom, 7th chapter, talatang 20. Sabay-sabay nilang binasag ang kanilang gusi at hinipan ang kanilang mga tambuli. Tangan ng kaliwa ang sulo at nasa kanan ang tambuli habang isinisigaw ang kay Yahweh at kay Gideon. Kaibigan, ito ang kailangan natin ngayon. Kinakailangang mabasag ang palayok. Kinakailangan nating magpakasakit upang makita ang kaningningan ni Kristo sa ating buhay. Ang napakalaking suliranin ngayon ay ilan lamang ang handang magpakasakit. Ang dahilan kung bakit napakahirap maranasan ng ilan ang ipanganak na muli ay sapagkat walang handang magpakasakit. Napakaraming pamamaraan ng paghahayag ang ginagawa sa atin ngayon. Subalit ang tanong ay, may kalakip bang pagpapakasakit para sa paghahayag na iyong ginagawa? Kinakailangan nating magpasya kung susundin ba natin ang Diyos o hindi. Nang magpasya si Apostol Pablo na sumunod sa Panginoong Hesus, ay mababasa po natin sa aklat ng mga gawa ang ilan sa mga pagpapakasakit na kanyang ginawa. Basahin po natin ang 8 talata na ganito po ang sinasabi. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Ngunit minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Sa talatang ito ay makikita po natin ang paghahambing na ginawa ni Pablo. Wika niya, ginipit kami sa kabi-kabila, ngunit di napapagal. Inusig siya dahil sa pangangaral ng magandang balita. Subalit patuloy na nagbubukas ang Diyos ng pintuan upang maipahayag ang salita ng Diyos. Halos makipagbunus siya sa mga taong patuloy na humahadlang sa kanya, subalit namamagitan ang Diyos. Wika ni Pablo, kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Sa ganitong mga pagkakataon, ay patuloy siyang ginagabayan ng Panginoon. Patuloy po nating basahin ang 9 na talata sa Kabanatang 4 sa 2 Korinto na ganito po ang sinasabi. Pinag-uusig kami, ngunit hindi nawawalan ng kaibigan. Naibubwal, ngunit hindi tuluyang nailulugmok. Noong siya ay nasa piitan, nagawa pa rin niyang isulat ang liham para sa mga taga-Pilipos. Kahit na siya ay nasa piitan, patuloy pa rin niyang nasasabi na ang Panginoon ang patuloy niyang gabay. Sinabi pa ni Apostol Pablo, naibubwal ngunit hindi tuluyang nailulugmok. Kamangha-mangha ang pangyayaring ito sa buhay ni Pablo. Tulad ng kanyang sinabi sa aklat ng 2 Timoteo, Kabanatang 4, talatang 7. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Sa kahinaan ni Pablo ay nasumpungan niya ang kalakasan. Siya ay lubhang napakahina at walang kakayanan kung ihahambing sa kapangyarihan at kakayanan ng mga sundalong Romano. Subalit kaibigan, sa sinabi ni Pablo ay nagmisturuyang tuyong damo ang buong Roma sapagkat sa kanyang mga minsahe ay ipinakita niya ang tunay nilang kalagayan. Ganito po ang sinabi ni Gibbon na bihasa sa kasaysayan. Ang buong imperyo ng Roma ay hindi makatayo laban sa pangangaral ng magandang balita ni Kristo. Marahil ay napakahinanga ni Pablo, subalit patuloy siyang ginabayan ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang mga himala at ganun din naman ang mga pangkaraniwang pangyayari upang maganap kay Pablo ang kalooban ng Panginoon. Hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng pakikiayon sa takbo ng sanglibutan. Subalit wika ng isang mangangaral na sinusukat niya ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga kaaway. Kung minsan ay napakahalaga rin na dapat nating malaman kung sino ang tunay nating mga kaaway. Sinabi ng Panginoon, kung mahal natin siya at susunod tayo sa kanya, kamumuhian natin ang sanglibutan. Ako ay naniniwala na mayroong mga kaaway si Pablo, ang mga taong sumasalungat sa kanyang pangangaral. Patuloy po nating basahin ang 10 talata na ganito po ang sinabi. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Alalahanin po natin na sa 1 Korinto Kabanatang 15, talatang 31 ay sinabi ni Pablo na walang araw na hindi siya nabibingit sa kamatayan. At sa Roma Kabanatang 8, talatang 36 ay ganito po naman ang kanyang sinabi. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon.

pinagwiwikaan ang lahat ng mga kasamaan, napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong ganting pala sa langit. Gayon din ang ginagawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ganito ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 11 ng 4 na kabanata sa aklat ng 2 Korinto. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ganito po ang karugtong na sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang 12-14. Ano't habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Pansinin po natin ang napakahalagang mensahe ng mga talatang ito. Hindi ibinilang ni Pablo ang kamatayan na siyang katapusan ng lahat. Ang kanyang pananaw sa katotohanan ito ay hindi sa kasalukuyan kundi sa hinaharap. Ang kamatayan ay isa lamang karanasan. May kaaliwan na masusumpungan sa sandaling ipinagkatiwala natin ang ating buhay kay Kristo. Nagpatuloy po si Apostol Pablo sa 15 talata hanggang 16 na ganito ang kanyang sinabi. Lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumarami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Paulit-ulit kong sasabihin na ang katawang lupang ito ay mamamatay, subalit ang katawang espiritual ay patuloy na lalago at magkakaroon ng kaganapan. Basahin po natin ang kaugnayan nito sa mga binanggit ni Pablo na talatang 17-18 na ganito po ang kanyang sinabi. Ang bahagya at panandali ang kapighatian, dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na dinakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Minsan pa ay makikita natin ang paghahambing na ginawa ni Apostol Pablo sa mga talatang ito. Sa panahon ngayon, sa ating palagay, ay napakarami nating suliranin na parabang walang katapusan. Tela napakahirap ang buhay. Subalit kung susukatin natin ito sa pamamagitan ng kaganapan ng lahat na siyang mangyayari sa muling pagdating ng ating Panginoon, makikita natin na ang mga pangkasalukuyang paghihirap ay walang saysay. Huwag nating ituon ang ating paningin sa mga bagay na nakikita lamang sa ating kapaligiran, sapagkat ito ay lilipas. Ang mga bagay na hindi nakikita at magpawalang hanggan ay siya nating pag-ukulan ng pansin, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaibigan, ang pinakananais ko sa aking buhay ay marating ang kaharian na itinatag ng Diyos. Kumusta ka sa oras na ito, kaibigan? Ito rin ba ang adhikain ng iyong buhay? Ang makita at marating ang lupang pangako? Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral at pagpubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita na patuloy po naming pinag-aaralan, sapagkat sa tuwing babasahin po namin at pag-aaralan ang iyong mga salita,
ay may mga bagong liwanag at katotohanan na aming natututunan.

0: Salamat Panginoon Diyos sa patuloy na gabay ng Banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa amin ng mga dapat naming malaman sa kalakasan ng aming mga buhay espiritual. Panginoon, salamat sa iyong patuloy na biyaya at mga pagpapala sa bawat isa sa mga kaibigan at mga kapatid na siyang nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito. Panginoon, sa iyong pangalan, itinatas ko sila sa iyong mga kamay. Pagkalooban mo sila ng kanilang mga pangailangan. Gayun din po, Panginoon, ang mga nanlalamig sa kanilang pananampalataya, matuto silang magbalik loob. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito ay iyong tutugunin sangayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mabuti Broadcast with Terry Javier Ellis.
1: Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome dito sa programang Papuri. Ito po si Terry Javier Ellis, nagpupuri sa Panginoon sa isa na namang Huwebes ng hapon na magkakasama tayo. Napapakinggan po ninyo kami sa radyo sa CARE 104.3. Naririnig din tayo online sa streaming ng febc.ph. Kaya nasaan man po kayo ay pwedeng-pwede kayong makinig sa ating program. We would love to hear from you. Pwede kayong mag-message sa ating Facebook page or mag-text kayo sa mga numbers na ito. Para sa Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0999-223-5675. Kumusta po kayong lahat? Ano man ang pinagkakaabalahan ninyo sa mga sandaling ito? Nasa bahay man kayo, nasa trabaho o nasa daan, enjoy lang po tayo sa mga batian at kwentuhan at higit sa lahat sa mga awiting papuri. Pwedeng-pwede po kayong mag-sing along as you do your chores. Speaking of batian, syempre babatiin natin ang mga birthday celebrants. Nag-birthday last July 20 si Kapapuri Kuya Lay Navarro, who lives in Canada at member ng Blessed Hope, ang kumanta ng Dakilang Pagmamahal at iba pa. At happy birthday today sa ating dakilang technician ng mga Papuri recordings noon na ngayon ay nasa Canada na rin, si Roger Padrinao. Happy birthday, Roger! At hello sa inyo ni Jean. Sa July 25, happy birthday kina Kapapuri Ermi Domingo Ligda at Susan Guevara, the wife and singing partner of Pastor Romel Guevara. At sa July 27, happy birthday din sa DZAS radio host na si Maloy Salumbides. Happy birthday, Maloy! At happy birthday din sa July 29 naman kay Kapapuri Richard Roque. At sa July 30, happy birthday din sa inaanak kong si Rita Kimboy. Happy and blessed birthday sa inyong lahat at sa lahat po ng may kaarawan sa linggong ito. Binabati ko rin ang mga nag-message sa atin sa Facebook. Una dyan, si May Evidente. Sabi niya, happy blessed Thursday sa Diyos ang papuri. At nag-share ng verse si May, ang 2 Corinthians 1:20. For all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. And through Christ, our amen, which means yes, ascends to God for His glory. Thank you, May. Ang comment naman ni Aris P. Benito, the best papuri playlist ever. Regular listener here from sign on to sign off. Sa Diyos ang papuri. Love, Kuya Aris P. Benito from Frisco, Quezon City. Thank you, Kuya Aris. At mula kay Mila Delphine Jordan, gandang hapon po, ang gaganda ng mga papuring awitin. God bless po Ate Terry. Thank you, Mila. At nag-share din ang verse si Len Agdon Reyes, ang Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang sabi niya pa, sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po, Ma'am Terry. Pa-request po ng dakilang katapatan. Thank you po. God bless papuri. Salamat, Len. Patutugtugin natin ang request mo sa segment na ito. Mamaya natin itutuloy ang pagbasa sa inyong comments. Today po, instead na mag-feature ako ng isang particular papuri album, ay pinili kong iba't ibang awiting papuri from different albums ang i-feature, kasama na rin ang inyong requested songs. Una po ninyong maririnig sa segment na ito ang kids version ng papuring awit mula sa Pambatang Papuri 4 at isinulat ni Pastor Herny Valino. Ang pangunahing layon ng mga awiting papuri, ayon na rin sa tawag dito, ay mag-alay ng papuri at pagsamba sa Diyos. Hindi nga ba't iyan ang tagubilin sa atin ng Diyos at dahilan kung bakit niya tayo nilikha? Para siya ay papurihan. Tulad ng sabi sa Isaiah 43:21, nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Dapat nga nating papurihan ang Diyos for who He is and what He does, at dahil siya lamang ang karapat-dapat bigyan ng pinakamataas na papuri. Ang sabi nga sa Psalm 150:1-2, Purihin ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang templo. Purihin nyo siya sa langit, ang kanyang matibay na tirahan. Purihin nyo siya dahil sa kanyang dakilang mga ginagawa. Purihin nyo siya dahil sa kanyang kapangyarihang walang kapantay. Ang sabi rin sa Psalm 63:3-4, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Narito ang papuring awit na susundan ng Purihin ng Diyos mula sa Sarilikha 5, komposisyon ni Gary Granada at inawit ni Tricia Amper Jimenez. Mula naman sa 5 Salmo, Sasambahin Ka, O Diyos, isinulat ni Guerrero Borja Soriano at inawit ni Ruth Rocabo Bagalay. Ako'y Kasama Mo mula sa Papuri 20 at Likha at Awit ni Ricky Sanchez at ang requested song ni Len Agdon Reyes, Dakilang Katapatan mula sa Sarilikha 5 at sa panulat ni Arnel De Pano at iyahatid sa atin ni Pastor Edward Granadosin. Dito lang yan sa Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Hello pong muli mga kaagapay, kayo'y nakikinig sa Papuri. Ako pa rin po si Terry Javier Ellis. Kumusta po sa mga nakikinig sa radyo o sa online streaming ng FEBC.ph? Nawa ay iba yung pagpapala at encouragement ang inyong natatanggap habang nakikinig dito sa Papuri. Tuloy po ang ating mga greetings. Salamat kay Leonida Rubio. Ang sabi niya, Blessed Thursday afternoon, nakikinig mula umaga hanggang gabi. Sa Diyos ang papuri sa lahat ng mga awiting papuri na naririnig ko. At binabati ng happy birthday ni Sis Leonida ang kanyang anak na si Sammy last July 15 at ang kanyang apong si Abby last July 21. Belated happy birthday sa inyo, Sammy and Abby. From Nitz Glamour, nakapakinig ako at natatanging biyaya ang mga awiting inihandog mo. Salamat sa Lord. Thank you very much, Nitz. Ang bati naman ni Albert Kubang, mapagpalang hapon po, Ate Terry, at sa lahat ng kapapuri, nakikinig po online. Laban mo ito, Panginoon, kaya walang dapat ikatakot o ipangamba dahil ang Diyos ang ating kasama. Sa Diyos ang papuri. Amen. Salamat, Albert. Salamat din sa pagbati at sa paghabol sa programa as soon as you got home, Brother Armand Suzara. I hope makakapakinig ka ng buo today. Kumusta rin kay Helen Arellano? Ang sabi niya, mapagpalang hapon sa lahat, hindi kulang at laging sapat. Tunay ang katapatan niya sa atin, nariyan siya. Thank you, Helen. At ni-request naman ni Seth Sagpao ang song na Cruise from Papuri 25. Happy listening, Seth, at patutugtugin natin ang request mo sa segment na ito. At nag-share naman ang verse si Jessica Jeng, who's listening from Tarlac City, ang Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Thank you, Jessica. Mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat at mamaya natin itutuloy ang iba pang pagbati. Una nating patutugtugin sa segment na ito ang isa sa paborito kong awit from Papuri 22, ang Angkla, likha ni Simon Caleb Gasilao at inawit nila Benny Manaligod, John De Vera at Mika O'Hara. Ang sabi ng Biblia sa Hebrews 6:18-19, kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinanghahawakan na gagawin Niya ang ipinangako Niya sa atin. Ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin. Ang Panginoong Jesus nga po ang ating angkla sa gitna ng mga unos ng buhay. Siya ang angkla na nagpapatatag sa atin at nagliligtas sa atin mula sa pagkalunod sa mga bagay ng mundong ito. Ang sabi niya sa John 6:33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Let's listen to Angkla, na susundan ng May Kapal mula sa Sarilikha 6, likha ni Gary Granada at inawit ni Pastor Edward Granadosin. Naroon ako mula naman sa Papuri 9 at sa panulat ni Doji Simon at iahatid sa atin ni Janet Rodrigo Maim, ang cute na awiting Abasta mula sa Pambatang Papuri 2, likha ni Cesar Aniceto at inawit ni Timothy Paul Valiega, at ang requested song ni Seth Sagpao, Cruise, mula sa Papuri 25 at sa panulat ni Pastor Laverne Ducut at inawit ng Solution Worship. Dito pa rin sa Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Patapos na naman po ang ating usapan dito sa Papuri. Ang bilis talagang lumipas ng isa't kalahating oras. Nawa ay mayroon kayong baong inspirasyon mula sa mga awit at pinag-usapan natin. Nangusap ba sa iyo ang mga awiting narinig mo? Nagpapahayag ng pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon at gusto mong maranasan ito sa iyong buhay? Ang sabi sa Acts 4:12, "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved." Noong biblical times, ang pangalan ng isang tao ay napaka-significant, hindi katulad ngayon na ang mga pangalan natin ay para lamang mayroong itatawag sa atin. Noon, ang mga pangalan ay representasyon ng pagkatao at karakter ng may-ari nito. Ang meaning po ng pangalang Jesus ay God saves. Ang Diyos ay nagliligtas. Kaya't kapag binabanggit ng mga unang Kristiyano ang pangalang Jesus, yan ay with the acknowledgement na siya ang Kristo, ang Mesiyas na ipinadala ng Diyos bilang katuparan sa pangako niyang kaligtasan para sa ating lahat. Tanging sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus tayo maliligtas. Ang sabi niya sa John 14:6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko."

0: Kung nakahanda ka nang italaga ang iyong buhay kay Jesus, ipanalangin mo ito. Aming Diyos, nangako kayo na kung ako'y maniniwala at magtitiwala sa inyong anak na si Jesus, ang aking mga kasalanan ay mapapatawad at malalaman ko ang layunin ng aking buhay at ako'y tatanggapin ninyo sa langit pagdating ng araw. Inaamin ko na ako'y nagkasala at ako'y humihingi ng tawad sa inyo. Naniniwala akong namatay si Jesus para sa aking mga kasalanan. At tinatanggap ko ang Panginoong Jesus sa aking puso bilang aking tagapagligtas at susundin ko siya bilang aking Panginoon mula sa araw na ito. Patnubayan niyo po ako at tulungang sundin ang inyong kalooban sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumunod ka ba sa ating panalangin? Ipaalam sa amin kaagapay o kung may katanungan ka tungkol sa mga mensaheng iyong narinig, mag-message lang sa amin sa ating Facebook page or mag-text kayo sa amin. Maraming salamat po sa lagi ninyong pakikinig at sa mga pagbati at mensahe ninyo sa kung paano kayong napagpapala ng papuri. Malaking encouragement po iyon sa amin. At maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang mga masisipag na staff ng FEBC na kasama ko sa paghahatid sa inyo ng programa. Salamat kay Kayla Escalante, sa ating mga prodtech. At bago po tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ang talatang ito mula sa Colossians 3:16. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Muli, maraming salamat po sa pakikinig at pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Let's sing along sa ating closing song na Kahit Saan Man mula sa 7th Salmo. Hanggang sa susunod nating pagsasama, ito po si Terry Javier Ellis, laging tandaan, sa Diyos ang papuri.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Himpilan ng FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
2: Sa pag-ibig mo, buhay ko.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating pong program, Thursday edition po ng Heartline, kung saan ang inyo pong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Sana po ay talaga pong naramdaman po ninyo ang concern po ng program ng Heartline. Of course, ang Heartline from Monday through Friday, narinig niyo every 9:30 to 11 ng gabi, at Thursday naman po ay handog sa inyo ng Back to the Bible Philippines in partnership with Far East Broadcasting Company. Ako po ang inyong kasama, Ate Merlin Guillermo.
3: At ako naman si Dr. Joyce Piapco. Kung kayo ay nakikinig sa amin sa Facebook, I hope you can like our page and also share our page as well too. Kung kayo man ay may mga katanungan, you can always text us at FEBC sa cell number na 0916-296-6620, kung hindi man sa 0998-962-6779. We are doing counseling program and pwede kayong magpa-counseling sa Back to the Bible. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 0933-824-1475. Thank you.
2: Ayan po ang boses ng ating pong counselor, at nais kong batiin, Ma'am Joyce, yung mga nakikinig sa atin galing sa iba't ibang lugar, mayroong galing Singapore, mayroong galing Brazil, no?
3: Yes.
2: Hello. Kay Jo Chan, of course, kay Helen Pedrosa, Josie Mingala, Noro Canchela, Zenny Pascual, Erwin Wenceslao, nakikinig sa atin sa South Korea, Abby Dailo, nakikinig sa atin sa Dasmariñas, Cavite, Ate Roswezan ay from Davao, Abby Luis sa Baguio, nakikinig din, Teddy Lee from Carson, yes. Ma'am Joyce, nakikinig po siya sa atin. Of course, I would like to greet in si Oyo Rabi, Roberto Menebo Jr. from Brazil, si May Ann Cruz, Francis Sairin de la Cruz, Ebo, Tabitha Divine, hello din kay Angie Yagi from Singapore, Ritz Feliciano, Cheche Van, at Rosalinda Buiko, Mayet Payo, Nestor de la Cruz, Mirazon Calderon, Eufrosina Bernardino. Ayan po ang mga nakikinig sa, at syempre marami pa, no? Tsaka nagpapadala sa atin ng message. Maraming salamat. Nais ko din batiin ang mga nakikinig sa atin, Ma'am Joyce, sa iCare, yes. 104.3 dyan po sa Bicol Region, at nakikinig po sila sa atin. And I hope yun pong nakikinig sa atin ay mayroon po kayo napupulot sa aming pinag-uusapan. At nais kong i-announce, Ma'am Joyce, no, sa Saturday na, no? I'm July 28. Hindi ko alam kung anong araw 'yon. Anyway, July 28, online webinar for pastors' wives organized by PCEC Women's Commission, 7:30 to 9:30 ng gabi. Yes. So, kung kayo po ay pastors' wife, kayo po ay inanyayahan. Sabihin ko rin ang Zoom ID, Ma'am Joyce, no? Ang Zoom ID na pwede niyo pong buksan, 931-517-4407. Ulitin ko po, Zoom ID, 931-517-4407, or ang passcode, PCECPW. Small letters lang po lahat yun. PCECPW. At ang mga speakers, Ma'am Joyce, no, si Pastor Ken Guillermo at saka si Dr. Benny Guillermo. Kasi
3: bigatin ang mga speakers. Oh.
2: Bigatin nga. Bigatin saan?
3: Oo, bigatin kasi mga anak at saka daughter-in-law pala ni Ate Marlene.
2: Bigatin saan? At ang theme for that Zoom webinar ay Raising a Healthy Family. So nice, yun pong organizer ay Women's Commission. They're expecting mga 300 or more, wow. more pastors' wives all over the Philippines, Ma'am Joyce. Kasi nga ginawa nilang Zoom, parang hindi na kailangan gumastos pa, mag-travel, at marami yung mag-benefit. Ayan. Wow. So sa August 1 naman, Ma'am Joyce, August 1, Saturday. Ako naman ay speaker ako sa Older Adult Seminar sa CCF Baliwag. Third floor, the eminent building. Yan po ay sa Baliwag. Ang theme naman namin, Ma'am Joyce, sa August 1 is aging gracefully. Para naman sa nga, sa older adults naman. At yun po ang aking topic. Nais ko rin pasalamatan pala. Noong July 18, nag-speak ako, Ma'am Joyce, doon sa Sisters Fellowship ng Christian Gospel Church sa Malanday, Valenzuela. At ang nag-invite sa akin si Menchi Marcos, na siya dating empleyado po ng FEBC. So natuwa naman ako sa mga kababaihan dahil ang pinag-usapan namin ay ang worthiness ng isang babae. At saka gusto nila din, Ma'am Joyce, na sana yung anong tawag dito? Self-care is not selfishness. So, nag-enjoy naman sila doon sa topic na may pinag-usapan. At si Ma'am Joyce, mayroon siyang speaking engagement sa August 15. Pakisabi ang detalye, Ma'am Joyce.
3: Yes, no? Inviting all of you to join the August 15th seminar Back to the Bible pala ito. This is FEBC Connect, no? It's called Break the Cycle. And this will be held sa Bible Society Tower.
2: Bible Society.
3: All right, kompleto pa yung address ni Ate Merlin, no?
2: Sa United Nations.
3: Correct ka dyan. And this will be at the 13th floor, the events place nila. And the topic will be a wellness forum, no? A mental wellness forum for bullying and depression. And so we are inviting everyone, if meron man kayong kamag-anak who have been bullied, who has been bullied, or who are feeling depressed, you can all come. We are going to teach you about the techniques, how to cope with it, how to rely on the Holy Spirit as well, and at the same time, many more. And so this will be from 8 a.m. to 12 noon, no? Ito ay registration. Pero I heard that pwede naman daw walk-ins kasi napuno na yata daw yung online registration. But walk-ins are welcome. So, come one, come all. This is August 15 from 8 to 12 noon doon sa Philippine Bible Society. Thank you po.
2: That's Saturday, Ma'am Joyce, diba?
3: Yes, yes, yes. Saturday. That is a Saturday. And I also have another invitation for all of you. This is for Jubilee Evangelical Church. It's also on a Saturday. This will be July 25, no? The topic I will be speaking is about finding steady ground as well too, right? Steady ground in emotion, steady ground in mental health as well. This will be held at Jubilee Evangelical Church at 9:30 in the morning.
2: Ang Jubilee ay nasa Himadi Street.
3: Correct.
2: Tama ba?
3: Yeah. Nasa si Himadi Street. Si Ate Merlin ang aking human Google
2: manager.
3: Map. Oo, human Google map ko si Ate Merlin.
2: Yan, ako. Ang ating counselor pag Thursday ay very busy talaga si Ma'am Joyce. So yan po ang malaking advantage po sa atin na nakikinig pag Thursday. Si Ma'am Joyce ay bigay siya ng advice sa atin. So ngayon, pinagpapatuloy po namin yung diniscuss namin ni Ma'am Joyce 2 weeks ago, di ba? Kasi last Thursday, si Pastor Ken at saka si Pastor Brian Cruz ang nag-heartline, nag-live sila. So kami din po ngayon naman, alternate po kami ni Pastor Ken at saka Pastor Brian. So kami ni Dr. Joyce every other Thursday. Ang verse na gusto kong basahin, do you see
3: Hebrews.
2: It in your notes?
3: Yes,
2: ito Hebrews. Magbasa sa English, Ma'am Joyce.
3: All right. Okay. Hebrews 13:4 in a New Living Translation. Give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who are immoral and those who commit adultery.
2: Okay. Sa Amplified, Ma'am Joyce, sabi dito, marriage is to be held in honor among all that is regarded as something of great value, and the marriage bed undefiled by immorality or by any sexual sin, for God will judge the sexually immoral and adulterous. O, diba, Ma'am Joyce, antindi, no?
3: Right, the
2: So,
3: Lord is very strict on that,
2: right,
3: no?
2: right.
3: Oo, talagang magpapanis siya. He will judge. He will be able to talagang be upset over it, no?
2: So sabi nga dito sa Tagalog, Ma'am Joyce, ano, sa Hebrews 13:4, isang talata sa Biblia na nagbibigay diin sa kabanalan at kahalagahan ng pag-aasawa. Yun po ay sa binasa natin. Kanya sabi nga sa verse, no, dapat ituring na marangal ang lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa. Sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya niya. Ayan, Ma'am Joyce, ano ba ang mga lessons na pwede natin mapulot dito sa verse na to?
3: Oo, number one, the Lord will judge.
2: Oh my goodness.
3: Oo, definitely, no? The Lord will judge if you defile your marriage bed, if you do not keep your marriage. And it goes to show na ang pag-aasawa ay isang institusyon ng kasal. Ito ay isang sagrado at dapat lang na sana'y galang natin ng lahat, no? Na ito ay banal, ito ay utos ng Diyos na He wanted it to be exclusive lang. Hindi ito pang-open relationship, pero pang-exclusive lang.
2: Ang mahalaga, sabi din Ma'am Joyce, ano, parangalan at ang pag-aasawa. Nabanggit mo yon, no? Isang institusyon na talagang sagrado sa harapan ng Panginoon. Tapos sabi pa niya, Ma'am Joyce, mo, katapatan sa kama.
3: Oo
2: Ano daw?
3: nga.
2: Katapatan sa kama, Ma'am Joyce.
3: Pero ngayon, baka pwede na katapatan sa kama kasi yung iba ginagawa sa ibang lugar, di ba?
2: Oo, hindi
3: Oo nga
2: kama.
3: naman. Hindi pa rin tama yan. Right.
2: So
3: But
2: yan
3: of
2: po.
3: course, the meaning is still the same, that it meant to be that, you know, you are exclusively for your spouse lang.
2: Sana po dun sa ating mga tagapakinig, ano, ay you will take it seriously dahil napakatindi po ng sinabi sa atin dito. Pinag-utos na ang kama ng mag-asawa ay dapat mapanatilihing, walang dungis. Ibig sabihin, ang physical na intimacy ay nakalaan lamang sa loob ng kasal sa pagitan ng mag-asawa. Pagkatapos, ang sabi pa, ang babala ng Diyos laban sa kasalanan. May malinaw na babala na hahatulan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng sexual na immoralidad, pakikiapid o fornication at pangangalunya, adultery, di ba, Ma'am Joyce?
3: Yes, oo. At saka hindi lang basta-bastang word na paparusahan kayo o papagalitan kayo o mawalan yung mga rewards nyo. But the Bible says, no, that you will be judged. Talagang hahatulan ka talaga kung ano yung tama at saka ano yung mali.
2: So yun po, no? Matindi po yung salitang ano yun, i-judge.
3: Judge.
2: Sa ano ganin sa Tagalog ang judge, hatulan.
3: Hatulan ka. Oo, correct.
2: Hatulan. So sa madaling sabi, itinuturo ang talatang ito na ang sexual na relasyon ay dalisay at katanggap-tanggap lamang sa loob ng matuwid na pagsasama ng mag-asawa. Ang paglabas sa hangganang ito ay itinuturing na kasalanan laban sa disenyo ng Diyos. So yun mga kaibigan, ano? So take it seriously yung inyong pong marriage. Do not take it lightly. Talaga pong, di ba last time, Ma'am Joyce, nabanggit na natin yung mga reasons why marriages are breaking up. Siguro, konting review lang ng konti, no? Nabanggit natin na, you know, there's lack of commitment. Ang taas-taas ng percentage, 73.2.
3: Siguro, you know, kasi ngayon ang mga tao, no, they are not easily satisfied or madaling makakuha ng ibang mga bagay. So nawawala yung commitment level natin. Eh yung commitment natin sa ibang bagay, natatransfer din natin na walang commitment sa relationship natin. Na para bang marriage is disposable, pero yun naman ang sinasabi ng Panginoon Diyos, that our marriage is not disposable. It's for life, it's for keeping, it's for ever till death do you part, no? So
2: Tapos
3: sad.
2: ang oo, ang sunod kasi Ma'am Joyce, too much arguing and conflicts. Alam niyo po, dito sa percentage na ito, 55% ng marriage ay ganun, masyado lagi lang nag-aaway, maraming conflict sa marriage. Naku.
3: Wala
2: at
3: nang
2: saka,
3: napasensyahan.
2: Oo.
3: Na lang ng argue.
2: Nakaka-stress yun, ma'am Joyce, ba?
3: Oo naman, no? It's no more fun, no? Mawawalan na tayo ng peace, madagdagdagan ang mga wrinkles kung palagi na lang tayo ng argue ng argue. So, I hope naman na we lessen the argument by being the bigger person. Ikaw na lang mag-adjust. Ikaw na lang mag-understand. No? Maghanap ka ng counselor kagaya sa amin na ilabas mo yung galit mo. Baka makakatulong.
2: Yeah. Of course, kasama din po dito sa listahan po ng mga ano reasons why marriages are breaking up ay infidelity. Obviously, di ba, Ma'am Joyce? Kaya nga yung verse natin ay reminder po sa mga couples na huwag niyo pong, you don't look at marriage as parang simple lang na relationship. Napaka hahatulan talaga ng Panginoon kapag kayo po ay unfaithful sa marriage. Kasi 54.6% po yun, di ba, mga Ma'am Joyce, no?
3: Correct.
2: And then ang sunod, Ma'am Joyce, is marrying too young, 45.7. Ano ba yung too young, Ma'am Joyce, na sinasabi niya? How do we gauge na too young?
3: Sobrang ba? Totoo naman, ano? Para sa akin, too young is age-wise na, for example, you're still studying, wala ka pang career, wala ka pang trabaho. For me, that is too young. No? Another aspect naman, it could be too young in terms of your maturity.
2: Okay.
3: Hindi ka pa mature in many ways. Hindi ka marunong na magbigayan. So, it will be too young as well in terms of maturity. So, marriage is not about kung ilang taon ka, but a lot of times it is about your maturity level. But definitely, if you are the age of study, I would not recommend. If you're the age of no work, I would also not recommend with that one. Because it takes money as well too to make the relationship works.
2: Right. Pagkatapos, ito rin, Ma'am Joyce, nagkukose ng breakup ay unrealistic expectation.
3: Pag ang gusto mo, Cinderella. Pag ang gusto mo ay talagang your husband will always be ready to serve you, ready to be a gentleman, tapos hindi pala siya ganoon. So those are what we call the unrealistic expectations. The general rule is, kung mataas ang expectations mo, usually, pag hindi nila magampanan, mataas din yung hulog mo, babagsakin mo. So, I hope that it will be a realistic expectation. And it has to be addressed as well, too, na I hope that ganito ang gagawin mo. I hope ganito ang gagawin natin para malaman niya ano yung mga expectations mo. Kasi baka naman hindi niya alam anong ina-expect mo sa kanya. So, that's one of the things I always ask sa premarital counseling. Ano ba expectation mo sa misis mo? Malay mo ang expectation niya na kailangan magaling sa magluto, kailangan magaling mag-alaga ng bata, kailangan magaling din sa intimacy. Naku, perfect ang hinahanap niya. Diba?
2: Walang ganun, Joyce. Hindi ako papasa doon sa cooking.
3: ako rin, hindi papasa sa cooking. Kaya kami dalawa ni Ate Merlin nandito sa radio. Kasi hindi kasi kami papasa sa cooking namin.
2: Tama.
3: Sa iba na lang kami mag-e-excel. Huwag na lang sa
2: cooking. Correct. So yun, mga kaagapay, ano? Siyempre, kasama din ito yung lack of equality. 43.7 po yun. Ano kaya ibig sabihin ng equality, Ma'am Joyce? Sa household chores or ano ba?
3: Early signs of inequality in a marriage might include yung double standards or having one partner make all the decisions lang, no? Or if you feel na pigeonholed ka in a gender stereotype in marriage, like for example, pagluto, babae lang. Pag-alaga ng bata, babae lang. No? So, parang sinestereotype mo. Eh, ngayon naman, shared na tayo, eh, no? I always say this, pag ina-expect mo yung misis mo magtrabaho and earn income, ina-expect din ng misis mo na ikaw mag-share ka rin ng trabaho sa bahay. Eh, kasi yung oras niya, punta na sa trabaho, eh. Eh, di syempre, yung gawa ng bahay, kailangan ka rin mag-share. in. So yun ang sinasabi natin na lack of equality. Okay. Meron din naman akong ina-encounter, Ate Merlin. For example, yung wife nagkasakit. Pero expectation, pareho pa rin. Ang equality, pareho pa rin, no? Paano yun? Eh, may sakit yung nga isa eh. So, syempre, hindi siya makakatulong ng mas marami, hindi na siya
2: Yes.
3: makakatrabaho, hindi siya makakabantay ng bata ng mas maigi, eh kasi may sakit nga siya. So, we all have to consider those kind of things as well.
2: Ayan po, ano, at saka nabanggit na natin, parang pareho doon sa may ring to yang, inadequate preparation, di ba, Ma'am Joyce? Kasi 41.1% ang ang dahilan kung bakit ay nagkakaroon ng ano mo yun, broken relationship. At saka yung sunod, Ma'am Joyce, is domestic violence,
3: Ay.
2: 29.1%.
3: Sa bagay, itong domestic violence, nanggagaling na ito na nag-aaway kayo palagi, hindi meron kayong lack of equality, meron kayong mga hindi naaabot na mga expectations. So, kaya nagkakaroon kayo ng mga mas maraming away and led to domestic violence, no? I hope that kung mainit na ang usapan, we will both take a time out to calm our emotions down para hindi na tayo umaabot sa domestic violence.
2: Tapos, ito pang isa, Ma'am Joyce, is financial problems, 28.4%. So, paano ba masolve ang financial problems para hindi magkaroon ng pag-iisip na hiwalay na lang dahil wala tayong pera? Paano magiging dahilan yun, ano, sa breaking up sa marriage? Wala na nga ang pera, magbe-break up pa kayo, anong mangyari, di ba?
3: Okay. Oo. Well, the financial problems will come in different forms, no? Number one, it could come in as you are spending beyond what you are earning, no? May income kayo na 100 pesos pero gumagastos kayo ng 120 pesos. Talagang magkakaroon ng financial problem. Number two, nag-aaway tayo is because one earns more. For example, si Mrs. earning 90 pesos. Tapos, si husband earning 10 pesos lang. So, merong tawag na, ano to, inequality, no? Hindi balance eh. And so, nagagalit si Mrs. dahil mas marami yung ambag niya sa bahay. Wala masyadong ambag si Mr. So, nagkakaroon ng ganitong financial problems as well too. So, whatever that problem, the bottom line is there's always a solution. As long as we are willing to communicate, as long as we're willing to adjust it. No? So, yun.
2: Naalala ko, Ma'am Joyce, merong mga couples na meron kaming ministry sa ano, 'di ba, sa mga less fortunate community. Pero nakita ko yung buhay nila, no? Mas
3: Happy?
2: matibay. Yeah, mas happy, mas matibay sila. Kontento sila sa kanilang buhay and both of
3: Correct.
2: them contribute, they are trying to contribute doon sa kanila pong financial problems, nagtatrabaho pareho, 'di ba? Pero
3: Pero bakit wala naman, hindi naman ganun kadami ang pera nila, pero hindi naman sila nag-aaway. Right. So, it shows that it can be worked out. Right? Kasi marami namang naghihiwalay na marami din naman silang pera, pero finances pa rin ang problem nila. It's not that they do not have money, it's just that there are so many things to fight about financially. For example, gusto ni Mr. dito mag-invest. Ayaw ni Mrs. doon mag-invest. Gusto niya sa iba mag-invest. So, magkakaroon din ng financial problem.
2: Tapos ay Ma'am Joyce, alam na natin to conflict about domestic work, alam na natin yan, ano, and of course yung ano, Ma'am Joyce, yung lack of family support. Anong ibig sabihin? Lack of family support, 18.7%.
3: Right. If your family doesn't agree with your marriage or your partner, eh di syempre lalaki din yung away ninyo, no? Kasi lahat na bagay-bagay, makokontribute ka agad na, ah, di ba, sabi ko, wag siya, o di ba, ganito. Eh minsan naman kung meron tayong supportive family, maski na lang aaway kayo, sasabihin ng nanay mo na, anak, kayaan mo na, pasensyahin mo na, anak, okay lang yan, ganun talaga ang buhay mag-asawa. So that's the kind of support that you are getting. Pero kung may ayaw na sila sa partner mo o sa spouse mo, eh di lahat sasabihin niya, ah, di ba sinabi ko na yan sa'yo? O, wala sila masyadong moral support at doon. Oo. And that was exactly what my client's concern this morning. no, na
2: Oo.
3: feeling ng lalaki walang support, walang family support yung
2: Support
3: wife
2: ng
3: ng
2: okay.
3: pamilya ng wife. Eh sabi naman ng wife na it's not na walang support, kaya lang marami na daw sinabi yung husband tungkol sa family niya na hindi na masaya yung family ng wife. One of the
2: Okay.
3: examples nga, very sad nga, no? One of the example,
2: Oo.
3: kasi nakatira sila sa bahay ng lalaki. Pagkatapos, sabi ng lalaki, work from home yung lalaki. Sabi ng lalaki, pagbaba niya, ubos na, wala ng ulam. So sabi ng
2: Okay.
3: lalaki na, sa sunod naman, tirahan niyo ako ng pagkain kasi hindi pa naman ako nakakain eh. So marami mga little things na ganito na lumaki yung away, na naghiwalay na, hindi na nakatira yung parents doon sa ba parents ng babae sa bahay ng lalaki, dahil yun na nga, nagkaalabuan na ng emotions, and ngayon wala ng family support.
2: Malungkot din, Ma'am Joyce, ano?
3: Oo, nani.
2: Kapag ka gano'n, walang family support, sana itong mga nakikinig sa atin, tingnan po ninyo kahalagahan po ng support ng both sides, sa wife, family ng wife, at saka sa husband. At isa pa pong conflict, no, that is really causing so much trouble sa marriage ay yung religious differences. Mababa lang naman, no? 13.2%. Pero and yet, it's, ayaw ko, Ma'am Joyce, kung mayroon kang na-count sila na ganun ang problem.
3: Meron.
2: Oo,
3: Meron
2: talaga?
3: din. Oo. In fact, the presenting question was, buntis pa lang yung misis niya. And ano pa lang ha? A few months pregnant pa lang. And so the conflict already started. So they came to me, the question is, kanino bang susunod? Pupunta kami sa church ng girl o kung pupunta kami sa church ng guy?
2: Okay.
3: Kung manganak itong anak ko, saan ba namin ipapaaral?
2: Oh.
3: Sa religion ba ng girl o religion ng boy? If in the event magpabaptize kami or child dedication, saan
2: Oh.
3: namin gaganapin? But unfortunately, these are the things that they are supposed to discuss bago pa mag-asawa.
2: Correct,
3: Oo,
2: correct.
3: hindi yung may baby na sila ngayon, nag-asawa na sila, may baby na. Oo. Unfortunately, that's what is happening. So religious differences, meron din.
2: So parang reminder sa atin, Ma'am Joyce, reminder sa ating mga kabataan, yung nakikinig sa atin ngayon, kung ang mga magulang po ninyo, kayo ay, if you come from the Christian family, lagi pong sinasabi ng mga magulang o grandparents na kailangan ang mapangasawa mo ay isang
3: The same
2: Christian,
3: faith.
2: same faith, di ba? At sana makinig po tayo. Talagang inutos din po yan ni Apostle Paul sa atin. Do not be unequally yoked with the unbelievers. Kasi talagang alam ni Apostle Paul, magkaroon talaga ng conflict, di ba? Kung parehong ang Christian, parehong same faith, may conflict. Lalo na kung hindi pareho, Ma'am Joyce, di ba?
3: Mga unnecessary stress, unnecessary things na pag-awayan, when in fact naman, hindi na kailangan sana.
2: So mga kaagapay, doon po sa binanggit namin ni Ma'am Joyce, no? Reasons why there are so many reasons why marriages are breaking up because of those na mention namin. Sana po ay if you are in that stage right now, ang binanggit kanina ni Ma'am Joyce, go seek counseling. Kasi wala namang marriage na walang conflict, Ma'am Joyce, di ba? So lahat po tayo ay dumaan doon. Kami ni Kuya Clem, dumaan sa conflict, maraming adjustments. Pero we really have to intentionally do something. Like we went to the counseling doon sa Ateneo, Ma'am Joyce. Oo, kasi minsan, di ba, may hindi ka... Or we also went to seek advice sa mga kumpare namin, mga support group namin ng mga pastors,
3: Correct.
2: di ba?
3: And there's nothing shameful if you seek advice. There's nothing shameful if you go see a counselor. You know, we are not experts in everything. So if you go to an expert, field nila, then you will be definitely getting some form of help as well too. And sometimes, you just need a third party to look at your situation without any biases to tell you na, ay, parang hindi tama yan, no? Oo. Like setting boundaries with your family, no? Isa rin yung isang issues like in-laws and all those. So, kailangan meron ding boundaries na isiset, priorities na gagawin.
2: So yun mga kaagapay, ano, I hope mayroon kayong natutunan, or kung katulad ng binanggit ko kanina, kung nandoon po sa mga binanggit namin ay mayroon kayong mga issues doon. Again, mayroon pong mga available na mga counselors, kung mayroong mga doktor nang specialize sa mata, yung iba ay dentist, yung iba ay nasa derma, mga nag-specialize na sa derma, nag-specialize kung sa ano-anong sa mga physical challenges, mayroon din po mga inano ng Panginoon na nag-specialize sa counseling, especially sa Christian Circle, ano, marami pong mga inano ng Panginoon na sila po ay nag-aral ng mainam, especially sa pastoral counseling, kasi kailangan po talaga natin magkaroon po ng tutulong sa atin how we can survive sa difficulties natin sa marriage. So yan po mga kaagapay, ay magbe-break po muna tayo. May marinig po tayo ng station ID, of course announcement or prayer or awitin. Magbabalik po kami ni Ma'am Joyce. Heartline.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong.
4: Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Papatuloy po kami ni Ma'am Joyce ito po sa Thursday edition po ng Heartline, kung saan ang inyong nararamdaman ay amin pong pinapakinggan. Kanina na pag-usapan po natin ang mga dahilan, mga reasons why marriages are breaking up. Ngayon naman po, how to keep your marriage intact. Paano natin matulungan, paano natin sustain ang mga couples, diba? But before that, Ma'am Joyce, kasi may question sa atin, ano? Nais ko lang i-share ang question galing po sa ating mga tagapakinig. Ang tanong, Ma'am Joyce, kulang po ako ng attention sa husband ko. Close naman po siya sa ibang katulad sa mga churchmates namin. Ako halos hindi ako pinapansin kapag kasama kami sa isang event or occasion. Abnormal po ba ang feeling ko? Ang tawag ba nito ay KSP ako? Yun ang tanong niya, Ma'am Joyce.
2: Okay. Hindi naman siguro KSP, no? Kasi what you feel is real naman. I don't think naman na nananadya ka na naghahanap ng attention. Number one, kailangan mo sabihan yung husband mo na yun ang feeling mo na pagkasama tayo sa church, no? Feeling ko mas close ka pa sa iba, eh, hindi ka naman close sa akin. That's number one, sabihan mo. Number two, it could be that baka ang gusto ng asawa mo, pag nasa labas tayo, I will be close to other people, talk to them, etc. Eh kasi pag nasa bahay, tayo lang naman dalawa, close naman ako sa iyo. So baka feeling ng asawa niya na maging close lang ako sa iyo pag nasa bahay, pag sa labas, hindi ako magiging close sa iyo. No? Baka naman yun ang pagkaintindi ng husband mo. So kailangan mo pa rin na ipaalam sa kanya na yun ang hinahanap mo. Pag kasama tayo, gusto ko, no, akbayan mo ako. Pag mag-picture taking tayo, gusto ko na ganito ang gagawin mo sa akin. No? So let him know para alam mo. No? And number three is, probably, kung sabi mo kanina na okay naman kami, di ba? So, could it be na siguro hindi lang puno yung ano mo? Could it be hindi lang puno yung, ano tawag nito? Love bank mo. Oo. Yeah. Baka you're looking for deeper love bank pa or deeper relationship pa. Baka naman, pwede din na yan ang hinahanap mo. Nonetheless, sabihan mo rin siya na medyo kulang ako ngayon. Alam mo, medyo, I long for your hugs and affection and PDAs mo. So, pwede naman. But importantly, you need to communicate it out to them. Kasi they don't read minds.
1: Totoo yan, ano? So, kailangan eh, madalas kasi ang lalaki ay ini-expect natin, mga wives, na alam na ng lalaki yon. Ay hindi, mga kapatid. Sabi nga ni Ma'am Joyce ay they don't read minds. They don't read minds. They read newspaper.
2: Oo. But they don't read text messages na.
1: Yeah.
2: No? So, ayun. We be the bigger person na lang to understand na hindi sila ganun.
1: So, hindi ibig sabihin yung nagtanong sa atin, baka naman daw kulang siya sa pansin. Maari din naman, Ma'am Joyce, di ba? It is also possible na kulang siya sa pansin kasi nga naman, kasi kapag may gathering ay si husband ay naka-focus sa ibang tao. Pero sabi nga niya, Joyce, ay tell him. Sabihin mo sa kanya na na-offend ka, na na-out of place ka. Kung sa may gathering ay oo, di ba? Sabihin mo sa kanya na na-offend ka. So yan po ay magandang sabihin mo sa iyong husband. Isang tanong, Ma'am Joyce, bago natin puntahan yung ating pinag-uusapan mamaya. Sabi dito, sabi niya, mayroon pong kasabihan, nothing can break a marriage faster than money. Wow, talaga lang ha. Lagi mo naming mayroon quotation eh. May sabi niyang quotation. Mayroon pong kasabihan, nothing can break a marriage faster than money, quote and quote. Lagi po naming pinag-aawayan ng pera. Pag sasabihin ko sa husband ko wala nang bigas o kaya enrollment na kailangan ng pera, nagagalit siya. Hindi ko natuloy alam anong approach. Parang balak ko na rin mag-work para hindi na ako hihingi ng pera sa kanya. Ano po ang maaari kong gawin. Tama po ba na mag-work na lang ako kahit ayaw niya?

0: Kailangan ka ba mag-work? Well, kausapin mo yung husband mo. It doesn't harm kung meron kang extra income, right? So that will definitely help as well too. Number two is that kung sabi naman ng asawa mo na kaya naman daw niya yung sweldo niya sa pangangailangan ng bahay niyo, baka naman siguro tulungan mo na lang siguro siya mag-budget, no? Or baka siguro kung every time mahihingi ka, nagagalit siya, siguro lang ha, siguro na tense siya, siguro feeling niya na uubusan na kayo ng pera. So, kaya siguro maybe it's good that both of you can sit down, can allocate na the funds, no? For example, every month, ilang porsyento pupunta doon sa bilihin pang bahay, ilang porsyento pupunta sa education ng bata, sa insurance. So every month, iipunin mo na konti-konti. Para pagdating ng June, magbayad na ng tuition fee, hindi na ganun ka laki ang hihingiin mo kasi nabudgetan mo na buwan-buwan. So hindi ko lang alam kung it's about budgeting ba. Kasi syempre pagdating ng May, June, tapos hihingi ka ng 100,000, syempre ba feeling niya na, oh, napakalaki naman. Compared to every month, tinatago-tago mo na ng 10,000, 10,000 para sa enrollment. So could it be na kailangan i-budget nyo every month? Could it be na ang solusyon ay magtrabaho ka nga? Could it be na mag-usap kayo kung ano ba yung best way para sa inyong dalawa? But definitely sabihin mo sa asawa mo, ang magagalit ay hindi isang solusyon sa pag-re-resolve ng financial issues ninyo. Right? Oo. Pag-usapan nyo bakit siya nagagalit.
1: So maging aware, 'di ba? Kasi yung kasabihan kanina, yung pera talaga, problem of money, sabi na quote niya 'yun kanina, no? Na pagka when it comes to money matters, it really breaks the relationship. Sana 'wag naman, 'di ba? Sana yung pera ay gamitin ninyo, hindi po yung pera ang magpapagamit sa inyo. Tama ba yung sabi ko, Ma'am Joyce?
0: Naman. Oo, I understand what you're saying. Oo.
1: Okay.
0: Diba?
1: So yun, mga kaagapay, mamaya kung may tanong pa ay pwede nating balikan yun. Pero ngayon, how to keep your marriage intact. Diba, Ma'am Joyce? Kasi nabanggit natin yung mga reasons why marriages are breaking up. Gayon naman, advice natin sa kanila how they can keep their marriage intact. Kasi sabi nga dito, no, keeping a marriage intact requires intentional, daily choices to protect your bond, communicate openly, and honor your commitment. So ang una dito, Ma'am Joyce, ang sabi dito,

0: magkaroon na sila ng negosyo. Mas alam pa daw ng nanay, mother-in-law niya, nabibili pala sila ng kotse. No? Kumbaga pa hindi daw siya palagi na i-inform, palagi na nauuna yung nanay niya. So, yun ang ugat ng pag-aaway nila. So, we just have to remind them that, you know, you need to protect yung oneness ninyo. So, yun, lumipat na yung nanay niya sa ibang lugar. Pagkatapos, hindi na ganun kadalas ang pagkukwento at saka pag-uusap nila. It's not that it's wrong na magkwento sa kanya, no? It's just that busy nga siya, pero gusto niya matulog doon sa nanay niya, pero hindi na niya ginagawa. So, talagang pinoprotect at pinoprioritize na niya yung spouse niya.
1: So, it's a sacrifice on the part ng husband, Ma'am Joyce, diba?
0: Oo.
1: Kung minsan hindi maintindihan ng wife, no? Na talagang nag-invest naman yung nanay para sa mga apo, diba? Ma'am Joyce?
0: Yes. So, it's about setting boundaries din.
1: So, yun mga kaagapay, ano? Protect your oneness. So, kung mayroong yung example ni Ma'am Joyce kanina na yung mother-in-law, no, na mas binigyan ni Mister ng mas mga sikreto niya, mas nasasabi niya sa mother-in-law kaysa sa wife, 'di ba? So that makes the wife so feel insecure, Ma'am Joyce, 'di ba? Did you make it understand? Did you let her understand kung gaano ang bigat ng yung relationship nila sa mother?
0: Correct. Pero the story was, yung babae, mas close sa nanay niya. Kumbaga pa, yung nanay niya ang nagsuporta sa anak na babae.
1: Ah, okay.
0: Ha? Oh, okay. So, but it's okay, I got you. Did I tell the daughter na kailangan piliin mo yung asawa mo? Oo. Paulit-ulit, kailangan mo piliin ang asawa mo. Pero hindi niya hindi niya ma-let go yung nanay niya. Kasi mabigat yung konsyensya niya. Feeling niya, pag hindi niya ginawa ito sa nanay niya, pag hindi niya inaalagaan, mangyari. Parang yung guilty conscience niya mataas. So we have to redo or change yung belief system na marami ka nang ginawa para sa nanay mo, no? Marami ka nang inambag para sa nanay mo rin, right? Yung mga kapatid niya, hindi nga nag-ambag. Eh. Siya lang palagi nag-aambag sa pagbabantay, sa pag-traveling, sa paggastusin sa bahay, o sa maski na medication ng nanay na lahat siya. So sabi ko, you have already done a lot to be a good daughter. So kailangan mo tanggalin sa belief system mo na kulang pa yung ginagawa mo. Diba? Kasi importante din naman yung self-care. No?

0: Yeah, oo. Alam mo ba, Ate Merlin, yung nag-aaral kami, yung isang guro, hindi naman guro, but yung isang libro na pinag-aralan na namin when it comes to forgiveness is Wilkinson. Itong si Wilkinson, no, yung nanay niya, napatay ng mga magnanakaw sa loob ng bahay nila, no? So, pag naiisip niya, nagagalit talaga siya sa yung mga magnanakaw, di ba? Siyempre, napatay yung nanay mo eh. Pero palagi na lang niya iniisip ng perspective ng magnanakaw. Anong klaseng perspective na meron? Inisip na lang niya, ang intention lang ng magnanakaw ay magnakaw. Hindi naman talaga intention nila na patayin yung nanay nila. Eh kaya lang that night, yung ninanakawan sila, nagising yung nanay niya at lumabas ng kwarto. So nung lumabas ng kwarto, nagulat siguro yung mga magnanakaw, natakot, kailangan defend, mag-defend sila sa sarili nila, napatay nila yung nanay nila. Pero hindi naman nila intention ng patayin. So yun na lang yung iniisip niya para hindi siya ganun kagalit, no, sa mga nagpatay sa nanay niya. Na it was an accident dahil my mom was there at the wrong time. Kung hindi pa lumabas yung nanay ko, nanakawan lang sila, okay lang. Walang namatay. So ang point of view niya is you try to create a different perspective para mabawas-bawasan yung galit mo.
1: So makatulong sa kay Wilkinson, no? Yung ibig sabihin na talagang ganoon ang magnanakaw. Siyempre, ang intention lang na magnakaw lang naman.
0: Correct, correct.
1: Hindi
0: Kasi
1: naman sila
0: as you have said,
1: kaya lang
0: as you have said nga Ate Marilyn, di ba, if you forgive, it's a gift to your own self. So parang ganun na rin.
1: So yun mga kaagapay, ano, kasama din Ma'am Joyce sa pag-communicate na tuwin is speak with kindness.
0: Ay,
1: Di
0: oo.
1: ba?
0: Yan ang palaging assignment ko sa mga couples, no? O sa mga mag-ina, no? You need to speak kind words only, no? Every day, intentionally try to speak something kind to your partner. Kasi relationships will only thrive when we speak a lot of kindness, a lot of encouragements, and a lot of affirmations. Wala namang relationship na magte-thrive na puro pala galit. Sa tingin mo ba, maging best friend tayo kung palagi kitang pipintasin araw-araw kung magkita tayo. Eh di ba hindi? And so, we thrive by speaking kindly.
1: And also address the problem, not the person. Ayan, Ma'am Joyce.
0: Oh, mahirap yan, no? Kasi minsan yung problem, yung person, yung problem na. So we need to treat conflicts as a team challenge where it is the two of us against the problem. Hindi yung ako at ikaw, no? Ikaw ang problema, no? So
1: Problema,
0: hindi ganoon, no? Dapat tayong dalawa nire-resolve natin ang problema tungkol sa tulo ng bahay. O itong tayong dalawa ang problema natin yung kapitbahay, hindi yung tayong dalawa yung nag-aaway, right? So it's about tayo as a team resolving the problem.
1: So, makakatulong yun na mag-usap sila, tingnan natin itong problema natin sa kapitbahay. Hindi yung, kasi bakit naman dito tayo tumira? Di ba?
0: Correct.
1: Bakit naman kasi, di ba? Pwedeng ganun eh, no?
0: Oo, ikaw pa, paano ka pa? Pakwento-kwento ka pa doon sa kapitbahay natin. So, mas malaki ang mga away natin, right? So, let's address the problem. And remember, no need to shout. We're resolving a problem. Problems will only be resolved by communication, not by shouting.
1: Kasi sa ating kultura, Ma'am Joyce, pagka mas higher ang pitch o stronger ang boses, parang siya yung panalo, di ba? At madalas, sabi nga nung mga kalalakihan na narinig ko, pag nagsalita na si Mrs., high pitch talaga, I mean, the strongest words na talagang titirisin ang husband. Kaya nag-i-evade na lang si husband. Aalis na lang siya para hindi niya marinig yung masasakit na salita na sinasabi ng babae. So yun po, maingat po tayo. Sabi nga atin, speak with kindness. Sabi nga doon sa Ma'am Joyce, naalala ko yung sa 1 Peter chapter 3 verses 3 and 4, di ba? Gentle and quiet spirit which is precious in the sight of God. Parang ito yung sinabi ni Pete, in example niya si Sarah, di ba? Kasi si Sarah, di ba, nung sila ni Abraham, nagkaroon sila ng conflict dahil doon kay Hagar. But later on, ay nagkaroon na din si Sarah, na-realize niya na hindi naman kasalanan ni Hagar, hindi rin makakasolve sa kanilang problema kung lagi niya na lang sisisihin si Abraham. Lagi niya na lang sisisihin na kaya ito, ganun, kaya nangyari. But nakita sa kay Sarah yung pag gentle and quiet spirit which is precious in the sight of God. So sana po, ganun tayo mga wives, ano, kayong mga wives dyan, napakahalaga po yung speaking in with kindness and then addressing the problem, not the person. So wag po yung if you point to the person, kasalanan mo yan, di ba, Ma'am Joyce? Yung emphasize mo dito yung using I message, di ba?
0: Mm-hmm. Oo. At saka, Ate Merlin, no? If kayo ay nahihirapan na mag-criticize, kayo ay nahihirapan magdasal po kayo that you ask the Holy Spirit to zip your mouth, no? And I believe the Holy Spirit will help you zip your mouth. Kasi minsan, you know, pag nilabas mo na yung words na kung hindi na mababawi, nagagalit na sila, mas lalong lumaki ang away. So I hope we zip our mouth.
1: Yan. So ang last, Ma'am Joyce, ay ano, para maprotektahan po ang marriage, no? Ay nurture intimacy daily. Wow, daily talaga lang.
0: Oh, paano na pag menopause ka na, no? Magde-daily ka pa ba ng intimacy? Oo, pwede pa naman, no? Intimacy doesn't mean to say the actual act, but intimacy could be lovey-dovey, could be hugging, could be caressing, could be any other forms as well too. So I hope that you will be able to schedule quality time. Alam niyo naman, pag lumapit na kayo sa seniors o nasa seniors na kayo, no? Ang quality time niyo ay mag-exercise together, maglalakad-lakad together. Ang prayer niyo ay maging prayer walk na, no?
1: Yeah, tama.
0: Dedicate, you know, regular times for dates, for deep conversations. Kaya pala may libreng sine ang mga seniors, no? Kasi marami na pala silang oras sa kamay nila, no? Bago sila gagawa ng mga maling gawain, mabuti pa manood na lang sila ng sine ng misis niya. So, yun. Pwede naman yun. Another way of daily intimacy could be expressing daily gratitude. Ito ay gawain natin, hindi pang old age lang. Ito pa ay pang newlyweds. Epektibo din kaya ito, no? Express daily gratitude. Sabihin mo sa misis mo, ang ganda-ganda mo ngayon, no? Lalo na pag anim na araw, losyang siya. Isang araw siya, hindi losyang. Kay Sunday, pupunta kayo ng simbahan. Yun, doon ka magsasabi na, ang ganda-ganda mo talaga today. Para maingganyo naman siya na pag Monday to Saturday, pwede rin siya maging ganyan. Diba?
1: Right.
0: And of course, hindi sa ano tayo na worldly. But it is always good to maintain physical affection and physical beautification as well, no? Tingnan mo na lang si Ate Merlin at the age of 73. Sino magkaakala na 73 na si Ate Merlin? Nainggit po ako sa kanya. Alam niyo ba bakit? Kumain ng coffee. Nag-coffee kaming dalawa ni Ate Merlin isang araw kasi maaga kami sa radio namin. Noong nag-coffee kami, may pumasok na isang lalaki. Tinitigan si Ate Merlin lang, hindi ako. Tapos nagsalita si lalaki. Sabi ni lalaki, ang ganda po ng scarf niyo.
1: Scarf pala.
0: Scarf lang pala, hindi. Kasama na yung nagsuot, syempre, no? Imagine si Ate Merlin, 73. Ang ganda daw ng postura kasi ni Ate Merlin. Buti na lang hindi ako selosa kasi nakaharap si Ate Merlin sa kanya.
1: Ako kasi yung likod.
0: Ako likod lang kasi nakita niya sa akin. Buti na lang, di ba? Pero ang katotohanan naman, ay maganda si Ate Merlin. She
1: Thank
0: maintained
1: you.
0: Her physical beauty And very affectionate din kasi yan si Ate Berlin.
1: Ay, thank you,
0: So,
1: Ma'am Joyce.
0: oo,
1: Salamat.
0: diba? Those are,
1: Alam mo, Ma'am Joyce,
0: oo.
1: nangyari na to, minsan, kasama ko sila at si Maloy. Marami kami, no? Minsan, birthday ko yun eh, kumain kami sa isang restaurant. Tapos
0: Oo.
1: mayroong isang lalaki, tinuturo ako. Sabi niya,
0: Oo.
1: I want to get, oo, Ma'am Joyce, sabi niya, I want to get your contact number. You know, I'm here. Balik bayan daw siya. Sabi niya, I
0: Oo.
1: just want to make friends. Ganyan. So sila Maloy at saka yung mga kasama namin taga Lord Hila Orlan, tawa sila ng tawa sa na yung lalaki. Sa akin siya tumingin at talagang gusto niya makausap, ganun
0: Sandali
1: ba
0: lang,
1: yan?
0: sandali lang, Ate Merlin. Nakascarf ka rin ba that day?
1: Hindi ako nakascarf. Nakaputi lang ako.
0: Akala ko yung ano mo, yung
1: Scarf.
0: attraction mo is scarf pala. Hindi rin pala. Maski na may
1: Trademark
0: scarf,
1: ko ang
0: walang
1: scarf.
0: scarf.
1: Oh,
0: Oh,
1: walang
0: oo
1: scarf.
0: naman, no? Oo naman. So, you see, we maintain that kind of physique. Wala namang masama. Naalala mo ba, Ate Merlin, yung one time, nag-interview tayo sa mistress at saka yung legal wife one day? Meron tayong guest na mistress, meron tayong guest na legal wife. Tapos tinanong natin yung mistress, ano bang meron sa'yo at ikaw pinili ng husband? Or bakit
1: Anong
0: napunta
1: lalaki?
0: sa'yo ang lalaki? Ang sagot niya, hindi ko talaga makalimutan. Ang sagot, hindi naman niya sinabi na kasi yung misis niya, Lo Siang. Hindi niya sinabi ganun. Ang sinabi lang niya, kasi ako palaging maayos magsuot. Hindi
1: Nalala
0: ko
1: mo
0: lang,
1: pala yun,
0: oo.
1: oh, nga,
0: Kasi
1: nalala.
0: it hit me so hard na, ay, ganun pala yung mga lalaki natin, no? Porkit may anak na tayo, busy tayo sa bahay, hindi tayo siguro nakapostura. Eh, ganun na pala ang tingin sa atin, no? Hindi pala tayo nakaayos. Kaya tingnan mo ako, maski na nasa bahay, like work from home, postura
1: Very good. Yan si Ma'am
0: Well,
1: Joyce talaga. Oo, di
0: that's
1: ba?
0: what we
1: So,
0: learn and
1: yun.
0: that's what we share to you.
1: So, isa din po, Ma'am Joyce, nakakatulong. Kung minsan kasi parang hindi ma-display, sorry, no? Hindi ma-display ni husband. Ang misis kasi, parang, ano mo yun, meron silang mga comparison sa ibang mga, kumbaga, kung yung ex nila, kung nakita nila yung ex sila 50 years after 50 years, ay maganda pa rin. Tapos, ang misis niya ngayon ay losyang na, matandang, mat na, ay, may, alam mo yun, alam mo yun, parang nahihiya si Mister na ipakilala yung misis niya
0: Pwede.
1: ngayon kasi i-compare niya sa dati niyang girlfriend. So, isa rin po, practical tips din po natin yan sa mga misis, ano, Ma'am Joyce, diba?
0: Pero mga lalaki, ha? Bawal ang tatlong C. Bawal mag-compare. Bawal mag-criticize. Bawal mag... Nakalimutan ko yung isang C. Complain, criticize. Ah, ito na. Complain, compare, criticize. O, ayun, yung tatlong C. Oo, di ba? Oo, aminin natin, no? Lahat tayo ay tao lamang, right? So, we try to be beautiful, no? Buti na lang itong barangay namin, Ate Merlin, nakita ko sa chat group, meron kaming Zumba bukas, 7 a.m. Ako ay sasali first time ng Zumba ng barangay, no? Para
1: Talaga.
0: mag-slim down ako at magiging refresh. Oo nga naman.
1: Nalala ko si ano, nabasa ko si ano, Ma'am Joyce. Nabasa ko sa Facebook ni Dr. Bolet Bautista.
0: Oh, bakit?
1: Ayun oh, or, di ba? Oo. Di ba? Napaka-busy niya noon, professor sa UP. Hanggang ngayon naman, connected pa sa UP, ganyan, ganyan, ganyan. Pero nung nag-Facebook siya the other day, sabi niya, I have to go back to my routine of exercising so that I would feel well, I'd feel better, ganyan, ganyan. Parang, ano niya sa sarili niya, regalo niya sa sarili niya yung pag-exercise.
0: Self-care.
1: Self-care, di ba? So, yun. So, si Ma'am Joyce ay sasali na siya sa Zumba
0: Zumba. Uy, nagsali na ako sa
1: bukas.
0: pickleball, Ate Merlin. Sa barangay din namin. Love ko talaga itong barangay ko. Meron kami
1: Talaga?
0: pickleball for senior citizen. O, di ba maganda yun? Kasi lahat kami seniors, di ba? Lahat hindi makatakbo ng ano, ng mabilis. Ako na nga yung pinakabata sa mga seniors namin eh. So, nag-enjoy ako. So, that's Tuesday mornings.
1: Sige, bago tayo mag-ano, Ma'am Joyce, mayroong question sa atin, ha? Sabi niyang ganun, yung ating, may tanong sa atin. Ma'am Joyce, Ang love language ko ay words of affirmation. Hindi ko po naramdaman na appreciate ako ng mister ko sa aking ginagawa sa bahay. Pagluluto, pag-aalaga ng mga anak, pag-aalaga din sa asawa ko. Sa totoo lang po, mahilig po ako magluto. Masarap talaga. Pero never kong narinig sa kanya na salamat sa ginagawa mo or ginagawa niya. So yun, yung lack of appreciation.
0: Lack of appreciation, okay. Hindi naman natin control ang ibang tao, di ba? Control lang natin ang sarili natin. So, number one, pwede mong gawin is you appreciate yourself. Napakasipag mo talaga na nanay, napakasipag mo na asawa, hayaan mo, your reward is in heaven, no? Hindi dito sa earth, mas lalo na hindi galing sa mister mo. Pwede mong gawin yan. That's what we call self-soothing. Number two, syempre gusto mo naman marinig sa asawa mo. E di tanongin mo, husband, na-appreciate mo ba yung sa pagluluto ko today? E di sana ang sasagot niya yung tama, no? Yung oo naman. Okay? Kasi manhid yung asawa mo eh. Hindi naman niya na-realize na kailangan niya sabihin. Okay? So, kailangan mo tanongin, na-appreciate mo ba sa mga ginawa ko bilang isang nanay? Okay? So, hopefully, sasabihin niya. Then, turuan mo siya. Turuan mo siya kasi love language mo yan eh. Di habang buhay yun, eh, love language mo yun. Eh, alam nga naman habang buhay, hindi siya magsasalita, eh, nahihirapan ka. So, turuan mo siya na, alam mo love, ang gusto ko talaga, mag-appreciate ka sa akin. So, sana naman araw-araw, bigyan mo naman ako ng energy booster ng words of affirmation. No? Turuan mo siya. At huwag ka mag-give up ka agad. Kasi imagine, turuan mo siya ng isang taon. Aba, habang buhay mo na benefits yan. So, turuan mo. Huwag ka mag-give up kaagad-agad. Ha? Abaan mo ang pasensya mo para ka nagte-training ng isang bata na kailangan mag-give praise and thanks. Hopefully, to encourage him more, sabihin mo, pag ginagawa mo kasi pag ina-appreciate mo ako, no, makikita ng anak natin, they will be able to learn from you, daddy, na magiging appreciative sa mga bagay-bagay. Ayun. Pwede ba yun?
1: O, tsaka pwede niyang sabihin, Ma'am Joyce, ano, ay natutuwa ako pagka na-appreciate mo ang aking ginagawa. Yeah. Di ba? Ayun, sabi mo, kailangan sabihin.
0: Oo. At saka sabihin mo sa asawa mo, alam mo ba, pa nag-invest ka ng 5 pesos of words of affirmation, binabalik ko yan sa iyo, 100 pesos ang makukuha mo sa servisyo na igagawa ko sa bahay. Di ba ganun tayo mga babae? You give me 1, I give you 3. You give me 5, I give you 10. Right? Yun kasi ang mathematics namin mga babae. So I hope mga lalaki na narinig nyo na if you invest on your love bank with us, aba, ibabalik yan namin lahat at sobra pa.
1: Wow. Diba? Kasi tayo talaga yung mga wives. Tayo talaga yung nag-extend ng love. Alam mo, very expressive tayo mga wives. Ang lalaki, magre-respond sila sa atin kapag tayo nagpapakita ng talagang sa kanila, if we really show our love sa kanila, especially mga kaagapay, kapag yung respect talaga, grabe. Kapag nakita ng husband natin na we really respect them and then we are proud of them, at syempre babalik din yun sa atin, di ba? Huwag tayong kuripot din. Baka naman kasi ay hindi rin tayo nagsasabi ng maganda para sa ating husband. Baka naman ang husband mo ay love language din niya ay words of affirmation, di ba? So, alamin mo rin, kaibigan, alamin mo rin kung ano ang love language ng husband mo. Baka pareho kayo words of affirmation or hindi or acts of service or whatever. So, marami pong mga kailangan ayusin sa buhay mag-asawa, no? Sana po dito sa atin pong pinag-uusapan ngayon ay nakatulong po sa inyong mga kaagapa. Yung kanina, yung mga percentage na sinabi namin ni Ma'am Joyce that causes breakup in marriages. Sana po, hindi po natin gawin yun. Tapos, nag-advise din kami how to make your marriage keep intact, di ba, Ma'am Joyce? Yung keeping your marriage intact ay sana po ay nakatulong din po sa inyo. I-summarize ko lang po before we close, ano, yung ano, keeping your marriage intact. Una po doon is protect your oneness. Ibig sabihin po doon ay forgive quick, ay ano ba yun? ang una, prioritize your spouse, present a united front, or guard your boundaries. Ang pangalawa, practice active grace and forgiveness. So, forgive quickly, keep short accounts, apologize sincerely, and then communicate, no? Communicate mo yung to understand, not to win, no? Hindi yung magsalita ka para ikaw manalo. And then, of course, I nurture intimacy daily. Daily po yan, mga kaagapaya, ang requirement para yung marriage ay maging matatag. So, Ma'am Joyce, ikaw ang mag, take away and then close us in prayer.
0: Oo. Walang imposible sa marriage, no? Gaano man kahirap or challenges ang dinadaanan nyo, our Lord God will be there to help us because siya yung nag-institutionalize ng marriage and He will be the one to sustain us all. Kapit lang tayo sa Panginoon Diyos. Continue to trust in Him, continue to call upon Him, continue to draw closer to Him. May the Lord God bless each one of us sa marriage natin. Shall we all pray? Our Lord, our God, nagpapasalamat kami because we know we have you and we know once we have you, who can be against us? We just pray, Lord God, that you help all couples who are having difficulties in their marriage. We pray, Father, that you intervene. We pray that you grant them wisdom in every decision that they're going to make. And we pray that everyone will be the bigger person to forgive, to adjust, to be able, Lord God, to sincerely apologize as well. Father God, help us. Help us to have the spiritual eyes to see the perspective of the other person. Help us, O Lord, to be grateful to see the things that they have been doing for us. And help us, O Lord God, be able to draw closer to you. May you bless all our listeners. May you also bless our listeners with good health and strength. May you also bless our listeners to have a spirit that draws to you. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen, amen. Maraming salamat sa lahat ng nag-message sa atin, nakikinig sa atin regularly, at syempre yung nagpapadala ng mga questions. Patuloy lang po kayo magpadala ng mga katanungan dahil yan po ay nabibigyan ng advice sa Thursday edition po ng Heartline. Kasi pag Thursday, ang pinag-usapan po natin about marriage and relationships. Ako po yung kaagapay, Ate Merlin Guillermo.
0: At ako naman si Dr. Joyce Piapgo. Thank you very much for
1: dito
0: tuning
1: sa ating
0: in.
1: Program. Thank you po. Magkita-kita tayo muli next week dito po sa ating Thursday edition po ng Heartline. God bless.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, sama niyo po sa biyaheng ito. Walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Kaya hello hello po sa mga sandaling ito ay nagmamaneho o kaya naman naglalakad. Yan, make sure lang na kayo ay nakapayong dahil sa mga sandaling ito eh maulan-ulan po dito sa Legazpi City, Albay. Kung ikaw naman ay safe and sound and warm sa loob ng inyong tahanan, ayan, shout out din po sa inyo mga ka-Express Mate. Hello, hello sa mga ka-Express Mate nating nakikinig at nakatuto kanina pang umaga. And syempre, yan, shoutout din sa mga kaka-tune in pa lang sa programang ito. Kumusta naman ang iyong araw, ka-Express Mate? Ano bang mga pinag-aabalahan mo ngayon? Ano bang mga bagay ang iyong ginawa? Ano pa ba yung mga bagay na kailangan mong i-accomplish ngayong araw na ito? O siguro tapos mo na yung mga bagay na kailangan mong gawin at naghahanda ka ng umuwi sa mga sandaling ito. Whether ikaw ay may gagawin pa o kaya naman siguro tapos ka na. Ayan, hayaan mong maging background music ang programa natin ngayong hapong ito.

kung nais mong makipag-ugnayan sa ating himpilan, i-text mo lang ang numerong 0998-843-0573. O kaya naman ay mag-message ka or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Habang ang ating YouTube channel naman at Instagram account ay magkapareho lang po ang pangalan. FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At syempre, pwede ka rin makapakinig ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/TheWayFM. Para naman sa mga mahihilig sa group chats, ayan, pwede kang mag-message sa ating Karyan's official GC kung may nais kang isend na message, pagbati. O di naman kaya ay nais mong mag-send ng song request,

Kaya pagbati muna kay Mike Eve Esplana at kay Lorna Espinas Alejo na nag-react sa ating Facebook Live. Hello, hello po sa inyo. Shoutout din sa mga ka-express mate nating nagbapahinga sa mga sandaling ito, no? Ngunyan ay medyo malipot-lipot. Although kasubago. Abay, grabe man talaga ang init. Gari, pagluwas mo palang mamamatian mo na so init kang panahon. Tapos biglang uminuran. Ako! Anyway, mga ka-express mate, sa biyahe natin ito, hindi muna natin dadaanan ng ating tatlong stopovers. Hindi muna natin dadaanan ng ating driver's drops, routes on request, at ang ating theme tracks. Dahil ngayong hapong ito, naka-autopilot mode muna ang ating biyahe. Pero kahit na ganun, no? May mga awitin pa rin na ihain kami para sa inyo ngayong hapong ito. Mga awiting magpapadama talaga sa inyo na maulan-ulan ang panahon, na medyo malamig-lamig. And the greatest encouragement ka express mate na siguro palagi nating dapat tatandaan tuwing rainy season is that it always ends up with a rainbow. Alas siguro kung gabi umulan. No? Wala naman sigurong rainbow pag gabi. But one thing is for sure, titigil din ang ulan at sisinag din ang araw. Even in life, di ba? May mga moments din tayo na nakaka-experience tayo ng mga rainy days, mga not so good days. But one of the things that we need to be reminded of, kay Express Mate, is that titila rin ang ulan at sisikat ang araw. Kaya don't be sad whenever it rains. Palagi mo lang tatandaan. Soon the sun will shine and the waters from the rain, or the rain will water the soil. And from that point on, itutubo po yung mga bulaklak, mga halaman, and it will make sense kung bakit nakaranas ka ng tag-ulan, even if it's a season. Kaya ka-express mate, ano pang inaantay mo? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-umpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin ngayon ay ganap ng 6:29 na ng hapon.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw.

Isa na naman po na pinagpala buong maghapon sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Ngayon po ay tayo ay magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Magkikinig tayo ng salita niya. At sa oras po na ito, tayo po ay nakikinig sa himpilin ng Far East Broadcasting Company, FBC Philippines. Sa lahat po ng mga tagapakinig at nakasubaybay sa Bicol Station Care 104.3 DWAY-FM. Ako po ang inyong makakasama sa oras na ito, Pastora Sil Dimitilion ng Praise Assembly. Tayo din po ay napapanood sa social media, sa Facebook page, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At meron din po tayo sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Meron din sa online streaming, bit.ly The Way FM. At kung kayo naman po ay nais makipag-ugnayan at may mga prayer request, may mga katanungan, pwede po kayong kumontak sa numero 0998-843-0573. At meron din tayo sa ating messenger, Carian's Official GC. Sa muli po, samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras upang tayo ay mag-aral at damhin natin yung presensya ng Panginoon sa gabing ito. Welcome po sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ang pamagat na ating pag-aaralan sa gabing ito ay si Jesus nga ba talaga ang Panginoon ng iyong buhay? So, Jesus is not only our Savior, He is also our Lord. Yan po ang basahin muna natin itong aklat ng mga Lucas, Luke chapter 6 verse 46. Sabi niya rito sa magandang balita Biblia, "Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko." Mga kaibigan, ano ba yung mga bagay na mahirap nating ipaubaya sa ibang tao? At bakit? Marahil, pwedeng yung mga cellphone natin, mahirap ipagkatiwala sa ibang tao. Yung ating mga, kung may sasakyan, pera, negosyo, o mga plano mo sa buhay, mahirap po yung itiwala sa ibang tao. Kung yung mga bagay na yan, mahirap ipagkatiwala sa iba na pag-aari na nga natin, mas mahirap minsan isuko ang ating buhay sa Diyos. Ngunit ito mismo ang inaanyayahan ni Jesus na gawin natin. Kaya kung napapansin mo, kapag may problema ka, mabilis nating tawagin si Lord. Lord, tulungan mo ako. Kapag may problema, Lord, please. May mga ganyan tayo. Kapag may sakit, lalo na. Una nating tinatawag ay si Lord. Lord, pagalingin niyo po ako. Pero kapag naman may mga desisyon na kailangang gawin, minsan sinasabi natin, Lord, sandali lang, ako muna. So, marami ang gustong tanggapin si Jesus bilang Savior o tagapagligtas, ngunit hindi naman siya hinahayaang maging Panginoon ng buhay nila. So, ang Savior, ang tagapagligtas, ang Lord, ang may karapatang mamuno sa buhay mo. Kaya tinatanong ni Jesus,
kung Panginoon ninyo ako, bakit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Hindi niya tinatanong kung gaano tayo katagal na nagsisimba. Hindi kung leader ka man, pastor ka man, or ano man ang katatayuan mo sa buhay, ano man yung mga posisyon mo sa buhay. Ang tanong, ako ba talaga ang may control ng buhay mo? Yan yung katanungan ng ating Panginoon. Alam niyo po itong Luke chapter 6 verse 46, nagturo muna siya, bago niya ito sabihin, nagturo muna siya ng pagmamahal sa kaaway, pagpapatawad, kababaang loob, at pagsunod sa Diyos. Pagkatapos ng lahat ng iyon, parang sinasabi ng ating Panginoon, maganda ang pakikinig ninyo, pero ginagawa ba ninyo? Ito yung tanong niya. Sapagkat kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ikaw ay Kristiyano, ay hindi lamang pakikinig ng mga sermon, ng mga preaching, o ng mga, kundi ipinapamuhay, ginagawa mo ba yung bawat napapakinggan mo, yung bawat katotohanan? Kaya unang-una natin na matututunan na kung ang Panginoon ba talaga, kung si Jesus ba talaga ay Panginoon ng buhay mo, ito po yun yung una, ang pagsuko ay nagsisimula sa pag-unawa ng kahabagan ng Diyos. Sinasabi niyan sa Aklat ng mga Taga-Roma, chapter 12, verse 1, hindi sinabi ni Pablo, maglingkod tayo para mahalin kayo ng Diyos. Sinabi niya, dahil sa habag ng Diyos, nauna po yung biyaya, sumunod po yung pagsuko. Kinahabagan muna tayo ng Panginoon. Hindi tayo sumusunod upang tanggapin ang Diyos, kundi sumusunod tayo dahil tinanggap na niya tayo kay Kristo. Mga kapatid, bakit ka ba sumusunod? It's because sa kahabagan at biyaya ng ating Panginoong Diyos. So isipin niyo po yung isang kwento sa Biblia, yung alibughang anak. Sinayang niya ang lahat. Yung kayamanan na kinuha niya sa kanyang ama. Pero nang bumalik siya, nilustay niya lahat yon at naubos. Pero nang bumalik siya, hindi siya tinaboy ng kanyang ama. Bagkos niyaka pa siya. Ganito sa atin ang ating Panginoong Diyos, si Jesus. Hindi tayo karapat dapat, ngunit minahal ka niya, minahal niya tayo. Yan ay dahil sa grace at sa grace and mercy, kahabagan, biyaya. Yung mercy ay hindi po yan ibinigay ng Diyos. Ang parusang nararapat sa atin, dapat sana tayo yung maparusahan. Kundi, si Jesus ang nagsuffer, yung para sana sa'yo. Yung grace naman, ibinigay niya yung pagpapalang hindi natin kayang kitain, hindi natin kayang pagpagalan, kundi pinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos, si Jesus. Hindi lamang niya tayo pinatawad, ginawa pa niya tayong kanyang anak. Pangalawa, na si Jesus nga ba talaga ang Panginoon ng buhay mo? Kung tinanggap mo si Jesus, hindi na ikaw ang may-ari ng buhay mo. Ayon sa unang Korinto chapter 6, 19 to 20,
binili tayo ni Kristo, hindi gamit yung iyong pera, kundi gamit ang kanyang dugo. Kaya hindi natin maaaring sabihin na buhay ko to. Buhay mo yan. Dahil pag-aari ka na ni Jesus, ng ating Diyos. Diba kapag bumili tayo ng bagong cellphone, ikaw na yung bahala, maglagay ng mga apps dyan. Ikaw na yung may-ari niyan, kung paano mo ito gamitin. Ganito tayo, binili tayo ni Kristo, siya na ang may-ari ng buhay mo. Siya na yung may karapatang magturo sa iyo kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban niya. Anong bahagi ba ng buhay mo yung pinakamahirap isuko sa Diyos? Ang ibig sabihin, ikaw ay binili sa isang halaga. Yan yung dugo ng ating Panginoong Yesus. Pangatlo, na ang Panginoong Yesus nga ba? Si Yesus nga ba ang nasusunod sa buhay mo? Kailangan yung pagsuko natin sa Diyos araw-araw. Ang pagsuko ay araw-araw na pagdidesisyonan mo yan, na sumunod, na sumuko. Tinawag tayo ni Pablo na maging handog na buhay. Ayon po yan sa Roma chapter 12 verse 1. 'Di ba noong sa lumang tipan, inihahandog ay mga patay na handog. Ngayon, tayo yung handog, handog na buhay. Kaya tayo yung living sacrifice, kalugod-lugod na handog para sa Diyos. Ang problema sa living sacrifice ay isinusurrender ba natin yung ating buhay tuwing linggo lang ba? Linggo isinusurrender mo kasi nag-church ka, sumasamba ka, pero Lunes galit ka na naman. Pag Martes, balik na naman yung dati mong ugali. Miyerkules, nakalimutan na si Jesus. Kaya yung pagsuko, hindi po yan minsanan lang. Ito ay araw-araw. Piliin mong isuko sa Diyos ang iyong buhay araw-araw. Kaya tuwing gigising ka sa umaga, ito yung sabihin mo, Lord, ikaw na ang masunod sa buhay ko ngayong araw. Kaya, mga kapatid, bawat umaga, bago tayo magsimula, manalangin tayo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ang buhay ko ay pag-aari mo. Gabayan mo po ako sa bawat araw, sa bawat salita, desisyon at kilos. Ikaw na ang masunod sa buhay ko. Kaya hindi sapat na tatawagin lamang natin si Jesus na Panginoon. Ang tanong, siya ba talaga ang nasusunod sa buhay mo? Siya ba talaga ang Panginoon ng buhay mo? Ang tunay na mananampalataya ay makikita hindi lamang sa ating mga salita, kundi sa araw-araw na pamumuhay natin. Tayo po ay pakinggan muna natin ang isang awitin at mga paalaala naman mula sa ating himpilan.

Tayo po ay nagbabalik sa muli sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kaibigan, kung ikaw ay nakikinig sa mga oras na ito, ano man yung ginagawa mo, maaari ba na samahan mo ako sa panalangin ito ngayong gabi? At bago tayo magpahinga, maaari ba na kausapin muna natin ang Panginoon? Ama naming Diyos, maraming salamat sa buong maghapon. Dahil binigyan mo kami ng kalakasan, binigyan mo kami, Lord, ng karunungan, lalo na sa aming mga pagtatrabaho, iningatan mo kami. Salamat, Panginoon, dahil nabubuhay kami. Dahil sa habag at biyaya mo, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa kung wala ang iyong pagsama. Salamat dahil sa pamamagitan ng iyong dugo. Kami, O Lord God, ay itinuring mo na iyong mga anak. Kami naging kabilang sa iyong kaharian. Aming Ama, patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na gusto namin na masunod yung aming sarili kesa sa sayo. Aming Diyos, turuan mo kami na isuko yung aming buhay araw-araw sayo. Lahat ng aspeto ng aming buhay, lahat ng bahagi sa aming buhay, sinusuko namin ito sayo. Upang ang aming buhay ay maging handog na buhay at kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Lord, na lalo, Lord God, na kilalanin ka bilang aming Diyos, hindi lamang tagapagligtas, kundi Panginoon na siyang nasusunod sa aming buhay. Aming Ama, iiwanan namin, Panginoon, ilalagak namin, Lord God, sa iyong aming buhay, sa buong magdamag.

Ito ang aming dalangin na may pagsusumamo at pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Sa natatanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, kung kayo po ay napagpala sa gabing ito, kayo po ay pagpalain ng Panginoon. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos. Binabati ko ang aking napaka-supportive na asawa, si Brother Manuel. Siya po ay kasama ko sa mga oras na ito. At binabati ko rin ang ating mga kaibigan sa Praise Assembly, yung ating mga kaibigang mga pastor, si Pastor Dave, si Pastor George, si Pastor Annie, si Pastor Robert, Pastor Rashi, at si Pastor Anton. Kumusta po kayo? Yung ating mga tagapakinig dyan sa San Rafael, sa Nabasan, si na Ate Virgie, kumusta po kayo? Sina Ate Norris, si Ate Jane, kumusta po kayo? Sina Kuya Isong at si Ate Beauty, ang ating namang mga kaibigan dyan sa Taysan, si Ate Ems, kumusta ka Ate Ems? Si Ate Jen, magandang gabi sa inyong lahat. Sa muli, sa susunod na bukas at sa mga susunod na araw, araw-araw po ang tanglaw sa daan ng buhay. Samahan niyo po kami sa ganito ring oras. At magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines, ang CARE 104.3 Dewey FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahing papawid ang CARE 104.3 Dewey FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Barrio Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 Dewey FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 Dewey FM.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Mga awit isa. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin,

Win, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa. Hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
1: Paano nga ba na ipapasa ang HIV?
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa CARE 104.3 The Way FM?
5: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit, Apo? Anong meron?
4: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
4: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba eh, gustong-gusto namin yan, apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
7: Anak, bilisan mo na riyan. Hinihintay na tayo ng tatay mo.
8: Sandali lang po, Nay. Hindi po ba natin tatanggalin ang mga nakasaksak bago tayo umalis?
7: Oo nga, anak. Tanggalin mo muna ang mga nakasaksak bago ka lumabas.
8: Okay na po, Nay. Tara na!
9: Huwag kalimutang tanggalin ang mga nakasaksak bago umalis ng bahay para maiwasan ang sunog. Kaisa ang Care 104.3 The Way FM sa paggunita ng Fire Prevention.
10: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
11: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
10: Ano ang sintomas ng sakit na AIDS?
12: Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa 1 linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
10: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
13: Time check, 5:32 in the morning.
14: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Mahalang umaga sa inyo, kaibigan kay Kerwian. Welcome na naman po tayo sa Mabugang Panalangin dito po sa Kerwian 104.3 The Way FM. Ako po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church ang makakasama muli sa ating sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Kung ikaw po ay may mga kailangang panalangin, pwede ka pong makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998-8430573. Pwede ka rin ding mag-message sa ating social media platform, FB Care 104.3 The Way FM, o sa YouTube naman po, Care 104.3 The Way FM, at sa Instagram, Care 104.3, o mag-chat sa ating Korean Official GC. Purihin po ang Panginoon sa ating pong pagbulay-bulay sa salita ng Diyos. Ay ating pong matutunghayan ang isinulat po ni Apostol Juan patungkol sa hinayag ng ating Panginoon Jesus, lalo na ang kanyang pangako sa atin sa panahon ng anumang kabalisahan. Sa ating bibigyan din ngayon ang isang encouragement that do not be anxious. Ayon po sa John chapter 14 verse 1 to 6. Ito po ang pahayag at iniulat ni San Juan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi o walang sino mga makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Purihin po ang pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin tayo, Panginoon, minsan pa minhiling, kami bigyan mo ng bukas na puso at isip, karunungan sa pag-unawa ng mga aral at salita mo na magpapatatag ng aming kalooban at magbibigay sa amin ng kapayapaan sa gitama ng kaguluhan. Salamat ang marami, Panginoon. Tunay na wala po kami ibang inaasahan at pagtitiwalan kundi ikaw lamang. Naway ang Santo Espiritu ang siyang maghayag at magturo at magbukas ng aming puso at isipan sa mga aral na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Do not be anxious. Sabi po dito sa salita ng Panginoon in verse 1 of chapter 14, mismo ang sabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. Bakit po? Ano po ang nangyari po sa mga alagad ng Panginoon nung sinabihan sila ng Panginoon na huwag mabagabag ang inyong kalooban? So, the disciples were anxious because of several reasons. May mga dahilan po. Una, Jesus was bidding them goodbye. Sabi niya po sa previous chapter ng 1333a, sabi niya, my children, I shall not be with you very much longer. So ito po isang pagsasabi na iiwanan ko na kayo o kaya may iiwan na kayo, saying goodbye for a while. So pangalawa na reason, Jesus told them that one of them would betray him. Ayon din po sa 1321 na isa sa kanila ay magkakanulo sa kanya. Sabi nga po doon sa verse 21 and 13, truly, truly, I say to you, one of you will betray me. Pangatlong reason, Peter would deny him three times. Jesus told him, sabi sa John 13, verse 38b, truly, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me three times. So, for 3 years that they had been spent together were about to end in tragedy. Magandang pagsasama, ngayon at yan, ito yung mangyayari.
alam naman natin ang nangyari sa tampang noon ng kanyang maisakatuparan itong kanyang misyon ay talagang dadaanan niya yung hirap. At naman po ay walang iba para sa atin, para sa mundong ito, sa kaligtasan at pagtubo sa mundong ito. So it was natural for them, for this disciple, to feel deeply worried. Naghahalap po sila, nababalisan po sila. Kaya sinabihin sila ng Panginoon that the only way for worldly banish was believe in God and believe also in me. Halinaw po yan, sabi po, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Ito yung hakbang patungo doon sa sinabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. So, it is true that only faith can dispel our anxiety, fear, and worry. But notice that Jesus did not only say to have faith, hindi lang po niya sinabi, magkaroon tayo ng pananampalataya, but He qualified that we need is to have faith in the Father and in Him. Sumampalataya sa akin at sumampalataya din, you know, sa Diyos Ama. Okay? So, that is why when we pray, patay na nalangin po, hinihiling po natin ang lahat sa ating Ama sa pangalan ni Jesus. So we are praying in and asking the Father in the name of Jesus. Kaya dito po sa verse 2 ng 14, sabi niya, in my Father's house are many rooms. Or sa ibang translation, ginamit po, in my Father's are many mansions. So what Jesus is preparing for His disciples is not just a special place, hindi lang po lugar na inihahanda niya, but a personal or a relationship with the Father through Him as the sole mediator between man and God. Yun po ang pinakamagandang paghahanda po. Hindi lang po yung lugar, kundi yung makasama natin, makapiling natin ang Ama. Sabi nga po sa awit, makakita natin siya ng harapan face to face. Na ito yung pamagitan ng ating nag-iisang tagapagligtas, ating Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 3, sabi po, and if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Yeah. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitiran, kayo ko ibabalik at sasama ko na kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. What's really a wonderful promise of the Lord. Mga kapatid, maring iba rin po ang nararanasan ng mga unang mga alagad ng Panginoon. Ba't sila'y nababalisa? Iba rin maring sa atin, pero iisang Panginoon ang nangako. At iisang Panginoon ang nagsasabi, ba't kayo nababalisa? Do not be anxious. And simply ang kanyang kahilingan o ang kanyang naisin lamang ay manampalataya tayo sa kanya. Manampalataya sa Ama at sa kanya. Sapagkat wala man tanging paraan upang mapagtagumpay natin yung takot, yung mga nagbabagabag sa ating kalooban o itong nangyari sa ating kapaligiran. Mga kapatid, alam naman natin, we're on the last days. At ang tanging mapanghawakan natin upang makamta natin yung tunay na tagumpay ay ang patuloy na pananampalataya, pananatili sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Hesukristo. Nawa, patuloy ito maging hamon sa atin at maging paalala sa atin. Wala tayong ibang titiwala kundi siya lamang. Minsan pa, i-quote natin yung sinabi sa Proverbs 3:5-6. Sabi po doon na, trust in the Lord always. Lagi po sa Kanya. Not leaning on our own ways, no? But in all our plans, ways, or anuman po, always acknowledge Him. Sapagkat Siya lang makapagbigay sa atin ng tunay na katagumpayan sa gitama ng anumang sitwasyon ng buhay, lalo na sa ating panahon ngayon. Bago tayong maghinto sa pananalangin, sa lahat ng pagkukulang natin, pagiging ng tao, pagsisisi, at laging lumapit sa Panginoon. Mag-isa pa lang tayo nabibigitan. Ang dami pangako ng Panginoon. At isa ito sa pangako ng Panginoon. Let not your heart be troubled. Believe in me.
believe in my Father. Purihin ang Panginoon sa pangako nito. Tayo manalangin, Lord, thank you so much. Muli mo kami bigyan ng paalala upang maging matatag kami sa aming pagsunod sa pananampalataya sa pamumuhay. Lalo-lalo po sa huling panahon ito na talagang napaka-tindi po ng pagkilos ng kaaway na magiging kaming abala sa takbo ng mundo. Maging kami man ang mga hinirang mo, mga pinili mo, kundi po kami maging mapagbantay. Madadaya din po kami. Salamat po sa Santo Espiritu na siya nagbibigay ng conviction para lagod nyo kaming maging handa. At lagi namin maharap ang anumang mga pagsubok, hamon ng buhay, kakuluhan, o mangyayari sa aking paligid, ang mag-isa buhay at mag-isa personal na struggle namin. Nariyan ka, Panginoon, hindi mo kang pababayaan. At ang higit sa lahat ay may inahanda kang lugar para sa amin. Hindi lang basta lugar, kundi lugar kung saan naroon ka, naroon ang Ama upang makapiling ka, o Diyos, ng pangabang buhay. Salamat, Panginoon. In Christ's marvelous name, all these things we ask and pray in the name of Jesus. Amen and amen.

0: sempah samaan tayo at pangunahan pa sa Diyo Bluses sa panalangin para sa ating bansa.
1: Magandang umaga po sa ating pong lahat. Tayo po ay dumako sa ating panalangin ngayong umaga. Panginoon naming Diyos, ngayon po ay napapasalamat sa muli sa iyong biyaya, sa inyo pong katapatan, sa aming pong mga buhay. Sa gitna po ng mga hamon ay pagkinakaharap, tunay po ng iyong kapayapaan ay patuloy pong ginagawad po sa amin. Salamat po sa patuloy na patnubay sa amin, sa patuloy po na pag-iingat sa buhay panbautisa. Salamat po sa pagsunod ng pangailangan po namin. Paging Panginoon sa iyong pagtugon sa iyong mga dalangin. At kayong magkapangin kayo po, patuloy na malapit po sa iyo upang patuloy po na idulog ang sektor po ng edukasyon sa iyong bansa. Mabawatin po niya, Panginoon, ang mga struggles and challenges, Lord, na inaharap po ng sektor po ng edukasyon sa iyong bansa. At ngiling po na yung Panginoon, patuloy niyo pong panguna sa Department Secretary, Panginoon, ng Department of Education, Lord. Siya po ay patuloy pagkalaban po ninyo ng karunungan at kaalaman, Panginoon, na makagawa po ng mga programa na makatulong, Panginoon, sa mga guro at mag-aral, Panginoon, upang patuloy na may angat ang kalidad po ng edukasyon sa iyong bansa. Tulungan mo siya, Panginoon, na mapangasiwaan ng mayroong katapatan ng kanya pong tungkulin. At sa Lord ay makagawa po ng mga programa na makakatulong, Panginoon, sa ikakabuti at ikakayos, Panginoon, ng sektor po ng edukasyon sa iyong bansa. Maging, Panginoon, sa kanya pong mga kasama, sa kanya pong departamento, hinilangin, Panginoon, ang patuloy niyo pong intervention na mapigilan ang mga issue po ng corruption, Panginoon, sa naman pong opisina at bahagi, Panginoon, ng Department of Education, Lord, maging sa mga district offices, Lord, sa mga provincial offices, Panginoon, and regional offices, Lord, na nga po ay patuloy po na makita ang iyong pagkilos sa magandang, Panginoon, ng katotohanan at katwiran ng ilang Diyos. Ngayon na yung Panginoon, patuloy pagkalaban, Lord, ng passions ang mga tagapagturo ng commitment, Lord, sa kanila po sila pang tungkulin, ng pagmamahal, Panginoon, sa kanila po mga tinuturuan. Kitsa, Lord, ay iba yung karunungan na patuloy po may bahagi sa mga bata ang kaalaman na kailangan po nila upang sila pumahanda sa kanilang ginabukasan. Inilinaan, Panginoon, patuloy niyo pagkilos sa mga mag-aaral, patuloy niyo bigyan sa Panginoon ng pagkauhaw sa karunungan, ng passion, Lord, ng hunger for learning, Lord, na at kanila pong pahalagahan ang pag-aaral na kilang Diyos, sapagkat ito po yung kanilang magiging tulay sa pagdabad po ng kanilang pangarap. Inilinaan, Panginoon, na patuloy mong tulungan na sila po ay magsikap ng buong husay, Panginoon. Maging, Panginoon, sa lahat po ng stakeholders ng mga paralan, patuloy mo sila, Panginoon, na bigyan ng desire, Lord, na makatulong upang lalong pagandahin pa at paghusayin ang papatago, Panginoon, ng education system, Panginoon, sa ibang bansa. Inilayang Panginoon, protection ng Panginoon sa lahat po ng paralan laban po sa mga masamang elemento, sa magawa po ng mga makakaliwang grupo, Panginoon, sa implementation, Lord, ng mga drugs at mga vices, Panginoon, sa lahat po ng mga bagay na pwede makasira po sa kanila, special, Lord, in terms of criminality. Tulungan mo nawa ang mga paralan na magkaroon po ng security, Lord, sa kanila po ang pamumuno ay maiwasan, Panginoon, ang anumang mga krimen at sakuna, Panginoon. Dalangin na yun, nagkilang Diyos, patuloy po yung lukuban, kapangyarihan at ingatan lahat po ng mga mag-aaral na ang bawat paralan o Diyos sa pagiging sentrolawan ng pag-aaral at isulat, Panginoon, pagiging bukas din po nawa sa mga salita upang, Panginoon, patuloy may bahagi at magabayan, Panginoon, mga bata patungo, Panginoon, sa pagkakilala po sa iyo. Inilayang, Panginoon, patuloy niyo pong pangunguna sa bawat sulok, Panginoon, bansa na nawa po ay patuloy pong makita ang iyong kalulatian, kabutihan, Panginoon. Iyalay po namin sa Panginoon ng iyong bansa sa gitna po ng mga pagsubok. Nawa po ay patuloy po kayong kumilos, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat po na kilang Diyos sa patuloy na pangunguna po sa amin at patuloy ka po na ipapasalamatan. Binabalik mo namin sa iyo at muna papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Patuloy po Pagnoon ang aming paglapit sa iyo sa lahat ng aming mga gawain, lahat ng mga sitwasyon ng aming mga kapatiran, mga aming mga listeners. Alam mo po ang karamdaman, Lord, yung healing touch. Alam mo po ang mga nagbabagabag sa aming puso. May your word of comfort will continue to be with us in us, Lord, para ma-overcome namin ito at it will turn to a victory. Salamat, Panginoon, at maging itong mga dating mga gawain, misteryo, itong dating pong Kairos na programa, dating na August 21 to October 23, 10 weeks of po, ito ay every Friday, Panginoon po, maging ang mga tuturo po online and even face-to-face dito po sa programa ito or dito po sa istasyon na ito. Kaya din, Panginoon, idinadalaan ko din po itong aming kahitingan ng muli mo pagkilo sa lahat ng mga manggagawa, mga pastors, Jews ng mga churches dito po sa buong probinsya ng Albay para po sa aming panawagan for a pastoral forum dating po August 10 mula alas 9 po hanggang tanghali. Naway makasama namin ang mga manggagawa at mga pastor para po sa usapin at pagsama-sama muli pagtibayan ng aming relasyon sa isa't isa bilang mga lingkod mo at mga anak mo. Salamat ng marami, Panginoon. Ninrust din namin maging itong istasyon ito, ang iyong lingkod na ginagamit, si SM Pau, Ayat Pau, and even the old staff. Sa amin po lahat, maging kaming naging instrumento as a volunteer to share ito po mga word of encouragement. Salamat ang marami at patuloy kami nagtitiwala sa iyo. Ito ang aming dalangin sa dakilang ng pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy po namin pinapaabot ang isang encouragement po para sa ating mga pastor sa buong probinsya ng Albay. Panawagan po ng aming kahilingang panawagan ng mga tatlong chairman ng distrito ng 1st, 2nd, and 3rd para po sa Pastoral Forum on August 10. Kagalapin po yan dito sa may Pacific Mall, sa may 3rd floor, sa may Cinema Ones, sa Event Center. So, ito po ay free at magturuparan po kita, mag-orestro yan lamang, tapit po sa tung buhay bilang mga servidor ni kakurenan as in bilang mga maturugang lingkod. Graray, salamat. So muli, inabot na naman po tayo ng oras ng pansamantalang pamamaalam dito po sa programang Mabungang Panalangin. Ako ang iyong nakasama, Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Salem Baptist Church. Kung kayo po ay naghahanap ng lugar kung saan kayo ay mas makakilala pa sa ating Panginoong Jesus, pwede po kaming bisitahin dito po sa aming bahay-sambahan sa Salt Subdivision, Bitano, Legazpi City. At nagpapasalamat tayo sa ating nakasama sa technical side, Mon, at susundan po ang Balita Bicolandia. Pagparain po tayo ng ating Panginoong Jesus. God bless and good morning.

0: Kung nais mong ika'y ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY-FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new J DXJLFL

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: marami pa hong bagay na pwede ho nating pagtuunan ng pansin, yung mga talents, resilience, at mga contributions po ng ating mga persons with disabilities to our communities. As we commemorate this week, let us remember that disability rights are human rights. Kung hindi ho natin kinaglalaban ang mga karapatan ng ating mga kapatid with disabilities, ay hindi rin ho natin napaglalaban ang karapatan ng buong bansa. Ang pagkakaroon po ng kapansanan ay hindi dapat maging hadlang upang makamit natin ang magandang kalusugan. Hindi ho dapat maging hadlang para magkaroon tayo ng dekalidad na edukasyon. Hindi ho dapat maging hadlang para magkaroon ng bawat isa ng disenteng trabaho at makabuluhan ng pakikilahok sa ating lipunan. Lahat naman ho tayo ay may karapatan na marinig. Lahat ho tayo ay dapat pahalagahan ng bawat isa. At dapat lahat ay pantay-pantay ang mga oportunidad sa ating society. The theme of this summit challenges all of us. We need to move forward beyond words. Higit pa sa salita, higit pa sa mga speech, kailangan ho ay maisa buhay natin. Magawan ho natin na maramdaman ang ating commitment. Kailangan po makita. Seeing is better than saying. But feeling is better than seeing. Kailangan ho may impact ang ating mga ginagawa. We need, and one way of doing this is by strengthening our policies. Another is by improving access to service. Dapat hindi ho nahihirapan ang kahit sino na makamit ang mga serbisyo na pangkalusugan lalo na. And to create environments where hindi ho yung aspiration lang, hindi ho yung wish ko lang, kailangan po ay naisasabuhay, na nagagawa, na bibigay ho ang mga opportunities. Sa ating mga persons with disabilities, nais po namin na ipaabot sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating lipunan. Alam mo namin na maraming pa kayong pwedeng ibigay, na maraming pa mo kayong pwedeng ibahagi. Ang mga kwento pa lang po ninyo, yung mga pinagdaanan po ninyo, ang mga nakikita po namin na katatagan ninyo, ay nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ho, whatever our abilities. We are inspired by the way that you fight, by the way that you achieve, paano nyo nakakamit ang katarungan sa isang inklusibong komunidad, sa isang inklusibong lipunan. To our partners from all the various sectors, maraming salamat for your unwavering support.
1: Ang mga talumpati ni Albay Governor Noel Ibrega Rosal, DOH Bicol CHD Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe at 1st District Congresswoman Criselle Lagman. Ipinahayag naman ni Nurse 5 at Regional Program Manager ng DOH Bicol CHD Ms. Wendalyn Baluis ang mga services na ibinibigay ng DOH sa mga persons with disabilities o PWDs. Narito ang kanyang pahayag.
2: Assist pa rin yan in strengthening the rehabilitation services. So we still continuously allocation assistive devices among rehabilitation facilities no, yung mga may mga rehab, like for example sa Bicol Medical Center, sa Bicol Regional Hospital dito sa BRTTH. And of course, part of that, ini-strengthen natin yung system for the Philippine Registry for Persons with Disabilities. Why? Kasi pag na-strengthen na po itong registry na ito, ay makikita po natin, nakakabit po kasi ito eh, sa ating PhilHealth eh. Magiging ano siya, kumbaga, magiging basis siya to have an evidence-based datos or data for us to strategize what fit in strategies or services we would like to offer to our persons with disabilities. So yan po yung mga ating mga nakalatag, no, na mga servisyo, mga programa, aside pa po dyan sa mga trainings na kinakandak po ng DOH. So ang highlight po namin sa mga trainings yung kung paano po mag-categorize or mag-identify ng disability. Kasi di ba malaking issue yan na maraming mga PWD cards na nai-issue pero wala naman talaga mga disability. So ito yung tinututukan po natin. Kaya po pinapalakas po natin yung system and eventually it will be turned over to the NCDA. So may policy yan na po na pinalabas yan, but at this point in time ay inaaral po yung magandang pag-turn over kasi kailangan yung readiness, no? But at this point in time po ay katulong po natin yung PIDAW dyan, yung ating mga LGU Municipal Social Welfare Development Office. Most of them are the ones in coding, no, the and issuance of the PWD ID. But one of the requirements is of course the issuance of the Certificate of Disability. Ang Certificate of Disability, ito yung galing sa mga doctors, sa health facilities na ipapakita at mag-certify sila na itong taong ito ay may disability. So I think isa lang po ito sa kailangan pong tingnan, pag-usapan at palakasin para po talagang makuha natin yung objeto natin na yung mga benefits ng ating mga PWD ay talagang naibibigay para sa kanila.
1: Ang tinig ni Nurse 5 at Regional Program Manager ng DOH Bicol CHD, Ms. Wendalyn Baluis. Samantala, binigyang diin naman ang bagong DOH Bicol CHD Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe ang kahalagahan ng isinasagawang Health Summit sa Bicolandia. Narito po ang kanyang pahayag.
3: Itong ating summit is for those who have disabilities. And it is very important for us to consider the special needs, the special talents, the peculiar situations of people with disabilities. We need to recognize that they are part of society, that they can contribute, and that they have special health needs. So every time that we have programs for health, we consider the needs of people with disabilities.
4: Are they sa pag...
3: Yes, of course. All of our health programs have special significance para sa ating mga populations, ating mga communities and families. But of course, there are very basic programs that need to be strengthened. And first and foremost among those, for this month, for example, for July, it is a disaster prevention month. It is also nutrition month. It's also healthy lifestyle. And we are gearing up for August program of measles, rubella, and vitamin A supplementation activities. So ang bakuna po sa susunod na buwan ay isang napaka-importanting programa para sa kalusugan ng lahat ng mga bata. Marami na po ang ating nagkasakit at namatay ng mga bata na hindi na bakunahan. And the only way that we can prevent these vaccine-preventable deaths is to support our vaccination program. I want to assure everyone that our vaccines, especially those that are given out by the Department of Health, are tried and tested. They have a long history of being used not just in the Philippines but even in other countries. we want to prevent, for example, for measles, yung unnecessary death, unnecessary sickness. Pwede ho tayo magkaroon ng pneumonia, blindness, encephalitis, pagka po tayo ay nagkaroon ng komplikasyon sa measles and rubella. Pati na rin mga birth defects sa mga buntis, pag sila ay nahahawa, we can be able to prevent it if we have the right vaccine, if we have the right preparation.
1: Ang tinig ni DOH BCOCHD Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe. Bilang bagong Regional Director ng DOH BCOCHD, sinabi naman ni Dr. Guadalupe na maraming health challenges ang dapat ni-address sa Bicolandia. Narito po ang kanyang pahayag.
3: Sa Bicol po, first and foremost, we need to increase good nutrition, good eating habits and healthy lifestyle. Bicol is one of the more difficult areas because of the geography, because of the distribution of resources. For example po, yung mga liblib na lugar, kailangan po lagi nating tututukan na maabot ng mga serbisyong pangkalusugan. Ang health po ay should be equal for everyone, whatever your age, whatever your status in life, and whatever your beliefs, whether political, religious, lahat po tayo sama-sama. There are no boundaries for health. Kailangan maabot po natin lahat ng mga kababayan natin.
1: Ang tinig ni DOH BCOCHD Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe. Samantala, pinagtuunan din sa Second Bicol Summit ang mga pangangailangan ng mga persons with disabilities sa kabuuan. Ayon kay First District Congresswoman Chriselle Lagman, kailangang bigyan ng pansin kung papaano binibigyan ng suporta sa pamamagitan ng mga batas at iba pang panukalang batas ang mga PWDs, lalo na sa mga may kaso ng autism. Narito ang pahayag ni First District Congresswoman Chriselle Lagman.
2: We're not just discussing mental health, we're discussing PWDs in general. At paano natin mabibigyan sila ng mas magandang suporta pagdating sa legislation sa mga services na talagang kinakailangan nila. Mamaya, meron akong babangkitin na mga existing na mga batas. Ang daming batas ngayon na hindi batas, proposed legislation or house bills sa lower house on autism. So, lumadami talaga ang bilang ng may autism at ang early diagnosis ang pinakamahalaga. And dahil nga kulang na kulang tayo sa health workers, kailangan magkaisa ang CHED, no? Ang DOH, at ang iba pang mga executive offices para matingnan itong isyung to. Dahil baka sa ngayon, habang wala pa tayo talaga mga professionals, kailangan meron tayong mga para psychiatrists or psychologists or na pa pwedeng mag-assess na ang konti-konti ng developmental psychologists ngayon. Pupunta pa ng Manila and very expensive. So yun ang kailangan natin tingnan, how can PhilHealth play a part dito? There are pending bills both in the Senate and in the House of Representatives and supportive ako sa mga measures na to. Isang pinakamahalaga na gusto ko mabanggit ay yung review ng lahat ng mga PWD laws. At si Ma'am Laila De Lima ang proponent nito. Actually, si Ma'am Laila, ang isang anak niya autistic. So, malapit sa puso niya talaga to. And sinusuportahan natin na magkakaroon ng parang oversight committee na to investigate the implementation of all the laws on PWDs. Para bago tayo gumawa ng mga amendments, alam natin talaga kung ano yung mga kakulangan at ano yung mga gaps na kailangan natin ma-fill in.
1: Ang tinig ni First District Congresswoman Chriselle Lagman.
4: Mayon Updates.
1: At para naman po sa ating Mayon Updates, Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon ngayong Hulyo 24. Ayon sa pinakahuling ulat ng PHIVOLCS, nakapagtala sila ng lava effusion at lava flow sa tuktok ng bulkan kasama ang 4 na volcanic earthquakes at 18 rockfall signals. Narito pa ang mga mahalagang detalye na dapat tandaan. Patuloy pa rin ang pag-agos ng lava at mabagal na paggalaw ng magma. Ang mga pagguho o rockfalls ay resulta pa rin ang patuloy na pag-iinit sa crater. Mahigpit pa rin po ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan at kapulisan ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone upang maiwasan ang peligro ng pagbagsak ng bato, lava flow at usok. May posibilidad pa rin ng ashfall sa ilang bahagi ng Albay depende sa direksyon ng hangin. Para sa mga pinakabagong updates at abiso, bisitahin ang opisyal ng opisyal na Facebook page ng PHIVOLCS o ang opisyal na website ng DOST PHIVOLCS.
4: Paretang panahon.
1: Para naman sa lagay ng panahon sa araw na ito ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Hulyo 2026, makakaranas ang buong rehiyon ng Bicol ng maulap hanggang sa maulang panahon na may posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms. Dulot pa rin ito ng umiiral na habagat at iba pang weather systems. Ang temperatura sa Legazpi City at kalapit na mga lugar ay aabot sa pagitan ng 24 na degree centigrade hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang, ang lalawigan naman po ng Albay, Sorsogon at Catanduanes ay asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Mataas ang posibilidad ng mga bigla ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Sa Camarines Norte at Camarines Sur naman ay magiging maulap ang papawirin na may mga panandali ang pag-ulan, thunderstorms, lalo na sa pagsapit ng hapon o gabi. Samantalang sa Masbate naman, bahagyang maulap na papawirin na may tsansa ng isolated na mga pag-ulan. Paalala pa rin po sa publiko, maaring maging maalo ng karagatan sa silangang baybayin ng Bicol, kaya pinapayuhan po ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat. Ugaliing magdala ng kapote o payong sa inyong paglabas. Para naman sa mga pinakabagong ulat ng mga babala sa bagyo, bisitahin ang official website ng PAGASA o kaya ay sumangguni sa mga lokal na advisory ng inyong Disaster Risk Reduction Management Offices.
4: Salita ng PAGASA.
1: May paalala naman sa aklat ng Kawikaan 17 verse 22. Ang masayang puso ay mabisang gamot, ngunit ang bagbag na diwa ay kumakain ng mga buto. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, ika-24 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

sumain nyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Sa Camarines Sur. Sa General Trias Cavite naman, suspindido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas. Pinapayuhan ang mga magulang at estudyante na bantayan ang mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan dahil maaari pang madagdagan ang mga lugar na magpapatupad ng suspensyon ng klase habang nagpapatuloy ang sama ng panahon.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
2: Ipatatawag ng impeachment court ang dalawang dating opisyal ng Land Bank bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 29. Inatasan ni impeachment presiding officer Francis Escudero na maglabas ng subpoena kina dating Land Bank managers Violeta Constantino at Nenita Camposano upang humarap sa paglilitis. Ayon sa House Prosecution Panel, magbibigay ang dalawa ng testimonya kaugnay ng Article 1 na may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte Carpio pa ang kalihim ng ahensya. Sinabi ni Lead Prosecutor Jervel Luistro na unang ihaharap si Constantino, kasunod naman ni Camposano. Samantala, wala namang pagdinig sa Lunes, July 27 dahil sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa July 28 dahil sa nakatakdang kontrasona ng Senate Minority. Magpapatuloy naman ang impeachment trial sa Miyerkules, July 29, alas 10 ng umaga.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
1: Sa ibang tampok na ulat, nag-usap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump upang talakayin ang pandaigdigang ekonomiya, seguridad at sitwasyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Presidential Communications Office, isinagawa ang pag-uusap ng dalawa matapos makipagpulong ni Pangulong Marcos Jr. kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang, kung saan tinalakay ang mga pinakahuling pangyayari sa West Philippine Sea. Sinabi ni Communications Secretary Dave Gomez na tiniyak ni President Trump na iyaharap niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga alalahanin ng Pilipinas sa kanilang susunod na pagpupulong. Wala pang ibinigay na petsa kung kailan naman ito magaganap. Samantala, sinabi ni U.S. Ambassador Lee Lipton na mahalaga ang regular na pag-uusap ng dalawang leader upang lalong mapatatag ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos at mapalawak ang kanilang pagtutulungan sa iba't ibang usapin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at mga bilihin.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: 22 billion pesos na savings gagamitin sa pinalawak na cash aid sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Gagamitin ng pamahalaan ng 22.79 billion pesos na savings para sa pinalawak na cash aid ng indigent Filipinos dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, prioridad ang uplift, kabuhayan, mga magsasaka at tulong sa mga apektadong pamilya, manggagawa, commuter at overseas Filipino workers o OFWs. Maglalabas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 12.37 million pesos para sa cash aid habang pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng fuel subsidy. Hindi naman nilinaw ni Castro kung ang naturang savings ay mula sa hindi nagastos na pondo noong nakaraang taon o sa unang kalahati ng 2026. Sa kaugnay na balita, hihiling ang Department of Transportation o DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP na pansamantalang ipatigil ang paniningil ng interes sa mga loan ng transport cooperatives para sa modern jeepneys. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin nitong mabawasan ang gastos ng mga operator habang mataas ang presyo ng langis. Pinag-aaralan ng DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapalawak ng 10 piso kada litro na fuel discount para sa mga PUV driver at operator. Sinabi ng DOTR na layunin ng mga hakbang na matulungan ng mga operator habang napoprotektahan ang mga commuter at nakokontrol ang pagtaas ng inflation. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 74 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 84 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 85 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 44 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Lalo pang lumakas ang bagyong Quiapo at naging tropical storm habang kumikilos palapit sa extreme northern Luzon. Batay sa 5 a.m. bulletin na inilabas ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng Tropical Storm Quiapo sa layong 820 kilometro east of northern Luzon. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay ang hanging hanggang 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 2. Sa Batanes, northern portion ng mainland Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands at ang northern portion ng Ilocos Norte. Samantala, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at sa northern at central portions ng Aurora. Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa Mindanao at maging sa kanlurang bahagi ng southern Luzon at Visayas, kaya asahan pa rin ang mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. Sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands, magiging maulan at mahangin ang panahon dahil sa bagyong Quiapo. Sa Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, gayon din sa Ilocos Sur, La Union at Aurora ay may mga pag-ulan na may pabugso-bugsong malalakas na hangin dahil sa bagyong Quiapo. Sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, may manakanakang pag-ulan na dala naman ng habagat. Gayon din sa Metro Manila, Calabarzon at sa natitirang bahagi ng Luzon, Mimaropa, Pangasinan at sa nalalabing bahagi ng bansa ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa bagyong Quiapo at habagat. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 25.8 hanggang 32.1 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:37 at lulubog dakong 6:28 ng gabi. Abangan Naman sa ating pagpapatuloy, mga paghahanda sa seguridad para sa ikalimang sona ng Pangulo, sinisiguro ng mga ahensya at otoridad sa Quezon City.
2: Mga anomalya sa flood control, iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa pagbabalik sesyon. Infra Master Plan, isinusulong kontra anomalya.
1: At sa palakasan, 13 batang weightlifters ng bansa sasabak sa Asian Championships sa Uzbekistan.

0: Pag-aaral, pangunahing balita.
1: Nagpapatuloy ang mga pinakahuling paghanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Hulyo 27. Ayon sa Quezon City Government, dalawang grupo na ang nabigyan ng permit para magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue. Kabilang dito ang isang pro-administration group at isang civil society o progressive group na magtitipon kasama ang 20,000 katao. Samantala, sinabi naman ng lokal na pamahalaan na wala pang rally permit na inihain para sa religious group na Iglesia ni Cristo. Para sa seguridad, sa usaping seguridad, inanunsyo rin ng Philippine National Police ang pagde-deploy ng higit 24,000 na kapulisan sa buong bansa. 2,700 na pulis sa mga ito ay sa pangunahing lugar sa Quezon City. Maglalagay rin ng mga checkpoint, barricade at first aid teams upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa araw ng SONA. Samantala, inanunsyo na rin ng QCLGU na suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Quezon City sa Lunes upang mapakinggan ng bawat residente ang SONA at maiwasan ang matinding daloy ng trapiko.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
2: Imbestigahan muli ng Blue Ribbon Committee sa kanilang pagbabalik sa Sean ang flood control anomalies habang isinusulong naman ang isang infrastructure master plan kontra anomalya. Para sa detalye, narito ang ulat ni Babylyn Cacho Resulta.
3: Ipagpapatuloy ni Senador Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang imbestigasyon sa flood control anomalies sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Hulyo 27. Ito ay sa oras na mabuo na ang membership ng naturang komite. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Tulfong sa umaga ng Lunes ay gagawin ng formal ang pagbubuo ng naturang komite. Diin ni Tulfo, itutuloy ang imbestigasyon sa flood control projects, ngunit kung ang mga madadawit na pangalan ay kapareho rin sa mga kinasuhan ng ombudsman dahil sa unang committee report ng naturang komite, dapat may bago ng pangalan na lilitaw. Sinabi rin ng senador na bilang pinuno ng komite, iimbidahin niya ang lahat ng mga may kinalaman sa usapin at maglalatag ng mga bagong patakaran tulad ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga affidavit at pagbabawal sa mga biglaang testigo o surprise witnesses. Binigyang diin pa ng chairman ng Blue Ribbon Committee na bukod sa paghingi ng pananagutan sa isyu ng flood control, ang mas magandang hakbang upang mapigilan ang muling pagsulpot ng panibagong scam ay ang pagbubuo ng isang Philippine Infrastructure Plan upang hindi nakadepende sa politika ang mga proyekto. Ani Tulfo, ang pagkakabunyag ng flood control scam ay maituturing na isang blessing in disguise dahil natuklasan ang dahilan sa likod ng walang katapusang problema sa pagbaha at mga problema sa kalsada. Ito ay dahil ibinubulsa ang mga pondong para dapat sa mga naturang proyekto. Kasunod nito, hinimok niya ang kanyang mga kasamahang suportahan ang pagpasa ng kanyang Senate Bill No. 1360 o ang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act. Ang nasabing panukalang batas ay magtatatag na isang whole of government strategy para sa mga proyektong infrastruktura sa bansa at bibigyang prioridad ang mga proyektong may pambansang kahalagahan, ngunit titiyakin ng panukalang nakakonekta ang mga ito sa planong pangkaunlaran sa mga rehiyon at sektor. Kapag naging ganap na batas ang MIND Act ni Tulfo, pagsasamahin at itutugma nito ang lahat ng proyektong infrastruktura mula sa mga big ticket projects hanggang sa maliliit na proyekto. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
1: Posibleng umupa ng mga conference room sa Philippine International Convention Center o PICC ang Senado para sa pagdinig ng panukalang 2027 and national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ginagamit na ngayon ang ilang committee room ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Dahil dito sinabi niyang maaaring sa PICC idaos ang ilang budget at committee hearings. Simula sa July 27, sabay na isasagawa ng Senado ang impeachment trial at ang ikalawang regular na sesyon ng Kongreso. Ayon kay Gatchalian, isasagawa ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang nakatakda naman ang committee at budget hearings tuwing Huwebes at Biyernes. Aminado ang Senate President na magiging hamon ang tight schedule, ngunit tiniyak na sisimulan ang budget hearings sa lalong madaling panahon.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, isinusulong ni Senador JV Ejercito ang mas mahigpit na rider protection sa gitna ng magkasunod na pagpaslang pananakit sa motorcycle riders. Nagbabalik para sa balita si Babylyn Cacho Resulta.
3: Nananawagan si Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Ejercito na agarang maisabatas ang mga panukalang magbibigay ng legal na pagkilala at pagtatakda ng mas mahigpit na panuntunang pangkaligtasan para sa mga motorcycle rider. Ito ay kasunod ng magkahiwalay na pagpaslang sa dalawang rider sa Cavite at Caloocan at panggugulpi naman sa isa pa sa Marikina ngayong buwan lamang ng Hulyo. Diin ng senador, mahalagang bahagi na ng transportasyon at ekonomiya ang mga rider, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang malinaw na legal na pagkilala sa ilalim ng batas. Dahil dito ani Ehersito, nananatiling kulang ang mga proteksyon para sa kanila, nararapat sanang ibinibigay sa kanila. Iginigiit ng senador na panahon na para maisabatas ang mga panukalang sasaklaw sa operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa. Prioridad sa mga ito ang Senate Bill No. 10 o ang Motorcycle for Hire Act na naglalayong formal na kilalanin ang sektor ng motorcycle taxi sa ilalim ng batas at magtatatag ng pambansang polisiya para sa kanilang operasyon. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ang mga motorcycle taxi operator na maglagay ng emergency response features sa kanilang mga digital platform upang agad makapagpadala ng alert ang rider o pasahero sa oras ng panganib, aksidente o iba pang emergency. Inaatasan din ito ang mga operator na magbigay ng sapat na insurance coverage para sa mga rider laban sa aksidente, pinsala at iba pang panganib na maaaring kaharapin bilang habang nagtatrabaho. Inihain din naman ni Ehersito ang Senate Bill No. 742 o ang Delivery Riders Protection Act na nagtatakda ng minimum standards para sa kaligtasan at kapakanan ng mga delivery rider. Kabilang sa mga probisyon nito ay ang pagpapatupad ng Know Your Customer na mga hakbanging dapat sundan na siyang mag-obliga sa mga MTOs na beripikahin ang pagkakakilanlan ng mga pasahero bago sila makapagparehistro sa motorcycle hailing apps. Layunin nitong palakasin ang pananagutan ng mga app users at pigilan ang fake bookings, panlilinlang at iba pang kriminalidad. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Pag-aaral, Balitang Bayan.
1: Nakontrol na ang mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa mga apektadong lugar sa Negros Oriental. Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Melody Villan na negatibo sa ASF ang lahat ng 66 na blood samples na kinuha sa mga baboy sa bayan ng La Libertad. Dahil dito, hihiling ang lalawigan ng sertipikasyon na ASF-free na ang naturang bayan. Natapos na rin ang pagkatay sa mga baboy na may may ASF at mga nalantad sa sakit sa Tanhai City at Amlan. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang pagbabantay at pagsusuri sa iba pang lugar upang maiwasan ang panibagong pagkalat ng sakit. Nilinaw ng mga otoridad na hindi delikado sa tao ang ASF, ngunit nakamamatay ito sa mga baboy.
0: Pag-aaral, Balitang Bayan.
2: Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng mahigit 520 million pesos na emergency loan para sa mga government employee at pensyonadong naapektuhan ng dengue outbreak sa La Union at peste sa taniman ng tubo sa Negros Occidental. Ayon sa GSIS, mahigit 21,000 na miyembro at pensyonado ang maaaring mag-avail ng nasabing pautang. Hanggang August 16, ang application para sa mga qualified sa Bagulin La Union, hanggang August 14 naman ang deadline para sa mga aplikante sa Negros Occidental. Layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro ng GSIS.
0: Araw, balita sa palakasan.
1: Lalaban na para sa Pilipinas sina Phil-Am BMX riders Daniel Caluwag at Patrick Koo sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. Target ng 39 anyos na si Caluwag na masungkit ang ikalawang Asian Games gold medal matapos ang naging tagumpay noong 2014. Samantala, hangad naman ni Patrick Koo na higitan ang bronze medal na napanalunan niya sa nakaraang Asiad. Kasalukuyang nagsasanay ang dalawa sa Estados Unidos at inaasahang tutungo sa Japan isang linggo bago magsimula ang Asian Games sa September 19.
0: Araw, balita sa palakasan.
2: Ipadadala ng Pilipinas ang 13 batang weightlifter sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan mula August 7 hanggang 14. Pangungunahan ang koponan ni Albert De Los Santos na kamakailay nagkampyon at nagtala ng world records sa World Junior Championships sa Egypt. Kasama rin sa delegasyon ang iba pang mga batang lifters na nagmula sa Zamboanga, Cebu at Rizal. Aalis ang koponan sa Agosto 3 bilang paghahanda sa torneo. Matatandaang nakapag-uwi ang Pilipinas ng 16 na medalya sa World Youth Championships sa Colombia noong nakaraang linggo. Sa ating pagbabalik, Kamara na ipasa ang kalahati ng 52 LEDAC priority bills, isa pa lamang ang naging batas.
1: Pilipinas at Oman palalawakin ang ugnayan sa kalakalan at pamumuhunan.
2: At sa ibang bansa, tensyon sa Strait of Hormuz lalong uminit matapos harangin ng Iran ang mga oil tanker.

0: Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Ng House of Representatives na naipasa na ang kalahati ng 52 panukalang batas na prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sinabi ng House leadership na 26 sa mga prioridad na panukala ang naaprubahan na ng Kamara. Gayunman, isa pa lamang ang tuluyang naging batas matapos ding maaprubahan ng Senado at mapirmahan ng Pangulo. Sinabi ng Kamara na kabilang sa mga naipasang panukala ang mga may kaugnayan sa ekonomiya, trabaho, digital service at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Hinihikayat naman ang Senado na ipasa rin ang natitirang mga panukala upang agad na maipatupad ang mga ito. Umaasa ang House leadership na mas mapapabilis ang pag-usad ng natitirang mga prioridad na panukala sa mga susunod na buwan upang makinabang ang mas maraming Pilipino.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pagtitipon sa Maynila sa Linggo, Hulyo 26, ang mga opisyal at negosyante ng Pilipinas at Oman para sa Oman Philippines 3 Strategic Majlis. Layunin ng pagtitipon na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng negosyo, pamumuhunan, kalakalan at iba pang mahalagang sektor. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahang magbubukas ang forum ng mas maraming oportunidad sa infrastruktura, teknolohiya, transportasyon, enerhiya, agrikultura, pangisdaan at logistics.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Kinumpirma naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tumulong ang isang barko ng United States Coast Guard sa pagligtas sa sugatang Pilipinong sundalo sa insidente sa Ayungin Shoal. Ayon kay Rubio, pumuesto ang barko ng U.S. Coast Guard sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at China upang maging ligtas ang paglikas sa sugatang miyembro ng Philippine Navy. Anya, patunay ito ng patuloy na pagtupad ng Estados Unidos sa kasunduang pangdepensa nito sa Pilipinas. Nagpayag din si Rubio ng pagkabahala sa panibagong insidente sa Bajo de Masinloc kung saan umano'y hinarang at hinaras ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Iginiit niyang nananatiling matatag ang suporta ng Estados Unidos sa bansa at sa malayang paglalayag sa rehiyon. Patuloy namang nananawagan ang Pilipinas at US ng paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pagresolba sa mga sigalot sa West Philippine Sea.
2: Hinarang di umano ng Iran's Revolutionary Guard ang tatlong oil tanker na dumaraan sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng supply ng langis sa mundo. Ayon sa pahayag ng Iran, sumabog at nasunog ang isa sa mga tanker at umatras naman ang dalawa pa. Nagbabala rin ang Iran na pananagutin ang mga barkong daraan sa lugar nang walang koordinasyon sa kanilang pamahalaan. Patuloy namang tumitindi ang tensyon sa Strait of Hormuz sa gitna ng alita ng Iran at Estados Unidos.
1: Dadagdagan naman ng pamahalaan ng Japan ang bilang ng mga empleyado ng Immigration Services Agency simula sa susunod na fiscal year. Plano ng Japan na magdagdag ng humigit kumulang 200 tauhan upang mapalakas ang kampanya laban sa mga dayuhang iligal na nananatili sa bansa at mapabilis ang pagproseso ng mga aplikasyon sa paninirahan. Kasama rin sa hakbang ng pamahalaan ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga negosyo yung kumukuha ng iligal na manggagawa at pagsubaybay ng impormasyong lumalabas sa social media.
0: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga awit 46, talatang 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Ang ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 24, 2026 sa feed ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
1: at Shikai na Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumain niyo ang ulat ng mga nagagalak sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, alas 7 ng umaga.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news.

0: Ang oras, alas 7:01 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marahay na aga, Pilipinas. Magandang umaga, bayan. Oras na naman ng ating programa, ang oras na Pilipinas, Bicolandia. Ngunyan pong aldaw ng Biyernes. Friday na.
1: Oh, July 24.
0: Ilang tulog na naman matatapos na naman ang buwan ng July.
1: Sarado na naman ang July.
0: August, September. Pag beer months na naman nagsisimula na naman yung excitement ng mga tao. Beer months. Oras na naman para bumangon.
1: Oras na para mag-inat-inat.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na to na kahit may mga pagsubok sa buhay, may pag-asa tayo kay Kristo.
1: Oras na para ipagpasalamat natin ng buong maghapon sa ating pong buhay.
0: Ito po ang programa, ang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programa ang magbibit-bit ng mga impormasyon. Siyempre, kasama doon, huwag na nga natin kalimutan ang mga...
1: Inspirasyon.
0: Inspirasyon. Inspired ka ba?
1: Inspired.
0: Sana ngayong umaga kayo ay magkaroon ng inspirasyon. Pwede man sa muya. At higit sa lahat, siyempre sa Panginoon, ano?
1: Yeah.
0: Inspired tayo dahil kasama natin ang Diyos.
1: Ay, tayo naman na pwede ay ginagamit lang, instrumento lang sa programang ito.
0: Mga daluyan tayo.
1: Daluyan.
0: Siyempre, ngunyan pagkaga, kasama natin sa technical side ang ating chief tech, Don Alfonso. Kayo po inyong mga kalakhakan, kalmusalangan nyo na pagkaga, ang mga lalaking tatapos. Magpapahinto ng inyong kalungkutan
1: at magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
0: Ngayong umaga, maging masaya lang tayo, ha? Una nating patulan ang mga samotsaring, mga rimalasos.
1: Ay, nako, enjoy life.
0: Pagpanatulan mo yan, ako, lugi ka.
1: Lugi, ikaw ang hindi makakatulog.
0: Oo, yung ang, ibang.
1: Ikaw ang maninikip ang dibdib.
0: Yan na, yun, buti kung manikip lang. yung mga nang inis sa'yo, yung mga nakakainis, masaya.
1: Oo,
0: tapos ikaw na naiinis, malungkot, hindi lugi ka.
1: Ay, lugi ka. Lugi ka.
0: Kaya mas piliin na lang natin, mga kapatid, na maging positibo, ano? Maging masaya. Samahan nyo kami.
1: Sa kabila pa din ang nangyayari sa mundo at sa ating bayan at sa komunidad na naandun tayo, ay lagi po nating ilagay ang ating sarili kung saan tayo mapapabuti.
0: Siyempre, kami po ang iyong mga kasama, kalakhakan ko niya na pagkaga, El Solamente, Rico Jellet.
1: Ito po ang iyong nakakasama tuwing araw lamang po ng Friday.
0: Para may kasamang hinanakisyon niyo.
1: Hindi na nasanay.
0: Daddy
1: Ruru, wala po.
0: Bago tayo magpatuloy, buksan muna natin ang ating mga puso at isipan sa gabay mula sa salita ng Diyos.
1: Yeah. Dahil Friday ngayon pa din.
0: Ikaw.
1: Bubuksan natin.
0: Oo.

0: James chapter 4 verse 17.
1: Mm-hmm.
0: Aklat po ni Santiago, kabanatang 4 at talatang 17.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ang sinasabi.
1: Mm-hmm.
0: Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti,
1: mm-hmm,
0: at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya.
1: You.
0: Yun ang binanggit sa James 4:17, ha?
1: Mm-hmm.
0: Sa English,
1: sabi,
0: na pagkakasalin
1: pa. Ito ang sabi sa New International Version. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them.
0: Oh.
1: Kasalanan pala yun.
0: Yung alam mo, ha, sabi doon, kung alam ng isang taong mabuti,
1: mm-mm,
0: na dapat niyang gawin yung mabuti na dapat niyang gawin at hindi niya ginawa,
1: mm-hmm,
0: ang sabi doon, nagkakasala siya.
1: Mm-hmm.
0: Aba, yung pagkakasala pala pa din.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang yung ikaw ay nagnakaw,
1: mm-hmm,
0: ikaw ay nagsinungaling, no? Yung ikaw ay, yung alam mong mabuti na hindi mo ginawa
1: ay nagkakasala ka doon.
0: Nagkakasala ka.
1: Halimbawa, alam mo naman na mabuti ang tumulong sa nangangailangan,
0: mm-mm,
1: at nasa harapan mo na.
0: Hindi mo ginawa
1: at naging kang kuripot.
0: Mm-hmm.
1: Naging kang selfish. Abay, mm-hmm, nagkakasala ka doon.
0: Yun na nga. Isang paalaala po sa atin, mm-hmm, ng Biblia,
1: mm-hmm,
0: na bilang tayo mga anak ng Diyos, alam natin ang mga bagay na mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Pero sabi pala dun, ito'y paalaala po sa atin. Alam mong mabuti itong,
1: mm-hmm,
0: dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa. Una, nahimik ka.
1: Mm-hmm.
0: Wala ka talagang ginawa. Ito pala'y pagkakasala.
1: Mm. Kasi alam mo, alam mo na ang totoo. Ang tawag dyan, sin of omission.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo ginawa ang pinagagawa sa'yo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya yun po yun, ano, ha? Yun po dapat ang ating pong maintindihan. Ngayon pong maghapong ito, ibao natin,
1: mm-hmm,
0: ang salita ng Diyos na yan.
1: Mm-hmm.
0: Kung alam mo, ang buong maghapon, ang mga bagay na ikabubuti at, mm-hmm, mabuti,
1: mm-hmm,
0: ay gawin po natin.
1: Ayun. Sana ayun, sa buong maghapong ito ay alam naman natin, dahil may gabay tayo ng Banal na Espiritu, malalaman mo kung ano ang mga dapat mong gawin na pinapagawa sa'yo ng Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Sana po ito ay maging tayong obedient, maging masunurin tayo sa Panginoon. Okay. Tayo pa rin ay manalangin.
0: Dumako tayo po sa panalangin. Samahan niyo po ako, ha, diyan sa inyo pong lugar, sa inyo pong tahanan. Samahan po kayo na andun. Magbigay tayo ng kaunting sandali. Maikling sandali ng panalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli marami pong salamat, O Diyos. Una, sa mga salita mong laging nagpapaalala sa amin. Salita mong nagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa aming pong kaisipan. At sa mga salita mong nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa aming pong buhay. Sa buong maghapon, O Diyos, samahan mo po kami. Papagtagumpayin sa aming pong mga ginagawa. Sa ikabubuti at sa ikaluluwalhati mo, O Diyos. Lord, sa oras pong ito, samahan mo ang bawat isa. Buong maghapon, Panginoon, ingatan, proteksyonan, at ang provision mo, Lord, ay sumaamin, O Diyos. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon, mangyari, O Diyos, ang buong maghapon para po sa aming pong buhay. Salamat po, Ama. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
1: Yan, nagustuhan kita mga katugang 7:10 in the morning.
0: Mm-hmm.
1: Good morning sa mga listeners muna natin sa radyo na inabot po ng ating signal. Digdi sa buong Bicolandia, maray na pagkagatabi sa mga radio listeners natin.
0: Magandang umaga po sa inyo, saman po kayo naandun at, mm-hmm, inaabot ng aming pong mikropono. Magandang, mm-hmm, umaga po. Ano mang saman lugar po kayo ngayon sa mundo, magandang, mm-hmm, umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang, mm-hmm, gabi, mm-hmm, sa inyo.
1: At siyempre, kahit alam namin na hindi kayo nakakapag-paramdam dahil nasa radyo kayo, kami ho'y natutuwa na nandyan kayo. Maraming na pagkaaga at sana'y nasa mabuti ho kayong kalagayan. Sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, good morning sa mga Albayanos muna. Albayanos, Diyos maraming pagkaaga tabi Isento Gabos sa tatlong districts ng Albay, Fermier, mm, Distrito, Segundo Distrito, as in Tercier Distrito ng Albay. Good morning.
0: Maganda umaga po sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: At sa mga ating po mga nasa ibang mga kalapit probinsya po natin, Catanduanes, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, Catanduanes, Masbate,
1: mm-hmm.
0: Ano pa, yung maliit niyan, Biri Island, ha?
1: Oo, sa Biri Island, Samar, dyan, no? Sa Northern Samar, oh. Maupay, nga agahin yung tanan.
0: Yan. Alam nyo, ang istasyon dito sa Legazpi, malakas dyan. Sa pagkatalos, katapatan po natin yan.
1: Mm-hmm.
0: Eh.
1: Alam mo bang na-assign ako dyan? Napadi?
0: Sa Biri Island.
1: Hindi lang sa Biri, sa Northern Samar.
0: Northern Samar, oo. Oh.
1: Lahat ng lugar dyan sa Northern Samar.
0: Katarman.
1: Mm-hmm. Kaya nakarating na ako dyan pati sa Biri.
0: Biri, oo. Oh.
1: Napakatahimik na lugar dyan sa Biri.
0: Oo. Alam mo, nung araw na ako'y mayroong programa doon sa kabilang estasyon,
1: mm-hmm.
0: nung araw, ay 9 years ako dyan sa kabilang estasyon. Meron tayong listener dyan, may listener dyan sa Biri Island. At maraming nakikinig dyan ng mga sa estasyon ng Legazpi.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang pinapakinggan
1: nila. Kasi Legazpi at mga estasyon sa Bicol ang naririnig doon, hindi yung estasyon sa Samar mismo. Ayan, maupay nga agahin yung tanan. Siyempre sa mga Cebuano speaking listeners natin sa Masbate, Southern Masbate, may buntag sa Indo.
0: Mm-hmm.
1: May buntag sa inyong tanan.
0: Doon sa mga Amerikano naman, good morning.
1: Siyempre sa mga Espanyol, buenos dias mis amigos y amigas in todos Islas Bicolandia.
0: Oh, at sa mga Katagaluga naman, ay, ano yan ay, magandang umaga po sa inyo dyan.
1: Alay,
0: sa mga nasa bundok.
1: Ay, magandang umaga po.
0: Magandang umaga po. Ay, maraming salamat sa 16,000
1: wow.
0: na ating live viewers.
1: Masyado kang mataas ang pananampalataya.
0: Mataas talaga, 16,000.
1: Salamat, salamat. First in line, good morning Jenna De La Rosa. Good morning po sa Mr. Solamente and Bishop Daddy Roo. Watching both of you while going to Legazpi City. Ingat, sis Gina.
0: At Tere Andes Lucido, Senyo Kaliada. Ang haba talaga. Ang haba nito. Lagyan mo naman ang period.
1: Uh-oh.
0: Amazing morning Solamente at Daddy Roo.
1: Pambira, ikaw na lang ang hindi nabigyan
0: ng
1: toothpaste na isang linggo, isang beses ka lang mag-toothbrush.
0: Wow. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Eh, hanggang ngayon, hindi pa kami nagpapangitan yan. Eh.
1: Mm.
0: Hindi pa kami nakikita-kita.
1: Ganon. Si Karone, meron na.
0: Mm. Tsaka si Ate Beth, hindi kami nakikita.
1: Dapat makita-kita kayo para mabigyan ka.
0: Iyan, oo.
1: So, ang toothpaste na isang toothbrush lang sa isang linggo.
0: Mm-hmm. Talaga, meron nun?
1: Meron.
0: Ayos,
1: oh, pero hindi ka dapat magsalita.
0: Yun lang. Pagka-toothbrush mo,
1: tikom na
0: bibig. Tikom na bibig mo. Huwag ka na magsasalita.
1: Huwag na. Ibuksan mo naman ulit. Next Monday. Every Monday ka lang mag-toothbrush.
0: Demo nga, demo. May demo.
1: Ego.
0: Meron.
1: Si Karone nga, napatunayan niya na.
0: Oo.
1: Sabi ni Karone, nung siya daw ay mag-toothbrush noon, ay talaga daw, walang puknat daw si misis niya kakakiss sa kanya sa bumuka.
0: Wow! Talaga?
1: Oh.
0: Ay, hindi pwede sa akin.
1: Hindi pwede sa'yo yan. Eh, walang, bang mga pusa pa din.
0: Baka yung mga aso ko. Magigising ako. Hinahalikan ako nila dubo.
1: Oo.
0: Sila poy.
1: Baka.
0: Alam niyo naman mga alaga ko eh. Binabati ko pa yung mga alaga ko, Dubo,
1: ayun
0: si Poy, si Ren, at saka si Ja, at saka si Sayon.
1: Yeah. Ang mga pangalan pa din ng aking aso, Pabo, Pato, Itik.
0: Yun, marami.
1: Matitindi ang mga pangalan ng aso ko.
0: Oo. Talagang yun mismo.
1: Eh, hindi. Ang aso ko, ang unang pangalan niya, Pabo.
0: Pabo. Yung aso?
1: Aso.
0: Ah, talaga.
1: Ang isa, Pato.
0: Aso yan?
1: Aso.
0: Ah, talaga.
1: Ang isa, Itik. Makakaroon sila talaga.
0: At tanong, bakit yun ang pangalan?
1: Para manlito sila.
0: Pabo! Eh, ngayon, pag nag-alaga ka ng Pabo at Itik.
1: O, di aso.
0: Dugi.
1: Dugi.
0: Ay, malito-lito talaga sila niya.
1: Mayroon silang identity crisis.
0: Ano nga ba ako?
1: Ganun talaga.
0: Kakaiba yun, ha?
1: Kakaiba. Punta ka sa bayang, tawag ko doon. Pabo!
0: Pabo!
1: Itik, tik, tik, tik, tik.
0: Kakaiba talaga.
1: Oo.
0: Ay, oh. Sa amin naman ay pangalan ng ano, alas pangalan ng tao eh. Mm. O, diba, si Dubo. Si Poy. Si Ren. Si Sayon.
1: Mga tao
0: si
1: talaga.
0: Si Raja. Si Raja. Mga tao talaga. Mga tao. Ngayon, dahil nagsusulo ako, at pag medyo mayroong naririnig ka sa labas, tatawagin mo yun eh. Dubo, tingnan nyo ngayon nasa labas dyan. O di akala nung nasa labas, ang dami mong kasama sa loob.
1: Ay, sa ng mga pwede tao. Yan, pwede yan.
0: O Ren, paki ano nga doon sa labas, kung sino yung mga maligalig dyan.
1: Ako naman, palitan ko na. Ipapa-register, late registration.
0: Late registration.
1: Oo.
0: Alam mo, nakita ko yung isang pasyalan dyan, dito sa ating Albay, na pinupuntahan. Yung may smallest chapel.
1: Eh,
0: merong ano pala dyan, cementerio ng mga pet,
1: Yung mga nagmamahal masyado. May bayad yun, pati.
0: Ah, may bayad. Siyempre.
1: Kasi pagkamahal ng bayaran dun.
0: May lapida pa siya, ha? Dito na lang sa harapan.
1: No comment na ako.
0: Sa harapan na lang.
1: Respeto sa mga nagpapalibing doon.
0: Iyan. Kuya Norbin Abor, magandang umaga. Norbs, iniwan mo kami ni Kuya Erwin kagabi sa church, ha?
1: Nangiiwan ka.
0: Nangiiwan ka, ha? Alam mong katatapos lang magturo at ang ating
1: nantok na yun.
0: Ating midweek. Ay, kami naiwan sa sa
1: inantok na yung
0: gabi ni Ka Erwin. Nandito pa hanggang ngayon si Ka Erwin.
1: Pading Erwin, good morning.
0: Nandito pa at hanggang ngayon nagpa-harvest hindi matapos-tapos ang harvest tapos.
1: Yung mga harvest mo na yan, mang share ka ng mga harvest.
0: Oo, at namumroblema siya, pati.
1: Oo.
0: Sabi ko, madamdaming bayan nga natin. Aliko.
1: Ano na? Aliko na. Mamaya, tirahin natin.
0: Kasi, oy, mga kapatid sa Aliko, ha. Marami tayong mga kapatiran dyan sa Aliko, eh.
1: Kaya lang, may masamang plano na naman kayo.
0: Mamaya, ano yun
1: natin.
0: Mamaya,
1: pag-usapan natin.
0: Pag-usapan natin.
1: Brother Ernesto Salazar, maray na agad sa indong duwang guwapong bishop. Magkapi tayo. Iyo, sige. Maray-maray kapatid, nagkakapi.
0: Sabi ni Kuya Norbin, magandang umaga po mga bishop, pagpapala ng Diyos ay sumay nyo. Gandang umaga po sa technician. Pagpulay po kayo ng Diyos. Ay, ang ating technician ay kagwapo ngayon. Ngayon ko lang nakita ang suklay ang buhok nito. ngayon ko lang nakita ang nakasuklay ito.
1: Dapat talaga suklayin niya na.
0: Si Don Alfonso.
1: Kasi pag hindi niya sinusuklay, nagbabagsakan na.
0: Pero bagay ganyang noo lang yung nakikita natin at saka yung buhok. Parang mukhang si ano si Toy. Mukhang si Joey Marquez.
1: De Nicolas Cage.
0: Nicolas Cage.
1: Ganyan si Nicolas Cage.
0: Ano ba sa Tagalog yan?
1: Nicolas Cage. Kulungan ng mga Nicolas.
0: Kulungan Nicolas.
1: Nicolas, kulungan.
0: Pangit. Kulungan Nicolas. Pangit sa Tagalog.
1: Pangit ang Tagalog. Mapagpagalang umaga po, Pastor Sir R&R. Marahay na pagkaagaman po, Pastor Sir Baigor.
0: Good morning. Si Ate Weng naman ay mapagpalang umaga po, Pastor. At marahay na pagkaaga. Ay, alam mo na ano ko itong si Sir Baigor sa inyo. Tama lang ito, pati. Tama lang. Huwag kang makinig kay ano, na pinababago sa isa, pinababalik sa dati.
1: Wala, 6 months to.
0: 6 months pero delikado talaga yung dati, yung original mo.
1: Oo, delikado.
0: Marami talaga nagsasabi sa akin, huwag kang maglalagay ng original, yung full name sa social media.
1: Kaya yung pinalitan natin. Hindi, ako pa rin. Pangalan ko pa rin kasi yan.
0: At good morning po, Risa Francisco Pedreño.
1: Risa, good morning. Siyempre kay Tyler, good morning sa inyong dalawa.
0: Ayan. At Sister Adele Manligis na Bor, ang ating pong manggagawa dyan sa Mulad Bukad. Maray out daw po, Granny Roo. Granny. Granny ka agad, ha?
1: Sabi ni Gina, bakit po ganito? Bumaba po ako ng Ayala, nakasalubong ko po mismo isang may mental health. Wala po siyang damit. At tapos, sana po ito maalis dito sa Legazpi.
0: Maraming ganyan dito. Dapat paano na DSWD?
1: Mahirap yan.
0: At maanuhan kaagad, kung naglalakad na walang mga damit.
1: Yun na nga. Sa Naga, wala kang makikitang ganyan dahil malapit yun sa Kadlan. Hinuhuli yan, dinadala sa Kadlan. Eh, dito naman sa atin, walang ano eh, walang mental health facilities.
0: Nakita rin pala ni Ate Weng.
1: Nakita niya rin yun.
0: Along Karinderia na malapit sa SSS, sana mabigyan pansin ni na Mayor Hisham at Governor Rosal. Ma-contain sana sila sa facility na para din sila. Para doon sila. Kawawa.
1: Kawawa naman.
0: Tama naman. Kasi hindi naman alam nila yung kanilang ginagawa eh.
1: Sabi ni...
0: Bakit
1: sabi ni Adele Manligis na Maray na aldaw po, Granny Ro. Bakit Granny Ro?
0: Lolo na yan.
1: Lolo na yung Granny.
0: Granny.
1: Pag sana yung nabing Granny, Grandpa yan eh. Lolo Ro ka na pala.
0: Lolo Ro. Nadadagdag yung ating ministry.
1: kung shortcutin mo, Loro.
0: Loro.
1: Tunog-ibon.
0: Tunog-ibon. Ito. Tunog-ibon ako ngayon. Bakit po may pinto sa screen? Aba, tanongin mo yung iyong cellphone na ka Norbin. Bakit daw may pinto sa screen? Anong may pinto sa screen?
1: Ikaw talaga, Norbin. Eh.
0: Kung ano nung nakikita mong hindi namin nakikita.
1: Delikado yan. Magpasantigwar ka na. Sabi ni Norben, makabili nga po ng toothpaste na yan.
0: Yun.
1: One week yan eh. Good for 1 week.
0: Hindi ka makakapagsalita.
1: Oo. Mag-chat ka lang kay Tere.
0: Sabi naman ni Tere. Maski na sana sa hayop, buli ka sa lumente.
1: Patulan natin yan. Total, wala naman silang magagawa. Ako ang among nila eh. Kung anong pangalan na ibigay ko sa kanila, yun.
0: wala
1: silang magagawa.
0: Wala silang magagawa. Sabi nga, huwag kang pumasok sa bakuran ng may bakuran. Kung ayaw mong masakupan, nasa loob ng bakuran.
1: Nasa loob ng bakuran kung siya ako nagpapakain sa kanya. So kahit siya ay aso, sa kuya, pato siya.
0: At tayo ang may karapatan. Lalaki lang ang may karapatang magpangalan sa mga hayop.
1: Hindi, nasa Biblia yan.
0: Nasa Biblia.
1: Lalaki lang. Lalaki. Mga babae, kung kamo, silensyo.
0: Delikado na naman tayo.
1: Delikado na naman tayo dito.
0: Si Adan ang nagpangalan sa mga hayop.
1: Iyo baga, nasa Biblia po.
0: Nasa Biblia. Ano pa na sabi dito ni... Sige, tawa ko po sa inyong dalawa. Naka-headset po ako. Baka may makakita sa akin. Sira ulo na ako. Naglalakad po ako pa uwi. Victory po. Hala, Ate Jenna. Ingat-ingat ha.
1: Ingat ka dyan ha. Sige lang. Tawa ka lang ng tawa. Tawa ganun talaga pagka umaga.
0: Huwag kang tatawa ng ganyan lang, Ate Jenna. Baka ikaw ay madamay doon sa walang damit dyan. Mahuli ka.
1: Mahirap yan.
0: At mapagkama lang ikaw.
1: baka isama ka doon sa nakita mong nakahuba dyan.
0: Pasensya na po. Ako po napagod paghatid sa kapatid ni nanay.
1: Kaya pala ganun ang sa ibo. Sabi ni Sis Weng, Sis Jenna, magandang performance ng isang politiko sa na magkamalaking impact sa kanyang performance. If any, magampanan nila ang ganitong mga taong may kapansanan sa usapang kalusugan, mentalidad. Iyo?
0: Ayan.
1: For sure, dagdag pugi points yan sa kanilang significant accomplishments as public servant. Bigyan ng budget at oras na meron dito sa Legazpi City ang Colony for the Mental Health. Iyo?
0: Ayan.
1: Actually, natin yan eh. Sana mangyari yan kasi kawawa naman sila. Siyempre, hindi na rin kaya ng mga pamilya nila yan. Nabantayan.
0: Actually, minsan kasi nasisisi po natin ang pamilya niyan. Ngayon, kalimitan sa ganyang sitwasyon, hindi na kaya talaga. Umaalis yan. Umaalis.
1: Tsaka hindi mo na kayang bantayan yan. Kasi may mga sariling hanap buhay din yan. Alam naman yan na lang pagparabantayan. Kahit ikulong mo yan, lalabas din.
0: Lalabas.
1: Mandata man pagkadinahon. Siyempre, may igwa ka na naman kaso pag kinadina mo yan.
0: Correct.
1: Diba? Dapat
0: sana
1: talaga.
0: May another agencies tayo. Government agency.
1: Sana yan ibigyan ng pansin ng lokal na pamahalaan ng Legazpi.
0: Ng Legazpi na magkaroon tayo ng facility sa mga ganyan pong nawawala sa sarili nilang bait. Sa sariling isip.
1: Kasi hindi nila kagustuhan yan.
0: Oo. hindi ka gustuhan.
1: Hindi ka gusto nila yan.
0: Isa pa, kaya yan na padi ay pang LGU, ay para naman po sa ating lugar.
1: Mm-mm.
0: Pag meron tayong mga bisita, maraming ganyan na gumagala, iba yung tingin nila sa ating pong bayan.
1: Sabi pati ni Sis Wing, abay, may itsura daw. Tapos, araprovistaran pa, may itsura pati. Oh, hirap man.
0: Oh, mahirap yan. Pag yan ay nakorner na mga
1: depari-parigos.
0: Adik-adik dyan.
1: Ano yan? Babae? Irakman.
0: At saka minsan, pati yan, yan ay napapagsamantalahan din yung mga ganyan na medyo
1: correct.
0: Lalo na yung mga lango sa ano na.
1: Alam mo sa dati sa Kamsor pa di sa Naga City. Ikaw na abado sa naarog ka yan.
0: Biro mo yun.
1: Naabado sa nga may mental issue na nga ni. May igwapan ng mga adik-adik ng mga limpariparigos na magpapaprobitsar ka mga yan. So correct. Dapat talaga ano niyan.
0: Dito sa parting nung araw diyan sa party dito sa may Third District lugar ng Ginobata nung araw na naandyan ako sa parting Upland. Meron diyan din lakad lang ng lakad. Minsan nakita ko buntis .
1: Oh, yun nga .
0: Pero matagal na. Ngayon hindi ko na siya nakikita. Siguro naman na sana napagamot o nadala sa mental health facility at naggamot ng maaga. Kasi bata pa .
1: Oo, yun na nga .
0: Oo, so, bata pa. Kawawa naman.
1: Sana yung mga magulang din pag-arog kayan, huwag natin pabayaan. Pamilya natin yun . Sabi ni Sis Wing, babae po na ilingkusod ma. Apisar sa Albay Park, igwaman ni lalaki na makatakot ng gagapo. Haluin na daw yan na ng gagapo dyan sa Albay. Haluin na yan
0: .
1: Anyway, mga tugang, 7:28 na in the morning. Dagos-dagos ang kita, balaki natin. Sige lang, tuloy-tuloy lang kayo sa inyong mga pa-shoutout. Babasahin mo namin yan. Mapunta na tayo sa ating Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
1: Sa ating Damdaming Bayan, medyo pari, daanan natin ito, dalawa ang daanan natin sa Damdaming Bayan. Unang-una na dyan pari, discuss natin itong sensitibo ito . Alam mo itong binugbog.
0: Oo, na bata.
1: Eight years old
0: pa lang yan, ha?
1: Binugbog ng kanyang mga kaklaseng lalaki. Patay.
0: Nak.
1: Can you imagine? Grabe naman yan. 8 anyos kung ikaw man ang magurang ka, kung dahil ka man ang gurantado.
0: Saan pa naman yan?
1: 8 anyos na babae, binugbog ka mga kaklase niyang lalaki, matindihon ang pagkabugbog, tanagadan sa babae. So, 8 anyos. Ito po nangyari sa Davao City. Ayon sa pamilya ng biktima, pinagsusuntok umano ang biktima ng 3 nitong lalaking kaklase noong nakaraang Biyernes. Isinugod pa sana sa hospital, pero dumaing ng pananakit ng ulo. Na-discover sa CTS ka na meron itong namuong dugo . Or blood clot sa kanyang ulo.
0: Iyon ang mahirap niyan. Oo, nakakamatay talaga yan.
1: Oo, kahit na sumailalim pa sa agarang medical attention, hindi na nasalba ang buhay ng biktima.
0: Nakakawawa naman.
1: Can you imagine?
0: Ano ba nangyayari na sa kabataan ng ngayon?
1: 8 anyos!
0: Ano nangyayari? Ito nung isang napanood ko rin, ha? Napanood ko din. Binugbog minor di edad din ng mga kabataan. Yung isang 19 years old, yun, nakulong. Kapapanood ko lang kanina habang nagbabrowse ako, dumating doon sa aking alam mo, nabubog 15 years old, 16 years old. Alam mo ang tanong, kilala nyo ba sila? Kagalit nyo ba? O magkaaway ba kayo? Hindi pala nila kilala. Napagtripan. Napagtripan.
1: Kita mo na yan. Ito pa din talaga. Ito makaturo-triste ito . 8 years old, babae pati.
0: Babae pa, ha?
1: Babae pati. Tapos ang nangbugbog, mga lalaki. Anong klase na ito ngayon, nakaisipan ng ating mga kabataan ngayon? At the age of 8 years old, tayo pa din nung araw, 8 anyos wala. Tayo yung nagjujolens pa.
0: Oo. At saka takot tayo .
1: Oo.
0: Takot sa away.
1: Hmm.
0: Sabi ko nga pa di, ako hanggang ngayon, wala ako nakasuntukan . Maliban nung nagbo-boxing ako talaga. Yung suntukan talaga yung bo-boxing. Pero yung nakaaway, sa amin, sa lugar namin, walang umaway sa akin, wala akong nakaaway. Yung bang suntukan, kasi takot ako eh. Nung ako'y, nung ako'y high school, elementary high school, wala talaga. May mga classmate ako na medyo matapang-tapang. Mm-mm. Pero nung araw, hindi ganyan ang kabataan eh.
1: Oo.
0: Masitsitan lang. Ano yan?
1: Takot na.
0: Oh, oh. Nag-iwalay ka agad sila.
1: Oh. Ako naman pa din nung araw, naranasan ko naman ito. Mm. Oh, ng mga surusuntukan. Kasi noon, alam mo na yung sabi sa amin, asot. Yung mga, ako yan, yung unang makahawak ng tenga.
0: Yeah.
1: Yung makaapak sa guhit.
0: Yeah, nasusulsulan.
1: Oo, nasusulsulan eh. So, maya-maya suntukan na yan. Pero pag nagkasakita na, hanggang doon lang eh.
0: Hanggang doon lang, nag-iwalay din yan.
1: Oh,
0: eh.
1: Sa sunod na araw, magkaibigan na naman kayo.
0: Pero ngayon, abay na mamatay.
1: Tingnan mo ito.
0: At saka ang hindi mo maisip pa din. Ano ang kaisipan ng mga kabataang lalaki na yung babae ay binugbog?
1: Binugbog nila.
0: Sa ano yung nasa isipan nila?
1: Sa tingin ko pa din, kasi kung kamaulang ito, hindi magkakaroon ng blood clots sa loob ng ulo.
0: Nahataw. Siguro nabagok yung ulo niyan.
1: Pwedeng nabagok. Mm-mm. O hindi kaya pa din may labing lisa.
0: Ay, oo. Ay, pero ano eh, pero napaka-violente.
1: Napaka-violente naman.
0: Pero kung halimbawa ang nabagok, medyo less pa yun kasi hindi inaasahan na sa kanyang pambubugbog, natumba, nabuwal, napahataw ang ulo sa isang matigas
1: pwede
0: na bagay. Ganun,
1: pero kung may labing lisa, iba na yun. Alam mo yung labing lisa, alam mo yun, yung bakal na ginagamit. Pero kahit na pa rin, may labing lisa man mawala, hindi ka makapaniwala na may ganito ng mga 8 anyos na kabataan na kaya nilang mangbugbog hanggang sa mamatay ang kaklase nilang babae.
0: Mm.
1: Nakakalungkot ito mga kapatid. Siguro, nako, ito ay kailangan bigyan na ng pansin ng eskwelahan at ng mga magulang din.
0: No? Oo.
1: Mga magulang ito eh.
0: Oo, correct. Kasi, alam mo, sa loob ng bahay pa lamang at sa pamilya pa di, malalaman mo, makikita mo ang isang kabataan kung ang nanggaling siya sa pamilyang marunong magdisiplina sa kanyang anak.
1: Mm-mm. So ang damdamin natin dito mga kapatid, ito lang muna idinaanan lang natin, pero posible ba itong mangyari sa ating ding lugar? Posible naman eh.
0: Posible.
1: Kasi nga sa epekto ito ng mga pinapanood nila sa social media games.
0: Yan ang malaking contribution.
1: Malaking contribution yun eh. Uh-oh. So sa atin, nakikiusap tayo sa mga magulang, baka pwede natin talagang bantayan. Mga anak natin.
0: Bisitahin yung mga website ha, na, na pinapanood. O mga games. Mm. Alam mo ngayon, Padi, ay mga bata yan, malamang tayo ha, baka pa yung edad natin ay magbukas tayo ng website na for adult. Kasi yung edad, may edad tayo. Pero ang kabataan, ang binubuksan niyan, malimit ay games.
1: Mga games yan.
0: Yung mga games na ang gustong-gusto ng kabataan ngayon na mga games ay yung mga violente.
1: O, tsaka merong mga games pala na inuutusan sila.
0: Ayun nga eh, oo, yung pinaguhubad.
1: Oo, may inuutusan pala,
0: sila. May reward, no?
1: Tsaka ito, be careful, ano? Kasi meron ngayon online organisasyon. Online organization ng mga bata na inuutusan silang gumawa ng karahasan.
0: Iyon.
1: So let's be careful ano na kasi pambira ko ikaw man ang magulang nito magorimentado ka talaga eh. Sa batang edad ng ganun, mabibiktima na ng karahasan, eh, grabe naman ito.
0: Pambihira talaga, oo. Walong-walong kung yun ay namatay pa di sa tingdas, matatanggap mo pa eh.
1: Ayun na nga eh.
0: Yung mga virus na hindi mo akalain na masakit man na mamatay yung anak, pero kung ito'y karamdaman, ay parang madali mo pang matanggap kasi hindi inaasahan yung karamdaman na yun. Pero yung bugbugin yung anak mo
1: ay, naku, matindi
0: na namatay.
1: Ito. Matindi ito, matindi ito talaga.
0: Matindi. Matindi.
1: Si Sweng, what's happening na Pilipinas, the hoviness? Oo nga eh. Kawawa kung mabiktima ang mga sa mga tripping sa mga batang nasa tamang landasin. Diyos ko, sana baga kung sa kuyaan, may kalalagyan talagang gumawa yan. Oo nga eh.
0: Nako.
1: Ano na ang safety nest ng paaralan na dear parents, alamin ang mga anak ninyo sa loob ng tahanan, nakakalungkot na. Paano na lang? Yung nga eh.
0: Samahan, kung medyo bata-bata pa yung anak ninyo, medyo bantayan nyo maging sa eskwelahan. Huwag nyong, alabawa, naihatid, umuwi ang magulang, tapos alam niya na mag-uwi. Habang nasa loob ng classroom, okay pa eh. Okay pa eh. Hindi gaya nung mga namaril, no? eh, okay pa yun, may safe pa sila rin. Yung labasan.
1: Yung labasan. Palagay ko labasan na ito eh. Excuse. Sa pauwi na ito, ng mga ito nangyari na ito.
0: Oo.
1: Sa palabasan na ito eh.
0: Palabasan na yan. Oy, watching from Liloan, Leyte. Kristita, Tanginan, Domingo, mapagpalang umaga po sa inyong dalawa, Pasrico at Pasruel. Maganda umaga po.
1: Maraming umaga dyan sa Leyte.
0: Liloan.
1: Sabi ni Tere, struggle ko this week kasi may sinabi sa akin si O, yung anak niya ito, nangyari sa school. Niya ng mga umiikot ako sa school kasi transfer ko sana, kasulit na daw si O. Maray kaya na stress din si O. Kaso wala na siya magawa tuloy. Ha? Ano ini? Hindi ko na buksan na yun. Tuloy
0: pa din siya.
1: Oo.
0: Oo. Umiiwas siya kasi.
1: Makulit ang mga... Nag-bape doon. Tahimik daw mga kaklase nila dahil takot. Pero sabi niya sa akin, need niya daw sabihin sa teacher, kaya niya tinuruan na kaya...
0: Tinuruan ko.
1: O siyang...
0: O paano
1: gawin na hindi siya mapag-initan sa school nila. O kita mo, ano ito eh? High school na ba ito si O? Ano, di ba? Oo. For sure high school yata ito si O. Mga babae pa din. Narinig ko to, nagbibape, naninigarilyo sa CR. At pinipilit yung kanyang anak na mag-vape din.
0: Ala.
1: Ano na nangyayari sa atin? Pero wala tayong magagawa diyan. Ang bantayan natin ng mga anak natin.
0: Diba, ito yung isa pa pading nabanggit ni Ate Jenna. Nahampas daw ng notebook. Oh, meron pa po ako nakita sa news po kagabi ng bully. Daw po hinampas daw po ng notebook, patay agad.
1: Ay, grabe.
0: Oh my God, bakit po ganito mga kabataan natin? Notebook, bakit patay ka agad?
1: Oo. Ako po, grabe, ang check ko po sa bunso, tama. Oh, kung si Caleb, tama. Dapat ganun talaga i-check eh. Sa akin po, siguro mga pastors ko po, siguro dapat maayos talaga bantayan ang ating, ay monitor din po ang mga bata pagdating sa bahay, tanungin at kumustahin sila ang maghapon sa mga anak, ang mga anak nila kung ano ang ginawa.
0: Ayan, si Ate Jenna pala may karanasan din pa di ha. Medyo violente rin ito si Ate Jenna nung bata-bata. Sabi dito, Ate Jenna ha, babasahin ko talaga ito. Ikaw ito eh. Ako naman po naranasan ko po manuntok ng mga pastor. Ha? Manuntok mga pastors.
1: Manuntok.
0: Opo, lalaki po sinuntok ayon. Medyo pasensya na Ate Gina, naputol yung aking pagkabasa. Akala ko mga pastor.
1: Abay, siguro naman si Gina binastos ka.
0: Lalaki po sinuntok ko kasi po nag Chinese garter po ako. Paglukso ko po, biglang humarang, laglag po talaga ako, napilay po ako kaya inupakan ko po siya. Marami po akong witness po kaya pagdating sa guidance counselor absuelto po ako.
1: Ayun. Naman ikaw naman ay sinalaula. Kaya naman
0: palagumanti ka lang eh.
1: Oo. So anyway, mga kapatid, dito sa usapin na ito, sana naman ang gobyerno natin gumawa talaga ng paraan para bantayan sa eskwelahan. Ang eskwelahan naman ay gumawa ng paraan para hanggang makaalis sa loob ng bakura ng eskwelahan ang mga anak ay safe sila. Siyempre tayo naman mga magulang, bantayan natin mga anak natin, lalo na mga ganitong 8 years old pa lang. Pwede pa itong sunduin na lang muna eh.
0: Paglabas ng ano eh, bigyan nyo po ng panahon ha. Kung may time naman po kayo, bigyan nyo ng panahon ang pagpasok at paglabas ng bata.
1: Alam mo ako,
0: bantayan.
1: So buong elementary grades ng anak ko, sundo ko talaga yan eh. Nung high school na, siyempre paunti-unti na nating binibitawan ng anak natin para naman matuto. So nakakalungkot ito mga kapatid na nabalitaan natin. Sige, tuloy-tuloy na tayo. It's 7:40 in the morning. Nandiyan ba ang guest natin? Wala pa naman. Sige.
0: Bradudes.
1: Pani-discussin muna natin ng pakaunti lang. Ano? Itong anunsyo ng
0: Aliko.
1: Alam mo, ayon sa ipinalabas na abiso ng Aliko, ang inaasahang... Mayroon naman tayong inaasahang pagtaas ng singil ng kuryente sa wholesale electric spot market.
0: Wholesale spot market. Ano yan?
1: Dahil tumaas din daw ang generation charge bilang bahagi ng inyong electric bill. Nauna nang inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines na magtataas ang transmission charges. Na pangunahing dulot ng pagtaas ng ancillary service charges.
0: Mm-hmm.
1: So dahil dito, mahalagang paalala ng aliko na hindi nagtakda ng na magtataas sila ng kuryente sa mga susunod na bill. Hiyay. No. Patakal ang kabo ng aningon niyan.
0: Eh, napagbayaran ko nakaraan, 2.6 eh.
1: Eh kami 7.
0: Dati kami 1.3, 1.4, 2.6.
1: 100%.
0: Pambihira naman yan, o.
1: Eh kami naman 3,000.
0: Ang hindi natin, 7. Ang hindi natin maintindihan at maunawaan at dapat maipaunawa naman sa mga consumer, yung mga charges na yan, lahat yata ng charges, i-charge sa consumer.
1: Pati yata pa din pagpatay kay Rizal,
0: charge na sa'yo. Oo. Baka naka-charge eh. Pati yung paglalakad nila, pati yung pagbili yata ng mga service nila, naka-charge sa consumer eh.
1: Ang problema nito pa din, baka pati pagkain ng sa Senate hearing, tanan na problema ng Senado ngayon.
0: Yung sa defense.
1: Oo. Wala na daw budget.
0: Oh, kaya sabi baga ni BP, pakainin nila yung ay, mapupunta na naman tayo dyan sa hearing na yun. Ako yan, naririndi yung tainga ko dyan.
1: Naririndi yan.
0: Hearing kasi.
1: Alangan naman si Ing. Pero minsan natatawa na lang tayo eh.
0: Imagine mo.
1: Oo.
0: Imagine mo, pati.
1: Oo.
0: Pati isisi, idinamay doon.
1: Kita.
0: Yung affidavit na walang ano. Saka ba naman nakakita? Ang nakapagtaka, puro abogado yung nag-uusap.
1: Oo, tapos, nako.
0: Oo, wag na yun. Balik tayo sa Aliko.
1: Balik tayo sa Aliko.
0: Aliko, ha. At saka may isa pa tayong kapatid. No, dyan sa 3rd District. Kahapon, ha. Na isira sa akin. 2025 pa siya naka-apply. Yan, 2025. Pagkatapos, nakabayad na siya. Lahat na, nakabayad na. Hanggang ngayon, hindi siya nakakabitan ng aliko ng kuryente. Tapos, binerify niya sa Ligaw, ang sabi, walang record.
1: Ay, pambihira.
0: Walang data,
1: yan.
0: Walang yung data. Wala sa data nila.
1: Mm-mm.
0: Ay, nasaan yung nagawa no? Nasaan yung binayaran? Kaya namumroblema itong si kapatid, Padi. Namumroblema. Tumawag ngayon sa Ligaw. Ngayon chine-check no Ligaw bakit ganon? Ay bakit may mga ganyan ha? Pag binayaran na ay sa Papa di ha. Ayung mga ganyan sa Aliko din. Aliko ha. Pasensya na po at kayo yung aming napapag-usapan ngayon. May mga ganito pong nakakarating na problema eh. Imagine niyo po. Sasabihin ng Aliko pagkakabitan. Ay maghintay po kahit maraming nakalinya. Ang tanong, halos isang taon na, maraming nakalinya. Anong ginawa nila sa nakalinya at hindi na umabot dito sa taong nag-apply na to?
1: Ayun ang nating sabihin.
0: 2025 pa di ha? Nung pang nakaraang taon. Kung may nakalinya, anong tinatrabaho nyo doon sa nakalinya? Dapat araw-araw kabitan ninyo.
1: Okay, dapat tapos na yun ang mga nakalinya. Ay, ngayon.
0: Tapos na sana yun sa isang taon. Oh, yan.
1: Ay,
0: Aliko, may nagpahatid lang po sa amin, ha? Ito naman ay nabanggit lang po namin sa inyo. Gawan niyo po ng paraan.
1: Oh, grabe naman yan. Pag maniningil kayo, grabe.
0: Pag mamumutol.
1: Grabe, ang bilis.
0: Grabe.
1: Pero pag magpapakabit, kung tutuusin, additional nga ninyong income yan.
0: Ayan. Pero ganun pa man pa din.
1: Pahirapan ng taong bayan.
0: Ganun pa man pa din. Itong panahon na tumaas ang gasolina. Akrudo. Ayan lang is. Ay, nagpapasalamat tayo sa Aliko at hindi sila nang putol sa loob ng tatlong buwan. Oo. Ayun. Tayo naman nagpapasalamat sa ganun.
1: Pero pagkatapos ng tatlong buwan, mamumutol na.
0: Mamumutol na. At hindi lang yun. Itinaas pa. At tataas pa.
1: Yun ang katumbas ng hindi pagputol.
0: Ayan. Oo. Sige.
1: Sabi ni Sister Babes Garcia, good morning po, Pastor Arenar. Dito po sa Catanduanes National High School, ilang days nang canceled ang klase dahil sa threat ng may sasaksakin na grade 7 at grade 8. The next day, pasasabugin na naman daw ang school. Thursday, pag-resume ng klase, grabing security kaya pagpasok sa school, napakahaba ng pila ni nito naman oo sa Cub National High School na may threat, grabe pang abala pati takot na dulot ng kasakbataan epekto ng threat.
0: Yun nga
1: ng mga kabataang wala ng takot at wala ng respeto.
0: Alam mo pa din, hindi natin pwedeng baliwalain yan eh.
1: Baka
0: sabihin ng iba eh, hindi, gawa-gawa lang yan mga kabataan yung mga ganyan. Alam mo,
1: naku, hindi natin,
0: pwedeng baliwalain yan.
1: 8 years old ha, binugbog patay.
0: O, biro mo yan. Yeah, yung pala sa Catanduanes. Pastor Mandy Garcia, naku, na tutuwa tayo at nagparamdam ang sila Pastor Mandia. Blessed morning, Pastor Double R.
1: Good morning. Armando, Brother Armando Peria, morning po bishop, mga bishop. Good morning sa iyo.
0: Good morning. Andiyan na ba yung ating ano?
1: Wala pa. Masige, nagsasabi sa kita mga tugang. Madumano muna kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
1: Sa ating kasabay sa paghayo, gusto nating pasalamatan ang ating mga partners. May apat na paraan kung paano tayo maging magkatulungan, maging partners. Una na yung mga prayer partners. Maraming salamat po sa mga nananalangin at patuloy po tayong humingi ng inyong mga prayers. Pwedeng personal, pwedeng corporate prayers. Pakisama naman po ang Far East Broadcasting Company Philippines sa Bicol, Caruana 4.3 FM sa inyong mga panalangin.
0: Ayun, at siyempre po, isa pa rin po sa amin na nagpapasalamat kami sa mga partner po natin, volunteers, no, at willing mag-volunteer po sa ating pong mga gawain, ano, lalong higit ito po sa ating pong istasyon. So, yun po, ano, may mga bagay na kinakailangan din po namin ng partner patungkol po sa volunteerism.
1: At siyempre, pangatlo ay pwede gusto po nating pumunta sa inyong mga lugar para mag-promote, kagaya sa July 26, yun, malapit na huyan, ang ating po natin ay pupunta sa Camarines Sur for a promotion. Pero yun po, yun po ang mga gusto natin gawin. Kung mayroon kayong mga gathering, please invite us. Pupunta po dyan ang ating masipag na SM para lang makipag-connect po sa inyo.
0: Ayun. At kung kayo naman po ay willing, no, makipag-partner din sa financial po, no, meron po kaming coin bank dito. Ayan. At meron din pong tumatanggap din po kami na kung halimbawa kayo ay naandyan sa inyong bahay, nakikinig, no, at na-touch kayo ni Lord, kinausap kayo ni Lord, makapag-suporta financial, at gumawa kayo ng sarili nyong coin bank. Abay, napakaganda po, no. Tapos pag napuno, eh, dalhin nyo lamang po dito. At malaking bagay po yan, malaking tulong po yan dito po sa ating pong istasyon sa 104.3 The Way FM. At yun nga po, ano, hindi po kami nagsasabi ngayon ng patungkol sa financial para humingi lang diretso ng tulong sa bawat isa. Hindi po. Kung kayo po'y kinausap ng Diyos, habang nakikinig po kayo sa mga programa ng Care 104.3 The Way FM at nangusap si Lord sa inyong puso na makatulong financial, kayo po ay makipag-dao pampalad, makipag-ugnayan sa ating pong himpilan, at kami po'y lubos na magpapasalamat po una sa Diyos at ang pagpapala po ay sumayin niyo.
1: Yan, tagusagos ang kita mga tugang, 7:49 the morning. Matuman kita sa ating last and final segment, ang servisyong karyan.
3: Servisyong karyan, tatak karyan.
1: Ngayon na pag-aaga sa ating servisyong karyan, nakasama natin, hindi na siya bago sa atin. Lagi na natin siyang nakakapanayam.
0: At hindi lamang lingkod bayan, kundi lingkod din ng ating Panginoon.
1: At siyempre ay siya mismo, mismo the regional director ng Philippine Information Agency Bicol Region. Ay walang iba po kundi si Director Ramil Dudes Marianito.
0: Magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Sir Dudes.
4: Morning, kumusta po sa audio ko? Iba kaya sir ang gamit kong
1: guwapo pa rin.
0: Good morning po.
1: Guwapo pa rin sa audio. Ano ka ba? Wala ka bang video ngayon? Zumba ito dyan?
4: Naayos ko lang po sir. Hindi ko alam kung paano gagamitin to. Anyway, at least okay po yung audio ko.
1: Napakalinaw actually sa audio, ng audio mo.
4: Sige po, iayos ko lang sir. Maganda ka umaga sa lahat. Palagi akong nanonood sa inyo sir. Kung hindi ko man makuhang live, binabalikan ko pag after lunch, tinitingnan ko po itong oras na Pilipinas, Bicolan.
1: Ay, maraming salamat naman. Nakakataba naman ang puso yan. Ano? Sir Dudes.
0: Nang isang director ay
1: nanonood sa
0: atin. Nanonood.
1: At saka, hindi lang simpleng Philippine Information Agency Director. Kita mo naman nanonood sa atin. Sir Dudes, good morning sa iyo at kumusta ka naman?
4: Yes po, medyo marami-rami ngayon na nakaabang na task sa atin, lalo't higit malapit na po yung another zona. This will be the
0: fourth
4: ng ating Pangulo sa Lunes na po yun, Pastor Romel, Pastor Arrigo.
0: Sa Lunes na.
1: So, mas lalong magiging busy ka niya. But anyway, Sir Dudes, ngunyan na pagkaaga, sa tuyo mo nang didiskuter ron, ini yung kuyan, inaapod na Barangay Information and Outreach Network. Network or Bayon.
4: Bayon.
1: So, Sir Dudes, pwede bang paliwanag ho sa ating mga kababayan, ano po ang objeto ng Barangay Information and Outreach Network?
4: Well, number one, yung pong Bayon is a grassroots communication po. Ang initiative nito po ay mismong ang Philippine Information Agency, ang PIA po ang nag-initiate. And ito po ay mga barangay information officer. So, yung ating pong mga communicators ay hindi lang galing sa kung saang agencies. Ito po ay hanggang doon na po sa level ng barangay. Yung po yung ating talagang miniti, no, na magkaroon po ng mag-amplify. Meron pong mag-cover ng mga information sa barangay. Mm-mm. And then up-down, bottoms up, maiparating po sa ating pamahalaan yung pong programa down to the barangay. And ito nga po, siya po yung magbibigay ng oras para po i-disseminate yung ating pong mga impormasyon bago man tayo maunahan, Pastor, ng mga disinformation and misinformation. Kasi po, napakabilis na ngayon ng mga information. Mm-mm. Minsan nauuna po yung information na hindi dapat or yung po nakakarating ay twisted info. That's why yung pong PIA noong 2024 ay nilaunch ito nationwide na Barangay Information Officers Network. At dito nga sa Bicol Region po ay nakapag-launch na tayo sa anim na provinces, katatapos lang namin po sa Camarines Norte. Yun po ang Bayon po ngayon, ang siyang parang magiging katuwang natin to amplify the information doon po mismo sa ating mga barangay.
1: Sir Dudes, ito bang Bayon na ito ay formal na i-organisa yung ating mga barangay folks, at sino ang pupwedeng maging member ng kung organization kung ito man ay formal organization?
4: Yes, this is a formal organization led by PIA. Ngayon po, ang aming pong katuwang dito ay ang Department of Interior and Local Government, yung DILG. At ito pong TESDA. Bakit po kasama ang TESDA? Kasi meron po tayong continuing training sa mga ma-identify po na mga Bayon officers sa barangay. Sino-sino po ang mga...
1: Pwedeng sumali.
4: Opo, yung usual po na aming kinakausap through the DILG, meron pong memorandum pala nito na to create talaga the Bayon, no? Yung information office. Meron tayong batas niyan or executive order na naglalayon po na talagang i-create itong Bayon. Ngayon, kung mga kadalasan po ang barangay ay dinidesignate nila,
1: okay,
4: yung kanilang barangay secretary or yung pong kagawad na siya po ang nasa information. Pero kadalasan po, Pastor, yung pong mga nagiging membro natin dito ay ang mga barangay kapitan, no? And sa mga malalakihan pong lugar like Camarines Sur, yung pong mga liga ng mga barangays sila po yung nagre-represent ng mga municipalities. And for example, dito sa amin sa Sursugon, in the case of Sursugon, ito na po yung pinaka well-established bayon. Pagkatapos po namin i-organisa ang province, nag-organisa din po ang mga municipalities. So sa level po ng munisipyo, nag-organisa na yung Matnog. Meron po sa Matnog 40 barangays, and Matnog has now 40 additional information officers in their barangay. Ngayon, ang barangay officials po, sila yung gagawa ng hakbang, kasi siyempre mag-election na natin ngayong November. So mapapalitan halimbawa or graduating na yung kapitan, di na makapagtakbo. What will happen to the IO, so the information officer na dinisignate nila? Ang aming pong hinihiling ay magkaroon po ng ordinance naming the designated IO. Pag ordinansa po kasi it has a semblance of permanency or pagiging permanent na IO doon. Kahit mapalitan yung kapitan, si IO po na ating na-training ay mananatili through the by virtue of the barangay ordinance po.
1: So ang mangyayari tabi nito, Sir Dudes, pag may information na galing sa PIA, sila ang magdi-disseminate sa barangay folks.
4: Yes, yung barangay official po, sila yung magdi-designate, then kami ilalagay namin sa rosters yon, and iti-training po namin under the executive order. Meron pong ibibigay na training si TESDA sa kanila. So continuing din po sa pamagitan ng Philippine Information Agency, sila po ay iti-train namin kung paano, kasi hindi lang natin pwedeng bitawan sila na information officer sila tapos hindi nila alam yon, no? So since this is a grassroots communication, ano ba ang mga impormasyon na kukunin ni
1: Yes, IO? correct.
4: So baka kasi magiging marites lang yun.
1: Oo, sa baka no? Baka sa Facebook niya kunin eh.
4: Yes po. Yes po. So very important po na magiging trained siya, and yun nga po, may mga kaakibat na mga responsibilidad din sa ating mga information officers sa barangay.
1: Ina-imagine ko tabi, Sir Dudes, is the communication, how this IO could be able to communicate to the remotest barangay folks. No, kasi nung araw may bandilyo. Iba sa radyo. Paano ba ang iniisip ninyong communication so far?
4: Yes, bottoms up, and then sabi ko nga, pwedeng galing din sa amin sa government. Di ba, pag usual po na channel ng information hali sa galing sa LGU, papunta sa barangay kapitan, and si kapitan na po ang magdi-disseminate sa barangay. Pero ang problema natin, kung yung information po ay galing sa barangay. Usually hindi po sila naririnig.
1: Yes, correct.
4: May mga information, may mga issues po sa barangay. Nagiging away sa barangay yon, kasi kung halimbawa si barangay official ay minsan may mga ginagawang hindi maganda, ang nangyayari niyan, darating sa punto na magkakasuhan, or worst ay masyadong malaking gulo sa barangay. All because of miscommunication. And yun nga, sa barangay po kasi, ang level ng mga awayan, minsan magkakaparientes lang yan dyan, relatives lang. So, ang pangit, no, pagdating sa hindi po yan nabigyan agad ng atensyon ng ating pong pamahalaan, yung mga simpleng complaint like walang tubig, tapos ito, may pinapaboran si kapitan, si ganyan. Napakasimpleng problema lang yan, pero pag yan po hindi nabigyan ng tamang approach ng pag-solve ng problema, malaki po yan at magkakaroon ng epekto sa development ng barangay. So, si barangay information officer po, ang pinaka-rule niya is updating ng mga program ng gobyerno na makarating sa barangay ng tama ang information. I'll give you an example, Pastor, na nagagamit na po ngayon ang bayon. Meron tayong LGSF. Kung narinig nyo na po itong Local Government Support Fund. Meron tayong SCPF. Yung SCPF po, medyo magulo to, pero tumutulong po si PIA nito. Ang SCPF stands for Socio ito, yung funding nito po ay galing sa Office of the President, at po ay direkta sa barangay. 200 1,000 pesos po, Pastor, ang makukuha ng lahat ng barangay without prejudice sa kanilang kung sino ang kanilang sinusuportahan, ano ang kulay nila. Ang 100,000 yan, Pastor, ay pupunta doon sa graduating students na bibigyan po ng tinatawag na presidential scholar.
1: Mm-hmm.
4: Pero lima lang po yan sa barangay. Mm-hmm. Limang estudyante lang po yan kasi 100,000. Ngayon, paano yan? Merong 10 barangay na graduating students. So gulo po yun. Nakakalungkot na imbes na nagiging